0: gayon aning gapil og mga liga. Mm-hmm. Antod sa nahimo siyang personal nga magdudula sa usa ka iladong negosyante o kanhing senador dinhi sa General Santos City, katropang Ruel o katropang
1: player din ni ano, player din ni MP.
0: Yes, player siya katropang Ruel, member siya sa gitawag na MPBL. Mm. Katropang Ruel o katropang Chris niya kahibaluan na kiningan na sampit gireklamo ni siya tungod sa aligasyong pagpanglugos o pangpanghilabot ngadto sa usa ka menor de edad nga misulay og kutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi, katropang Ruel. Mm. Ang nasampit gidakop pinaagi sa iyang warrant of arrest nga gi-issue ni presiding judge sa branch 35, Honorable Ruel John Ladisa, kaniatong Agosto 20 gipasaka. Ang kaso may kalabutan sa kasong rape ubos sa Article 266 sa Revised Penal Code nga walay girekomendang piyansa, og ang kasong sexual assault ubos sa Article 266 sa Revised Penal Code nga dunay girekomendang piyansa nga 200,000 pesos, katropang Ruel o nga katropang Chris. Sumala pa samtang nagpahulay kini na sa pit ka individual kauban ang iyang pamilya sa Tupi South Cotabato sa temporaryong gipuy-an, nangatok lang or nag-ayo ra nga ito mga kapulisan, nagisilbi sa iya ha ang warrant of arrest. Wala na po nagmagahi katropang Ruel o gamikuyog ang nasampit sa atong mga otoridad. Primero, gidala siya sa Tupi Municipal Police Station. Nagihulat ang adlaw katropang Ruel ay ha siya gibalhin sa Mabuhaya Police Station. Katropang Ruel, matod pa, simana ang nilabay ay hangagi, simana nakalabay nga gigawas ang kaso ni ini or warrant of arrest ay hapaman gilusan sa ato mga otoridad ang operasyon tungod kay gipangita pa ang nasampit katropang Ruel. Sunod ay posibilidad nga gikan sa barangay Tinagaka ni Antonig Tupi kay para magtago katropang Ruel. Pero tungod lagi ano na po yung mga liga, ano na tayo nadawat na impormasyon nga nakadula pa ding laing mga basketball dinhi sa atong rehiyon, katropang Ruel o katropang Chris. Sa pagbisita nato sa Mabuhaya Police Station ato na siren, gagikonsidera kini sa ato mga otoridad isip top 9 most wanted person in regional level, katropang Ruel o katropang Chris. Kahinumduman nga ang nasampit nga kaso nagahinom abing tungod lagi sa pagtuo sa mga tao nga wala ginuso ang kaso tungod kay midepensa ang nasampit. Pinaagi sa ato ang exclusive na interview sa iya ha. Kundi nagipanghimakak ang mga aligasyon. Pero milabay ang pipila kaadlaw Agosto 20, hingpit kagiduso sa korte ang kaso niya. Wala magdugay, nagpagawas usab ang korte o warrant of arrest batok sa nasampit katropang Ruel o katropang Chris. Ang mahitabo sa iya ha karon tungod kay non-bailable ang kasong rape, kung makabail siya og 200,000 pesos alang sa kasong sexual assault, di gyapon siya kagawas katropang Ruel. Walay so mahitabo.
1: Duha ni kakaso.
0: Duha kakaso, rape og sexual assault. Ang rape walay bail, pero ang sexual assault may 200,000 pesos nga bail. Walay mahitabo gihapon. If ever man makabayad yung 200,000 pesos, wala gihapon mahitabong temporaryong kagawasan sa iya ha. Ang mahitabo lang katropang Ruel, posible nga mapaubos ang iyang sentensya niya. Ang dagan ani, hulaton pa ang desisyon sa iyang commitment order kung ibalhin pa kini sa reformatory center or mapabilin sa Mabuhay Police Station, katropang Ruel o katropang Chris, niya magdepende na lang sa trial kung mapamatudan niyang wala gayoy na hitabo nga pagpanglugos.
1: Ayan, grabe no. So, bisa pag mobil siya 200,000, tanggong gapon siya kay Donnie Kakaso.
2: Ang rape, yes. Hadlo ka ganyan rape eh.
0: Actually, nisulay pa ni katropang Ruel eh, nakakuha pag information nga nisulay pa ang pamilya nga makighusay dito sa pamilya sa biktima, sa babae. Pero kay tungod napasaka na ang kaso, nagastusan ng medical ang biktima, nagdumili ang pamilya pati ang management sa eskwelahan ko diin nagtuon kini nga bata nga i-settle sila katropang Romel o katropang Chris tungod kay nasairan nga makapila kahigayon na matod pakining nag-engage into sexual intercourse sa mga taong dili niya karelasyon bisan pa man pamilyado ang target katropang Romel o katropang Chris na kahinumduman nga ay hapaman nga nakaabot sa management sa eskwelahan ang maong kaso nasairan sa mga magtutudlo nga pila kaadlaw nga absent ang estudyante nga taon-taon ni abot ang amahan sa eskwelahan tungod kay ilado lang gining management or sa tag-iya sa Golden State College katropang Romel o katropang Chris sa ngabutabang sa mga estudyante na agrabyado sa mga inaning kaso ni dool ang amahan dito sa nahitaboron gitabangan ng amahan hangtod sa nasairan ng kaso o kang nahitabo katropang Romel niya ang aligasyon lagi ang bata ni Sulay o Kotlo sa iyang kauganingong kinabuhi tungod gibaharan siya nga kung dili siya makigilawas aning target, aning dinakpan, i-post ang ilahang sex video o niya kay ikalat katropang Romel o katropang Chris niya naluoy ang nagsubog maayo ang amahan nato that time kay duha na rapod sila nag-uban katropang Romel pero gihimakak aning nasampit ang tanang mga aligasyon o gikabutyag nga dili tungod sa pag-post sa ilang video ang bahad nga nung nahimo niyang kutloon ang iyang sarili apat tungod nadakpan matod pa sa asawa aning dinakpan nga ano na sila yung relasyon mao nang mahadlok ang bata nga ikatag ang gibuhat lang niya gisulayan niya kutlo ang iyang kinabuhi pero natabangan dayon sa amahan og wala na dayon ang plano katropang Romel o katropang Chris dugang pa sa imbestigasyon sa Mabuhay Police Station nga posibleng gigamit aning target o aring dinakpan ang kamangmangan or ang kawalay kalibutan aning dinaning biktima mao nang nahitabo ang daotang pagpanglugos
2: katropang Philip ang
1: siguro ni katropang Chris katropang Philip dala nga kanabang idol-idol siguro ni sa babae mabang mao na yung ani ni katropang Philip no
2: oh.
1: So ni Kuyog yes, magsilingan rapod diba tama na yun dollar ni silang panimalay
0: walking distance ng katropang Romel. Actually, katong interview na to sa iya, giangkon man niya kaniad tong bisan pa man pamilyado siya, ga-engage gapon siya another other relationship katropang Romel.
1: Mura ni grapi tulpo di ay.
0: giangkon na niya katropang Romel tungod lagi daw di mapud daw niya. Saya lang ha, di mapud daw niya mabasol ang mga babae ang iyang muduol sa iyang makikpicture o makigilawat tungod lagi kay idol-idol basketball ano man po physically ang aura niya
1: gwapo
0: nindot kasi baruganan ni katropang Romel
1: gwapo akong pangutana
0: ano gani gwapo gani
1: okay noted.
2: Good luck kay Ray pa ni mong kaso. Good luck mo dong.
1: Good luck ang kagwapo.
2: Habis kayo.
0: Mao to katropang Romel nga iya pong giangkon nga somehow na doon na po siya ay kumbaga iya pong gipakilig-kilig katong biktima.
1: Yay, hindi nakilig po. Nadala.
0: Nadala katropang Romel niya, gikabutyag niya. May relasyon gidaw sila pero wala sila wala nahitabo nga pagpanglugos pero katong ilang sexual intercourse pinagi to sa ilahang paghigugmaay
2: with consent.
0: Sumala sa lalaki
1: wala pero tungod lagi
2: gani man katropang Philip ang pangutana nako kumusta man ang katong estudyante nag eskwela pa gihapon.
0: Yes, katropang Romel, continue ang iyahang pagtuon katropang Chris sa nasampit nga private school sa kursong pharmacy o gagani karon na patayon katropang Romel no wala naman kayo ginahisgutan namang issue tungod kay niaging bulan sa Marso pa kini o nahimo nang sarado para sa ilang tulungaan. Subli na lang naablihan tungod kay nadakpan na lang kikining nasampit nga target or dinakpan katropang Romel sa kasong rape o sexual assault. So para sa pamilya o sa babaeng biktima iya naghingpit tagyod nga naangkon o nakuha ang hustisya sa krimen.
1: Ayan. Alright, salamat sa report katropang Philip.
0: Basta na ang report kika sa patrol o ganoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang siya na kayo usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
3: Bullseye! Bullseye! Report!
1: Alas 8:14 sa itong pagbalik, katropang Chris.
2: Ha?
1: Atong paningkamutan nga mahinabi si Attorney Salvador Panelo.
2: Yan ang pinakahihintay ko.
1: Sa kabanggitan nga abogado mga katropa sa Pilipinas. Ato ka na pagbalik, kini nga bayan itong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Sige na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick to one na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Lahiragit pagpamilyado na. Bawal na ang makasakit.
6: Mahong ako.
5: Naka-premium D3 pirmi.
6: Aron siguradong healthy.
5: Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
4: Mas ipagusong, mas ipebektibo sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Vision Next. Daghan na ang natumangan.
7: Doon ay miturok sa akong kalimutaw, sir. O tinga unod, nga abin akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Na ay nakasulti, nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagmahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayon ako karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
4: Vision X. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
8: Zanton Plus Gold.
9: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
4: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.

0: Rewind. Kasama ang inyong paboritong katropa kada linggo. Kuya Chris.
1: Kuya Chris.
2: Kuya Chris, I love you.
0: Mga paborito mong classic music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
3: Exciting.
0: Express Rewind. Express.

0: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tulik sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Iligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pa di si papa.
1: Pisot pa yun rin taon.
0: Daw gawa, papa, eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Oras na ito, alas 8:24 na. Sama-samong isaad, mga katropa. Ato makauban karon si Attorney Sal Panelo, naana na karon sa linya. Naka-standby. Attorney Sal, magandang umaga po. Dito po si katropang Roel Dumantay.
1: Ang sama ng audio mo.
0: Okay, yan po. Okay na po.
1: Hindi, nag-garalgal ka, garalgal.
0: Garalgal, napakalaga siguro. Wait lang po.
1: Ayusin mo muna, audio mo.
0: Sige po. Ayan, Attorney Sal, okay na po ba?
2: Medyo okay na, sige.
0: Una po sa lahat, Attorney Sal, no, magandang umaga. At ito po, dito po tayo ngayon patungkol sa impeachment trial na kasalukuyan pa rin po. Kahapon, ika 19 na araw na po ng ating impeachment trial. Attorney, sa tingin niyo po ba, ano na po ba ang takbo ng impeachment po ng ating ikalawang Pangulo?
3: Patakbo sa kawalan.
0: Ayun. Patakbo sa kawalan.
3: Alam mo yung mga nandyan sa impeachment, yung prosecution, pati yung mga ibang senador, mukhang hindi nila talaga alam kung ano ang confidential funds.
0: Apo.
3: Ano ba talaga ang pinakabuod ng confidential funds? Bakit mayroong confidential funds? Ang confidential funds, ginagamit yan sa mga kalaban ng Estado. Paano mo gagamitin yan? Gagamitin mo yan sa surveillance, monitoring. Pagkatapos, bibili ka ng mga impormasyon sa mga kalaban mo na nag-traitor sa kanilang mga kasama. May mga informant ka dyan.
0: Opo.
3: Gagamitin mo yan para sirain mo yung mga balak nila. Ngayon, yung pondong yan, hindi mo yung maaaring ipaalam mo sa publiko kung sino ang mga tumanggap niyan. Dahil manganganib ang buhay ng mga nagbigay sa'yo ng impormasyon at pamilya nila.
0: Yan po.
3: Pangalawa, manganganib din, sisirain nila yung taktika mong paglaban sa mga kalaban ng Estado, mga NPA, mga terorista, mga drug lords, mga kung ano-ano pang kalaban ng Estado na gustong pabagsakin ng gobyerno. Yan ang nature ng confidential funds. Itong mga ito, pinipilit nila, ano ba ang prepa nyo na tinanggap ng mga informant dyan? Nasaan ang mga resibo? Jesus Maria Joseph, hindi nga kailangan ng resibo dyan. Hindi rin kailangan ang mga pangalan ng tumanggap. Kung gusto nyong malaman kung matagumpay ang paggamit ng pondo, alamin nyo, doon sa mga lugar kung saan palaging merong mga atake ng NPA, mga terorista, pag yan ay napatigil mo at nawala na rin yung mga recruitment sa mga eskwelan, ibig sabihin, ginagamit mo sa tama ang mga pondo. Yan ang dapat na test. Kung sunod-sunod pa rin ang atake ng mga NPA, dumadami NPA, ibig sabihin, hindi mo ginamit yung pondo mo sa tama. Otherwise, mas mapuputol mo sana ng lahat yan. Pero itong mga ito, pinagpipilitan nila, nagpupropaganda sila, pati yung mga tanong nila, pinalalabas nila na nilustay ang pera dahil wala daw mga resibo, meron nang acknowledgement. Pinipilit nila na si Inday Sara binulsa. Paano mo bubusin? Hindi nga siya umawak ng pera eh. Iba ang may hawak ng pera, iba ang nag-release. Siya lamang ang gumawa ng programa para ipatupad ng mga taong inassign niya. Kung meron mang nangyaring kalokohan, ang mananagot siyempre yung umawak ng pera at nagbigay ng pera.
0: Apo.
3: Pero alam po ninyo, ang pinaka-epektibong makikita mong larawan ng tagumpay yung nagkaroon ng mapayapa at maayos na komunidad. Walang mga pinatay ang mga NPA, walang nirecruit, walang mga atake sa mga dam, sa mga lugar. Doon mo makikita pag umayos yung lugar mo, ibig sabihin, maayos, at nagamit mo yung confidential funds laban sa kanila.
0: Yun. Dito po tayo, attorney, sa uri ng pagtatanong nito mga prosecution. Meron, kaya, sa tingin ko po, nakakaawa po ito mga witness. Tinawag ba naman na scam, mastermind, meron pang Senator Jazz na tumawag ng estupido, at saka nagtatanga-tangahan. Ano pong masasabi niyo dito? Ano bang dapat gawin ng defense team?
3: Yung mga nagtatanong ng estupido at nagtatanga-tanga, sila yun. By asking those kind of questions,

0: testigo mo. Eh, ang problema nga, yung mga testigo, matitino, ginawa nilang hostile witnesses, wala naman silang mga ginawang kalunan. At isa pa, ito, ito ang paulit-ulit ko nang sinasabi.
1: Mm.
0: Yung Article 1, dapat yan dinismiss na.
1: Yun.
0: Bakit kanya? Bakit dinismiss?
1: Apo, bakit po?
0: Ano ba ang batayan ng pagdemanda mo sa Article 1? Ang sabi mo, sabi ng taga-usig, eh paano nagkaroon ng irregularidad sa paggastos ng pera ng bayan sa pamamagitan ng confidential funds?
1: Mm-hmm.
0: O ang problema, yung mga testigong tinawag nila, eh pinapatunayan na yung kanilang findings, yung kanilang pag-aaral, at yung kanilang rekomendasyon na may irregularidad ay hindi pa pinal. Dahil
1: yun,
0: ang kanilang mga yung kanilang finding na yon ay inappeal, nag-file ng motion for reconsideration sa Commission on Audit.
1: Mm-hmm.
0: Pinag-aaralan pa. At kung matalo sila doon, tatakbo pa yan sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: Madali sabi, ano ngayon ang magiging batayan mo kung hindi pa pala pinal? Madali sabi, wala pang irregularidad. Yan ang akala mo. Yan ang papatunayan mo sa commission. Kasi sinasabi ng opisina ni Inday Sara, wala kaming irregularidad kung ano yung kinakda ng batas ng ginawa namin. Sabi ng COA, ay hindi, maling ginawa nyo. Eh, kasi hindi kayo nag-comply. O hindi sabi niya, ay hindi. O, so sabi ng COA, oh hindi, may irregularidad. So nag-file ngayon ng motion for reconsideration. O madaling sabi, hindi pa pinal.
1: So,
0: ang tanong ko ngayon, eh wala, hindi pa pala pinal. Eh bakit kayo nag-file? Kaya dapat siyang motion, mag-file kayo ng motion to withdraw. Sino ang dapat mag-file to withdraw the complaint on Article 2 or motion to dismiss
1: the case?
0: Unang-una, pwede ang prosecution. Kasi kung ako nasa prosecution, ang gagawin ko, maghahain ako ng motion na i-dismiss. Bakit kanyo? Kasi ang trabaho ng taga-usig o ng piskal, yung prosecutor,
1: apa.
0: Hindi sa ilalim ng rules of court, ang trabaho nila hindi lamang umusig. Mas mahalaga yung magbibigay sila ng katarungan.
1: Ayun!
2: Totoo yan.
0: Render justice.
1: Mm.
0: Ngayon, paano mo masasabing may justice? Eh wala pang ang pinal na irregularidad, ang finding niyo, eh dinimanda nyo na. Paano kung mabaliktad? Mabaliktad yun. Pagkatapos eh, inuusig nyo, sinisiraan nyo na ng sinisiraan dito sa impeachment. Paano na ngayon?
1: Mm.
0: Di ba? O kaya dapat ang prosecution, kung sila ay matapat sa tungkulin nila bilang taga-usig na nagbibigay, hindi lamang para usigin ang mga dapat managot, kung hindi dapat magbigay ng katarungan, justice, eh sila ang mag-motion. Ngayon, sino pa ang pwede mag-motion? Ang depensa, pwede rin mag-motion to dismiss kasi wala namang basis. Sino pa ang pwede mag-dismiss? Ang mismong hukuman. Kasi judge ka eh. Kung nakikita mo, walang pasiyan to Ayaw niyong i-dismiss ito, kami mag-dismiss. Sapagkat walang katarungan ang ginagawa niyo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan. Kaya kahit anong mga pinag-uusapan nila dyan, pag-uusapan mo, sinong tumanggap ng pera? Eh, wala naman nagki-question sa tumanggap ng pera eh. Inaamin naman na tinanggap ang pera eh.
1: Apo.
0: Pinag-uusapan, irregular ba ang paggastos mo? Hindi.
2: Ayun.
0: Pero ang mga testigo nila, sino ang nag-request, sino ang tumanggap, paano tinanggap, anong size ng pera, anak ng wedding, ano ba yung klase yan? Hindi kailangan nyo, kaya nag-waste lang tayo ng time.
1: Kahit ba, attorney, kahit ba yung pagpatawag kay Colonel La Chica is also a waste of time? Kasi maraming beses na binanggit po si Colonel La Chica nitong mga witness gaya ni Gina Acosta at niya yung isa po.
0: Hindi waste of time yan. Natatakot ang prosecution.
1: Ayun! Oo nga, kasi nagtataka kami, attorney, kung bakit binabanggit na nga ng mga ibang witness itong si Colonel La Chica, bakit ayaw ipatawag ng prosecution?
0: Kasi yan si Colonel La Chica, yan ay eksperto sa paggamit ng confidential funds. Isasampal sa kanila ang pagka-ignorante nila.
1: Ayun!
0: Mali ang kanilang mga sapantaha, mga akusasyon. Natatakot sila expert.

0: at sasabihin sa kanila, hinahanapan nyo kami ng resibo. Eh kung hindi pa naman kayo gumagamit ng sito common, pag iyan ay pinakita namin kung sino tumanggap, o hindi, mapatayin yung mga informant namin. Sisirain ninyo yung aming atake kung paano namin sinisira sila. Tingnan ninyo kung matagumpay ang isang lugar na ginamitan namin ng confidential funds. Pag mapayapa yan, nananatili ang kapayapaan at kaayusan, wala kayong... Oh, tingnan mo ha. Mula nung ginamit yung confidential funds, nakarinig na ba tayo ng atake ng NPA? Nakarinig na ba tayo na nagdumadami na naman ang NPA?
1: Recruitment.
0: Di ba, bumabagsak nga eh.
1: Opo.
0: Wala na kasi nanyo-neutralize natin eh. Dahil sa mga informant, kung meron man silang plano, giba ka agad. Halimbawa, sabihin nila, o sir, may ang NPA atakihin yung isang munisipyo. O di, sa pag nalaman mo ngayon, di magpapadala ka na ng security forces doon. O paano pa sila makakatake? Mamamatay lang sila.
1: Mm.
0: O di, natingin ganun ang nature ng confidential funds.
1: Iyon.
0: Eh, kung palibasa kasi, may camera, may TV, gusto lahat magpasikat, ayan, ganyan ang nangyayari sa atin.
1: So sa tingin mo, nagiging teatro itong impeachment court, eh, kahit na wala naman talagang ebidensya, pinipilit talaga nila hanggang makapagsalita na itong mga prosecution ng scam, drama, ano-ano pang pinagsasabi ng prosecution?
0: Kasi nga, ang pinaka layunin ng impeachment ay siraan si Inday Sara, tanggalin bilang vice-presidente, tanggalin bilang kandidato sa panguluhan at siguradong mananalo kung kandidato siya, at tanggalin ang kanyang karapatan na magsilbi sa gobyerno ng kahit na anong posisyon. Yun, gusto talagang i-permanently disqualify.
1: Mm.
0: At the same time, siraan ang ama. Ayun, pinakulong na nga nila yung ama eh.
2: Mm.
0: Kaya yung lahat ng mga yan, mga kalaban ng mga dating administrasyon, mga Duterte, natatakot sila kasi pag yan, kasi ang uri ng mga liderato nitong mga Duterte, kakaiba.
1: Mm-mm.
0: Matapat sila sa kanilang tungkulin, hindi sila interesado sa pagnanakaw, sa pagpapayaman, kung hindi sa pagsilbi sa bayan. Eh yung karamihan sa mga inihalal natin dahil sa ating elektorado kulang sa aral. Karamihan kasi walang edukasyon, di ba? Kaya madaling mabili, madaling ma-impluensya, madaling mabola, madaling magbenta ng mga boto.
1: Mm.
0: Yan, gusto nilang panatilihin yan. Kaya itong sila Duterte, mga sagabal yan. Kaya kailangan siraan natin yan para tayo maging manatili tayo sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Manatili tayo sa ating tinatawag na pribileyo sa komunidad, sa lipunan.
1: Yan
0: ang katotohanan naman yan eh. Talagang ginagamit lang yan. O tingnan mo, may truth commission pa siya. Ano yung truth commission? Sino ba nag-organisyon? O di yung mga kalaban ng mga Duterte, gusto nilang gamitin na plataforma, siraan na naman siraan ng dating Presidente Duterte para daw magkaroon ng pagkakataon ng mga biktima, di umano. Ay, ba sabi ko, kung merong kayong ebidensya, maghain kayo sapagkat pag naghain kayo ng demanda, may pagkakataon ng mga Duterte na ipagtanggulan sarili nila.
1: Mm.
0: Pero kung yung truth commission, one-sided yan, one-way traffic yan. Puro lang kayo paninira. Dahil paano makakapagtanggol si Presidente Duterte? Eh, kinulong nyo na sa day. Paano magtatanggol si Inday Sara? Hindi na nga magkandatoto sa pagtatanggol sa ginagawa niyong impeachment ang walang batayan.
1: Mm.
0: O, di ba? O, kaya lahat yan, pinagkakaisahan ang mga ito.
1: Ayan. Maraming salamat po, Atty. Sal Panelo, sa pagbigay niyo po ng oras at panahon po sa amin. Lastly na lang po, sino sa tingin niyo ang mas professional magtanong? Senator Rapitul po, Senator Robin Padilla.
0: O, tingnan mo. O, isa pa, mabuti binanggit mo yan. Unang-una, yung magkapatid na tulpo at saka yung iba pa dyan, gumagamit ng mga estupido. Eh sabi ko nga eh, yung mga gumagamit niyan, eh siguro dinidescribe nila mga sarili nila. Dahil kung ikaw eh edukadong tao, hindi mo gagamitin yung mga yan.
1: Mm-hmm.
0: O hindi mo hihiyay ng mga testigo na nakaya lang nandyan para ibigay sa kanila, sa ating lahat, kung anong nalalaman nila sa mga kalakaran na inaakusahan ang vice-presidente. Ngayon, tingnan mo ha, itong si Robin Padilla, Dahil nga pinag-uusapan yung aliases, di ba?
1: Apo, alias. apo.
0: Kaya nga, di ba sinasabi natin noon pa, hindi po pwedeng magbigay ka ng tunay mong pangalan dyan. Kasi the moment na in-expose mo yan, patay na ang pamilya mo. Sira na rin ang kamada ng gobyerno.
2: Correct.
0: Ang ginawa ni Robin Padilla, ipinakita niya ang kahalagang. Kasi nga, yung mga ibang senador, pati yung prosecution, pinagpipilitan. Hindi, kayo gumamit ng alias, pero hindi naman totoo kasi hindi, wala talagang tumanggap ng pera, binulsa nyo. Oh, kaya sabi ni Padilla, tingnan nyo, sa ating kasaysayan, ang mga katipunero gumamit ng mga alias.
1: Mm-mm.
0: Pati nga si Ninoy Aquino gumamit ng alias. Bakit? Ano ba reason bakit gumamit ng alias ang mga katipunero? Kasi para hindi nga mabulgar ang kanilang mga ginagawang paglaban sa gobyerno. Ganun din yan. Kailangan huwag mong ibulgar ang ginagawa mong paglaban sa mga kalaban ng Estado.
1: Mm.
0: Hindi yung ito naman si Pamol. Pam, hanga pa naman ako sa iyo. Eh, mali naman yung sabi niya. Eh, ba naman si Aquino, yung uncle niya. Wala akong confidential funds. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, bakit gumagamit ng alias?
1: Yun.
0: Para itago mo ang identity mo kasi mapapatay ka.
1: Tama.
0: Yun ang reason doon. Talaga namang pag hindi na ko, kung mga naging estudyante ko to, bagsakan natin ko sa akin. Kung ako naman lang, ako ang magulang nito, pagpapapaluin ko to sa puwet eh.
1: Maraming salamat po, Atty. Salvador Salpanelo, ang former PRRD Legal Counsel. Thank you po, maraming salamat po, Atty. Magandang araw po sa inyo.
0: Salamat din.
3: Bullseye!
2: Grabe oh.
1: Simple.
2: Busog kayo. Puno sa impormasyon nga walay sagol nga gitaguan nga pagtubag ba. Kanang ma-gauge ni mo nga ang ihalang yun kung giunsa in the first place nganong nai-hearing sa impeachment trial tungod sa confidential fund. Unya ang confidential fund unsay purpose? Diba? Para mapalit o
1: information
2: para mapugngan ang kaaway sa Estado nga musulod sa pag-atake sa ato ang gobyerno. Pero kung imo nang ibulgar sila,
1: patay
2: ang gatong imong informant. So, inga na ka-importante ang confidential fund.
1: Ay, ang problema, tama si Salvador, Attorney Salvador Panelo, no? Kumbaga, di lagi nila madawat. Kaya ang inanyang gusto ipagawas, nagamit lagi sa mali. Hindi... Pwede bang huwag ka mo gamit ang alias? Kaya, kung di ka mo gamit ang alias, for example, ikaw, himuong ka informant sa gobyerno, himuong ka informant sa polis, tagaan ka karoon ng pamasahe, tagaan ka karoon ng panggasolina, pangkaon ni mo, para magtambay lang ka sa isang lugar.
2: Correct.
1: Kaya naay ako kayong durugista. Nga, papirbangon ta ka sa imong tinuod na pangalan, gusukot ka ka.
2: Dakpan ko eh. Ako'y ma-hot water ato.
1: Di ba?
2: Di nyo kumusukot.
1: Oh, for example, siningan mismo nimo nga pamaligya di ang droga or membro karon sa NPA nagapang-recruit ang mga kabatanunan kay doon man ka sa emisyo, so di na po yung napitsa nyo ha. So suguon ka karon sa military. Chris, pwede mo bang manmanan yun doon kasi kapitbahay mo daw yung nagre-recruit, bibigyan ka namin ng allowance, siyempre, at panggastos mo, pagkain mo, para matignan mo ng mabuti. O, ito yung pera. O, ito yung acknowledgement receipt. Isuwat pa ni mo yung mong alan?
2: Dili eh, alangan. Mura kung naghikog eh.
1: Diba? So, parte na mong patayag, mabawaan ka.
2: Tama si Attorney Salvador Panelo nga, i-gauge na to kung naabagay kalambuan ang pagbatok sa insurgency. Kung nagpadayon bagyapon ang recruitment sa mga walong grupo. Kay mo man i-gauge mo na atong basihan kung nahimong successful ang paggamit sa pundo.
1: Pareho yung mag-untok ni Atty. Salde ay nga kung kisa bang itong gasulting istupido, gin siyang nakopod. Huwag yung kumasipiyate sa upang hagpas kanina.
2: Okay, tama, diba?
1: Set-set pa kong isampol. Diba? It's the way you act. Maugin ay mong batasan, pakabot ni mo sa formal.
2: Oh, nakuan lang, nag-magnify lang tungkol sa kwarta?
1: Pwede. Ikaw nagsultihan ha, dili ako.
2: Di kay, di ba, nag-topic mo ito na, okay, nga, ang mag-sulti ka, ka na maghimog ka o ganang dili mao, o niya, nahimong, na dili na yun makaayos sa imong isigkaingon, na magnify lang na tungkol kayo na nakikwarta. Pero daan na yung kayo nga na.
1: Daan na kayo nga na.
2: Oo.
1: Diba, nga na siya mong utok. Awan na siya, utok ko pagka manyakol. lawas rin yung iskutan, isiskutan siya glami. Diba? Tama ba niya natro ba, Chris?
2: Pwede rin mo tumingin siya nga, nindot ang imuhang kurba sa lawas. Ano lang, nindot lang, appreciate lang.
1: Ang lami, Mangod, kumbaga interest, unod na siya nga interest ba?
2: Na na siya plano mo tilaw.
1: Gusto rin mo siyang tilawan. Diba? Pwede rin tayo magsulti nga, nindot ang curb sa imong lawas.
2: Lagi. That's passion, ano ba?
1: Puti ka.
2: Na-describe siya. Description.
1: Di ba?
2: Oh.
1: Sexy kay ka sa imong kalawasan, labing pa sa imong sulog na sanina.
2: Bagay sa imong sanina.
1: Ano ta? Dili kay lami ang imong lawas. Patay. Nabuang na.
3: Atay.
2: Nitulo ang laway magyan.
1: So, siguro, pag angkorin pa lang, wapa pagsugod, dana siya, pantasya daan. Manyakol namang daan.
2: Mga ito, pagkaabot nga nakachansa siya muhatag statement, ang ginasulti, lami ang imong lawas.
1: Buang pong producer ato ba?
2: Wala gikat. Basig naglagot mo siguro siya. Ha? Saba?
1: Siguro.
2: Muna gilaglag mo dyan doon.
1: Siguro.
2: Ano ba? At least karon na gauge na to nga we are kanabang ginasunda na to ang saktong dalan sa pagtanaw sa kamatuoran.
1: Mm.
2: Kay kung dili ta kay baon si tinuod, posible nga ma-impluwensyahan kita sa sarsuela diha sa atoang mga social media, mm-hmm, sa atong telebisyon ug sa unsa bang platform nga mugawas nga nagigrabing pagpanamastamas kay BP Sara. Pero kani nagsulti na gyud nga kung walay plano sa pagpangatake at dismantling sa kanabang kredibilidad sa ikaduhang pangulo, dili ni mahitabo.
1: Correct.
2: Walay sama ni ini nga investigasyon nga murag fishing expedition.
1: Actually, sa kay Attorney Salpay, wala bang yun tayong ebidensya. Saan nila na pag-likom niya lang, ha? Wala pa galing resulta ang kuwa, wapay finality. Yan na mo, dekaroon, mauna, isa sa mga impeachment ninyo, Article 1 ninyo. Diba, nagtrabar ko ninyong kabuang. Diba, niya, o niya karoon ba yun? Gidesisyonan na karoon tayo sa impeachment court, niya parang nagdesisyon ang kuwa. Nga wala mag-iday na wala irregularidad sa mong pundo.
2: Hindi, mabalik pa ba nito?
1: Di ba? Kisa naulawan ko. Napakaulaw na mong daan. Kailangan mo yung mga senador nga bastos kay mga baba.
2: Alang, daghan kayo o grounds lagi. Makita ni mo. Murag baliktad ba ni? Murag dili ba ni impeachment trial ni Sara? Murag impeachment trial ba ni sa mga senador?
1: Murag ka ng
2: kaya nga naman.
1: Senador, nahimo naman prosecutor.
2: Gawas man good sila sa ilang mandato. Mugula manggod sila sa ilahang kanabang function isip mga senator judges. Nga murag makita nimo na sobra pa inoon sila sa prosecutor sa maong impeachment trial.
1: Mm. Kung ano sila walay naklaruhan, katulay na ipangundana, dili nga inag yung sapilitan, inag yung ipugus, ang ilang gustong mahitabo, ang ilang gustong naratibo, nga gigamit yung naging kwarta sa dilimayo.
2: Ana, explain niyo pag-ayo kung unsa bigi meaning anang confidential plan. Wala man gyud gituki ng pag-ayo ba? Para masabtan sa mga yanong katawhan, yanong Pilipino, nganong naa mo diha? Ang impeachment nga gibuhat against kay BP Sara tungod sa confidential fund. Unya ang confidential fund gi-explain sa tuwa bag-o lang ni Attorney Salvador Panelo nga mo lagi na ang purpose para mapalit og confidential information.
1: Niagi mga tanik investigative journalism ni si ano ba si Rapid Tulpo. Ambo ito. Sabi na itabo.
2: Ay, nganong mag-investigative bagay journalism pa man ko. Nga naanaman ko yung mga staff. So, dili na na ako ma-well-versed ang matag kaso nga ginatuki na ko sa programa.
1: Agatong basic lang ang ta. Alam ka na po nakalimot siya. Huwag siya kabalukon sa confidential fund.
2: Mauna ay mabuhat sa kwarta ka ito pang Ruel.
1: Alam ka naman. Mapunta na ba ka dito? Hindi ka ba nagtaka man lang na merong ganitong pangalan, chitira chitira, na ganitong pangalan, hindi mo ba chinek man na wala ganito gicheke, wala itong gi-question sa kuwa?
2: Una, gi-allow gito.
1: Anong ipilit bang yun ninyo?
2: Confidential pan gani na ay purpose nga nung dili isulti ang kamatuoran.
1: Ano dito nga, bakit daw hindi binuksan yung nakasealed na mga AR, eh, hindi gayon ang tinanong ng kuwa sa kanila. Hindi gayon ang pinapasagot sa kanila. Eh, bakit mo bubuksan pa yun? Simple. Utok gamita, dili ni mong bugan, no?
3: Atay.
2: Kuan pa ba? kung nganong mangutan na kaingana, unsay purpose ni Senator Tulfo, nganong iyag yung palawman ang pangutana nga wa na sa scope dito

0: Kuwa, wa na gani mag tanang kuwa ikaw pag dinoon nga ang kuwa kabalo sa iyang mandato, kabalo sa iyang purpose nganong na ikuwa. Commissioner audit. Mu-audit sa matag pundo nga gigamit sa para sa operation sa gobyerno. Unya mo labaw pa jud kaniya nga ikaw senador ang imong trabaho unta kung unsaon nimo pag legislate.
1: Actually believe ko kang Senator Ruben Padilla.
0: Oh.
1: Kay nagkagubot na regarding confidentiality mo to yan.
0: Naghatag example.
1: Yan gisaysay ni agree siya history. Which is tama lang sample niya itong history nga nagginagamit yun ang confidential names.
0: Lagi.
1: Confidentiality gina.
0: To syempre, protect the identity.
1: Oh, to protect the identity, to protect the state, to protect everything.
0: Mm.
1: Di ba? I-explain na. I-explain.
0: Klaro kayo eh. Dili na kinahanglan libugan.
1: Kanto nga po, pag abot na po kang rapitol po, ungkaton, hindi mo man lang ba tinanong kung bakit ganito ang pangalan. Dili, gani, kay dili gani na tinuod nga pangalan.
2: Atay.
0: Kabalo na git sila nga, dili na tinuod.
1: Kapoy House of Representatives before, nga gipaad to pagiging merigiris piato sa PSA na buwan. Dili gani na mao ang pangalan, alias gani na, do?
2: Atay.
0: Wala mong kabalo nga nung nag-alias ba, no? Ang giproteksyonan, giproteksyonan ang kinabuhi sa naghatag og impormasyon sa gobyerno. Unya, ibulgar sa gobyerno. Mura ba nga mupatay ang gobyerno sa mga nagtabang sa iya, ha?
1: Mura, actually, kabalo ko, katropan ko siya, kada sila kabaro, nagkana sila Goday.
0: Mm.
1: Talagin sila yung naratibo. Tama to si Atty. Sal Panelo, nga papaon, gusto lang ganilang papaon ng mga Duterte. Ang problema sa ilang mga naratibo nga gustong papaon si Duterte, sila ang nagkakahimog tanga sa ilang kagalingon.
0: Hmm. Ano man na? Unless nga di mo kayang...
1: Iba! Kanang sulti ni Rapi Tulpo na nagtatanga-tangahan, sa tinuod lang siya ang tanga ba sa upang lantaw. Kay dili niya gustong subtone, ang dali ra kayo nga subtone.
0: Mm-hmm.
1: Iyag yung ipugo sa iyang narative. Sabi mo, ano nga na? Ulaw, mantaan niyo niya. Ikaw pa'y musulti, tanga nga. Ikaw to'y drop college, drop out. Kumpara ni mo, anang ibong inaanog, tatanga-tangahan, og stupid.
2: Atay.
0: Sa tinood lang, grabe na iyang duha kaadlaw pa lang to sila ano, sa iyang trial. Grabe na iyang accomplishment.
1: Kuta na kayo ni Stulpo ba?
2: Atay.
0: Una-una. Sa to?
1: Stupid. Ginakusta.
0: Ikaduha.
1: Nagtatanga-tangahan. Kerto nyo.
0: Basig na po yung ikatulong na po na eh.
1: Sila chika, sulayan kayo nila o ipatawag.
0: Ala, sila chika biya daw. Expert kayo sa paggamit sa confidential fund.
1: Amaw din ipatawag sa prosecution.
0: Amaw
1: di
0: ay.
1: Nasa?
0: O sige, hagit na mo sa inyo. Tinood magkain yung gusto. Kani ang hagit na mo sa inyo.
1: Kasi mga senador, nakaingon na. Senator, isa pa itong senador na nagsulti? Nga kailangan iimbitahan si La Chica. Si Ortonio o si Gina Acosta ang kinatunlo si La Chica.
0: Oh, isa ka tao man nagkahanaw, diyan hindi man ipatawag para matinawan ta.
1: Kung hindi nyo na ipatawag sa duha na sa kampo, pag humana nila present sa duha, ipatawag siya, naikatungod ang impeachment court kay ipatawag si La Chica.
0: Pag
1: humana sila ng presentation sa duha kapaling sa prosecution.
0: Para matinawan yun.
1: Para matinawan kung wala pa'y klaro sila ha.
0: Mm.
1: Pero kung ako lang, ayun na ipatawag ko, klaro naman kayo, wala gi-ibidin siyang prosecution. Dismiss na lang ninyo ng kaso eh.
0: May ulawa na ginong samot niya. Abot sa diyo, nangabasa na mo no? Sa maligo na lang ginmo, sa ba?
1: Basa na bang shorts, pati ang brief. Ipadayo na lang.
0: Malabon na lang.
1: Uy, atong yan po mga taga ni pala, grabe yung taong flash flood.
0: Grabe yung baha.
1: Grabe na itabo. Ya, di pa tamang puyo ka mo mga opisyalis diyan sa gobyerno? Base ka muna isunod diyan mga buhanga mo ba?
0: Buoy, biyakay na sila. Lagyo kayong binaktasay. Ano ba?
1: Grabe, Nepal. Makita lang ninyo mga katropa sa mga posting. Hanagay na sa itong page. Grabe, tubig baha. Huwag na paabot pa nato sa impormasyon. Ganoon sa bagi, hinungdan. Nga nung ni Ato ni Hagros.
0: Pero di ka gusto sa tubig.
1: Ah.
0: Mm.
1: Pero tingin ako sa tubig, murag tsunami ba?
3: Bullseye!
1: Diba? Mga ligon na to ilang mga tulay. Mga ligon na to ilang mga building, pero nangaguba. Kung saan na ka, may tabo na simba ko palayos Pilipinas, no? Nga nagkag ghost project. Batag yun siguro ang gawas ba?
0: Murag, hawa,
1: murag eh. Murag na itabo, na pagbuto sa mga pinatubo.
0: Oo. Oh. Nahimog murag beach.
1: Oo, oh, nahimog yung disyerto ba?
0: Disyerto. Tungo sa lahar.
1: Tungkol sa lahar?
0: Hmm.
1: Ah, naging siguro may tabo sa Pilipinas. Simba ko palayo ba?
0: Ay, nila tabag ang po.
1: Wala yung dako nga. Suba, pero kanang Metro Manila, luwi kayo na ba kay Laguna de Bay, Manila Bay, ang Metro Manila, stunga.
0: Ah, lunod yun eh. Lunod na.
1: Saan na, no?
0: Malagay, ginauhag na to ang ato mga kadagkuan sa gobyerno. Di pa ulay ang tanan. Magbasol ta. Usbo na to atong hiwi nga binuhatan kay...
1: Lami pa man ang marita.
0: Lami, lagi na. Nga pagkahuman, nagresulta na. Maglutaw mo riya.
1: Bahala na. Basta nakatilaw ang ismalita.
0: Agoy, noy. Agoy, noy.
1: Ano man nila lang? Ano man gusto? Di ako. Hopeless na ko katrupang Chris.
0: Mm-hmm.
1: Kapila na ako nag-iampo. Ibalik-balik na ako nag-ampo ang katrupang nga magbago ang ilang mga utok.
0: Buhi pa man ka?
1: Buhi pa man?
0: Napay paglaong.
1: Napay paglaong. Sayang.
0: Sayang. Sayang. Nagplano dyan.
1: Matay naman tayo sila.
0: Basta buhi
1: pa. Sorry. Sorry, Lord.
0: Basta buhi pa, napay paglaong. Di ba?
1: So, ginatagaan pag sila tiyansa. Grabe ka buta.
0: Grabe ka buta ng Ginoo.
1: Saan naman yung tao?
0: Nga na ka...
1: May nalang yun yung tao kaya wako na Ginoo.
0: Dili pa na pwede. Looy kay B.
1: Ayaw ako pa yung Ginoo. Siguro
0: kamay na yun. Looy kayo makasasalaan eh.
1: Kamay kayo ng si Pietro. Ay, Berno ka.
0: Huwag mabilin.
1: Huwag mabilin.
0: Kayo, oh, tarang tao na kasalaman. Wala lagi mabilin.
1: I-depreciate mo siguro ito sala. Mga heinous crimes kasi ka na pampangawad, ka na kayo, kamaman yung makadaan sa tao.
0: Basta just man daw ang pag-judge, gamay o dako, pareha na siya.
1: Nga ba?
0: Oo, oh, pareha na siya. Pero tungod sa grasya, kita hatag niya ang anak para ang katong mga sala nga kung mo, angkon lang kasi mong sala, mga ikapasaylo, mudawat kang Christ, mapasaylo.
1: Na, may, so, salamat mo.
0: Kaya na ay Christ.
1: Kay kung
0: si Katropang Romel Aglo
1: nasipyan pa nga ako ang nahimong Hesus Kristo perting buha ka rin yung tanan ba?
0: Sige, siguro kag supak, no? Ano nga ako maring luwason? Ako pa yung magpakamatay doon.
1: Ano? Ako'y nag-antos, naginansang na ko sa krus. Nag-antos ko para isagupon sa masala. Nagpakasala, gihapon sila.
0: Na.
1: Amahan, ano sa akong buhaton?
0: Lagi.
1: Hindi naman ako ni Kaya. Eh, patatong tanan dito tanan kang ano? Kang Lucifer? Eh, pasulot pa na ito ng langit. Magkabuhang para ng langit. Ito niya po.
0: Gani. Diba? Inga na ka masalimuot ang picture.
1: Pero, saan tamang kayo? Di man tayo Ginoo?
0: Inga na yun ang kadautan sa tao lagi. Tungod sa iyahang personal will, sa iyahang personal nga plano, mabutang gisa sa kapakyasan. Muna kanin-kaning tanan, tungod ni sa kahakog sa bahandi ba? Tungod sa kahakog sa gahom, kahakog sa pabor sa kaugalingon, nga mo nang di nila mabuhat ang basic nga para unta sa tao. Kaya ang trabaho sa gobyerno, to protect the people eh.
1: Hmm.
0: Pero kung walay protection para sa tao, natural kay ang katong naganaas gobyerno, ang iyang i-prioritize, mao ang pagprotekta sa iyang kaugalingon, pagpadato sa iyang kaugalingong bulsa.
1: Grabe no? Salamat na lang din mo lagi. Nala ko gahom ka pareho kang Thanos na.
0: One click.
1: Pusta, ayun mo talang. Gawa na mo diya ba? Salina na lang mga bilin.
0: Sige lang.
1: Tiaw na ha. Di ba ta ang judge ko? Naman tayo labaw makagagahom. Bisa pa lagi yung saon na to. Bisa pa unsa ka masasala lagi. Umubalik lagi ka sa bakan sa Ginoo. Mapasaylo yun ka yun.
0: Pero ayun mo lang ta.
1: Ayun po yung gara-gara. Ayun grabe po. Kung ako na po y-
0: na.
1: Anak mo ba ako sa Ginoo? Pwede po kumureklamo sa iya. Grabe naman po. Pwede na nakasala, Lord. Hindi mo pa ginapasaloon. Pwede na ba yung mautahan na ra? Mautahan na ra bang ko? Mag-iapon sa iyong desisyon.
0: Hindi, wala. Wala yung mahitaboy nga na katropang Ruel.
1: Hindi mo masugot, Lord. Grabe na lang kabuang. Grabe na pagpaanto sa tao ba?
0: Pero talawa, kay just man ang Ginoo, kaya yung mga tawa na, sugot mo sugot sila sa dili, maglisod gud sila og balik katropang Ruel. Ngano man, mas gihimo nilang Dios ang kwarta, ang kabtangan sa kalibutan.
1: Ay na lang mo balik ay. Mas maingwa mo diri sa mo ang poder. Samok-samok ra mo diri mga kawatan ya mo nga dagko mo mga buang mo.
0: Nakadawat na magud sila sa temporary pleasure. Oh, ubo nang dinha sila mangandoy pa nga moadto dito sa karang langit nga gitawag nato. Diba? Kung temporary pleasure, nganong biyaan man ako ni kayahay ani, diba?
1: Sud baya mangbag-o.
0: Listen.
1: Bagi yung kabay ang grabing pangantos.
0: Mm.
1: Na, kagi na ba yung pangantos? Baka hindi naging mo balik sa kabuang. Hala mo niya, grabe na pangantos sa muna gihan.
0: Ay.
1: Pangantos sa pamilya, pangantos, kinabuhi, nahanatanan sa buha tungkol sa mong mga kabuang, ang mong gibayaran.
0: Oh, ana. Consequences sa mong mga gibuhat.
1: Nga. Ang karon usahay na pagka di ginagma niya, mabalik pa ka. Na, musamota.
2: Okay.
0: Ginampo na lang na mo nga tabangi mi Lord. Nga dili mi matintal pagbalik sa mga anak. Di ba?
1: Alam mo rin. Ano, musulti ka glami. Lamian ni mo. Ah, dili, bahala ka na.
2: Okay.
1: Ikaw rin.
0: Ikaw rin may naging mo anak na. Ikaw rin mo dawat na sa bahay nanay.
1: Na, alas 9 na. Atong oras, kining oras ha. Atong kining yung mga katropa sa Western Union. Ayan.
0: Unya ba may nabi na to si Attorney Yumang? Kaya kaya.
1: Ato ang parikabutan na.
0: Mga kani guwapo po ni, guwapo ni, guwapo ni.
1: 9:30 ba si napato siyang uma. Ah, be. Kani ka bahay na to kaninyo Santo Plus sa Coffee Mix.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Salzone Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Salzone Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM. I kinda
7: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan ng namina ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
10: XFM.
1: FM.
11: Exciting.
4: 95.9 XFM Jensen
1: XFM
12: Exciting
4: Bullseye.

0: Oras mga katropa, alas 9:07 na.
1: Naka-recover na magdanan sa gibati niyo diya sa impeachment trial.
0: Okay na ba mo?
1: Oy, good morning ni Wilma Joaquino. Perfect attendance niyo.
0: Hi ma'am, Jing Pigarido, good morning.
1: Oy.
0: Tristan Wyatt Gulay and Randy Santisas. Ayan. Good morning, dia kanina tara. 9:08 in the morning. Kinikabahin, dito kanina yung Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C atong gikinanglan sa atong kalawasan aron maabsorb katropa kaniuban mga vitamins and minerals atong gikinanglan. Kay kung kulang kag vitamin C, kay vitamin C deficiency, useless tang imong ginakaon. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C atong kadtuan sa ang linya. Naanapon sa linya pagbalik si katropang Philip Oligario.
1: Oy.
0: Kay upat ka estudyante na sayran nga mao'y kapaluyo sa dili awtorisadong page sa usa ka kolehiyo sa Jensan.
1: Nga?
0: Patay man.
1: Nang hack sila, naghimo sila fake account.
0: Nga. Sobraan ka bright. At ang sayran na doon ka detalye? Katropang Pilip, imo na.
2: Live report.
0: Ay, sa mga ito na huwag ato poker face lagi.
2: Live report. Bullseye.
1: Hinay signal.
3: Yes, katropang Ruel o katropang Chris na sayran gani sa itong mga otoridad. Kami na sa management sa Otsaka Kolehiyo din sa Dakbayan General Santos. Ang upat ka estudyante nga nagapaluyo ni ining usa ka page sa Facebook kundiin na sayran nga adunay mga dautang binuhatan katropang Ruel o katropang Chris nga ginabuhat. Gani kagahapon sa pagtawag sa nasampit nga kolehiyo sa ato katropang Ruel o katropang Chris ang ipatubag sa kaya ang pat ka mga estudyante kundiin matod pa human nga gimugna kining Facebook page or Facebook group na sayran nga adunay mga individual nga ginagamit ang account o ginagamit ang mismong page sa pagbaligya og illegal nga droga, pag-extortion or pagpangayo og salapi sa mga estudyante kapuli nga dili sila i-post or i-bully sa mismong page. Ingon man ang pagbully katropang Ruel o katropang Chris, ingon man lain pang dili otorisadong pagbaligya sa nasampit nga page. Kini nga mga daotang binuhatan nakaabot sa management sa tulunghaan o nasayran nila pinaagi sa ilahang pag-imbestiga katropang Ruel nga ang mga admin or mga nagapuluyo sa page pulos mga estudyante rapod nila katropang Ruel o katropang Chris. Hinungdan na balaka o napukaw ang management sa eskwelahan o gisaysay nga ila kining imbestigahan o maayo katropang Ruel o katropang Chris. Kagahapon sa itong pakiginabi aning upat ka mga estudyante ilang gisaysay nga wala po sila kahibaw nga dili matud pa otorisado ang page nga ilang gimugna nga wala po sila kahibaw nga kanunay na daay o sagunson ang mga nasampit nga daotang binuhatan sa ilang page kundiin aduna nagyoy nakapabaligya og illegal nga droga katropang Ruel o aduna na po'y extortion nga nahitabo sa maong page. Maunang nabalaka maayo ang maong eskwelahan. Nagsugod kini na sayran nga adunay mga daotan tungod aning post sa usa ka page o sa ilang page nga aduna matudpay bullying. Ang aduna magoy usa ka estudyante nga nagpagawa sa iyang gibate nga matudpa pag-agi niya sa eskwelahan katropang Ruel o katropang Chris, aron mubayad lamang og tuition fee, gikatawaan matud pa siya sa mga estudyante. Pero kato nga issue, misunderstanding lang matud pa sa eskwelahan ang nahitabo. Mauna ang gibaliwala sa dihang pagsubay katropang Ruel, pagkasayran o pagkahibaw sa eskwelahan nga adunay mga nagapaluyong estudyante aning page, dili lang di ay bullying ang ginabuhat. Aduna po'y pagbaligya og droga, extortion o lain pang daotan katropang Ruel o katropang Chris. Na paabot na sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12 o sa Police Station 3 ang nasampit nga mga daotan o nakikalayon sila para masayran kung usaba ang igong mga proseso o kaso nga ipahamtang ano yung mga dadakpan nilang estudyante.
0: Wala na gi-detalye sa tulungaan kung yun sa nila pagdakop sa mga estudyante o kung saan nila pagkaibalo nga mauni nagpaluyo.
3: Nag-hire matod pa sila og professional IT expert katropang Ruel o katropang Chris para masayran niya. Kaya ang page man good kahibaluan nga ang group rather, Facebook group, pwede ka mag-join. Tayon okay. Ang admin.
0: So sa ito pa din siya katong Facebook page nga normal. So ano siya? Facebook group.
3: Yes, so Facebook group. I stand corrected, Katropang Noel o Katropang Krista, hasta Facebook group siya kun diin. Kung gusto ni mo mag-join, ihulaton sa ang permit gikan sa admin para maka-join ka. Dayon ugali nga mag-post ka, pwede ni mo i-set dito nga unanimous ang imuhang account mo na dili dayon masayran. Mm-hmm. Pero tungod lagi aning dunay gi-hire ang eskwelahan nga IT expert na sayran gihapon Katropang Noel ang admin o ang mga nag-post dito. Primero, ang gina-post daw dito, ba nag-ipasagdan lang nila Katropang Noel o Katropang Chris.
0: So, kani siya private? Private group?
3: Yes.
0: So, dili ni mo makita kung dili ka mo join?
3: Yes. Makita lang ni mo siya Katropang Noel, pero ang mugawas sa imuha, ang nag-post is unanimous na may papag-iset ni mo siya. Mm. Pero kung member ka, morag yan po ng kinagawasan, unanimous ka po. Kung di ka magpaila, diligid masayra ng imuhang identity. Pero ang admin, mabalal niya kung kinsa matod pa ang nag-post. Gipasagdan lamang ni Katropang Noel kay kaniadto, kanabito mauso sa Facebook ng mga horror story or kaning mga kilig story nila nga shout out matud pa kay Crash, shout out matud pa sa kaning ni Bangga, sa security guard. Bringin na nga mga istorya Katropang Noel sa mga experiences sa mga estudyante mo.
0: Sa sugod di ana pa lang.
3: Yes, oo. Hantun sa nagkadugay, tungon lagi aning sagunson nga mga kaso sa online threats Katropang Noel, may mga bullying o nasayran po nga ano na po ilaing mga pinuhatan dito sa maong page. In fact, agiklaro sa eskwelahan nga usa lang matud pa ang ilahang authorized nga Facebook page nga ang lain pang mga accounts or mga Facebook group rather, dili na authorized sa eskwelahan. Maunang nanawagan ang management sa eskwelahan ganto sa mga nagapaluyo or admin ani mga pages o group nga i-delete dayon ang ilahang gibuhat nga grupo para di na po mapahamtangan or di na madakpan o galing sa investigasyon sa itong mga otoridad.
1: Mm. Yeah. So, Katropang Philip, wala pag informal nga gipasang at sarako?
3: Oo. Ang ilahan lang gibuhat ito Katropang Noel o Katropang Chris human nga nasayran sa management sa school, ni saad lang ang management. Katanggalon na sila sa scholarship. O pero kung gusto pa nila magpadayon sa pagtuon, pwede pagyapon sila makaskwela, pero wala na sila sa scholarship Katropang Noel.
0: Agoy, sayang na lang kayo gayon lang ano? Nga libre ang ilang pagtunga sa Golden State College.
1: Sobrang kabright siguro ni?
3: Suduga pa gani ni Dr. Sarah Jane Manilay, ang Vice President for Finance and Administration sa Golden State College, nga dako kayo ang tabang nga gihatag sa ila sa tulunguhaan nga libre sila makatuon Katropang Noel, pero tungod kay gisayang nila bawion kini sa eskwelahan Katropang Noel. Magdepende na lang sa investigasyon sa RACO 12 o sa Police Station 3 kung ano na may mga kasong at tubangon kini mga nasampit Katropang Noel. Kini nang nagpamatuod matud pa nga andam o seryoso ang management sa nasampit katunghaan ingon man ang atong mga otoridad sa pagsupak o pakibatok aning mga online threats o daotang binuhatan online.
0: Yan. Alright, salamat sa report Katropang Philip.
3: Basta na ang report gika sa patrol o garon magpabiling healthy tumarad na sa Santong Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Ay, nagbataan eh. Gitudluan mo, gipadala mo eskwelahan para mo katunog tama o niya, nagimuhimo mo di agkabuang di tanawa. Natanggal yung scholarship.
0: Bye-bye, scholarship. Sayang ang kay gayunan nga adunay oportunidad unta nga maka-eskwela ka mag libre.
1: O niya, mamiligro sila na Katropang Noel kay kung imbisagahan sa RACO 12 ka ng ilahang Facebook group diha. O niya, mabalaan nga na yung mga druga-druga na diha na. Daghan pag mga illegal nga binuhatan. Pirting pataya ni mga bataan eh. Naghuna-huna unta mo tama. Mo lagi na. Basta kulang mo sa kahibalo sa kamatuuran o sa tama nga pag pahamtang o kanabang tama nga kandak, dili man mo malayo, pero kayo gipili ninyong daotan, tanawa rin sa inyo na hitabo sa inyo ah. Mura na mong narap. Ano ba nang?
0: Hindi ba pwede ka marag undersecretary Claire Castro lang?
1: Pwede, pwede. Pwede, dali na mong istoryaho. Wala mong problema.
0: Pero namumuro siya.
1: Ha?
0: Namumuro siya sa Jensen.
1: Mo ba? Unsay,
0: adunay ko doon ipasaka nga resolusyon mismo ang ato ang vice mayor.
1: Na!
0: Nga ideklara ni siya o persona ng grata.
1: Atay ka niya.
0: Na! Persona ng grata!
1: Ikatulo na rin ba? tanaw na ko ha, katulad na siya ang karir nga gideklara siyang persona non grata
0: sa laing lugar na
1: po. Sa laing lugar po sa duha to sa gawas nasud gipang persona non grata sa mga ta, mga Pilipino dito. Di ba kita katong gibas siya pag-abot niya sa Canada ba to?
0: Nga kamo diha ang pangtana na to mga katropa, uyon ka ba nga ideklarang persona non grata si Undersecretary Claire Castro sa Jensan?
2: Bullseye! Bullseye!
0: No. Dile! Uyan! Sa may tumag din yun.
1: Ito, importante ni katrupa.
0: Ika, unang na siya, Chip. Bago ito manawag kay ano, commercial sa ito, Chip. Commercial tag 8:30, bago na ito tawagan siguro si Vice. 8:35 na commercial. Para dari-diritso na taon niya.
1: Mm.
0: Mga katrupa, ano naman ko ilaraw nga murabag ka na pamahayag mismo ang atong busy mayor atong sa ilang session itong Martes. Nga lagi, adunay resolusyon nga ipasaka ang ideklara ning ato Presidential Communications Officer Undersecretary Attorney Claire Castro isip persona ng grata diri sa General Santos City. So kani para kanila usa ka klarong mensahe batok sa opisyal nga dali ra kayong mo sangpot kadto sa irresponsible ba og makapasikat nga pamahayag. Dili tiyaw malhinoon kung at ibog yun siyang ano, luoy kayo mga maestra siyang pamahayag yung katropang Chris.
1: Mm.
0: Grabe yun ang akusasyon ni Castro. Nga lanimang ka siya mismo ang niingon nga mga magtutudlo, nagtudlo ko sa mga estudyante nga mahimong walang mudo.
1: Na.
0: Di ba? Idabi na taliwala sa sensitibong hitabo sama sa pagpamusil sa Sambuanga. Ako nakuha na ko ang naratibo ni Undersecretary Claire Castro. Gusto man ko niya nga inaratibo i-connect dito sa pagsinggit-singgit kang BBM sa Davao City o bangag.
1: Mm.
0: Kaya adunay mga estudyante nga nag-video nga pasakay og helicopter ang atong Pangulo nga syempre nakuha, wala nakuha ang naong sa kinsa may nisinggit.
1: Mm.
0: Pero na inisinggit kay gina-video lagi ang pagsakay og helicopter ni PBBM. Naaray audio nga na-pick up sa mong video nga nagsinggit o bangag-bangag.
1: Isdyan din ang singgit.
0: Sulod ba sa eskola? And it's possible it's a student.
1: Uh-huh.
0: Or anybody else.
1: So, nagisagi, kasakit
0: niya pala yun. Pero 190% estudyante. Ito kay naman sa tulungaan.
1: Naawag sa rooftop yata ito, no?
0: So, karon naiita mo din sa Buanga. Ni padulong na ganito sa batasan ni si Undersecretary Claire Castro pag-isgot. Naisgutan niya na minsan yung mga teachers ang nagtuturo pa ng walang mundo sa mga bata. Kanun di ay, gusto niyang itconnect sa ikaduhang pangulo. So, pag tumag niya karon na siya

0: mga picture ka dala.
1: Mm-hmm.
0: Ah, kato lagi, ang picture ka na dito, katong pagsakay ni PBBM sa helicopter.
1: Mm. Nag-justify na siya.
0: Ah, yan ang justify ang iyang giingon. So, dili man daw tanan.
1: Wala biya kay tanan imong gisulod diri to, ha. Wala kay giingon nga dili tanan, ha. Klaro kay ito nga imong statement. Ah, mga magtutudlo, nagtudlo og balang mudo mga bata.
0: Mm. Kung tawagon man kini sa uban nga karma katropang Kristo, unsa basta na nimo?
1: Aw, siyempre mas lalom kini nga kanamang maununaan sa uban nga mahimong karma, mas haong kining tanahon isip usa ka matarong nga tulubagon o accountability.
0: Ah, okay.
1: Okay. Ang usa ka opisyal nga napakyas sa pagpakita og delikadesa og respeto, aw maingon nimo nga dapat lang siya manubag. Siyempre, naman tay balaod kung nasayop pang galing siya, pasayloon, pero dapat moatubang siya sa consequence sa balaod sa iyang gibuhat. Diba? Imbis nga magpaubos o mangayog pasaylo na sa dihang gipunting ang iyang sayop, mas gipili pa ni Castro nga barugan ang iyang gihimong pagpakaulaw sa sektor sa edukasyon.
0: Mm.
1: Katugingon ni mga nag-justify na siya, diba? Ang lakang sa lokal nga kamahanas dyan saan, nagpamatuod nga ang katilingban, dili mo tugot, nga sayon-sayon lang ang pag-insulto sa integridad sa atong mga magtutudlo. O kini nagsilbing pasidaan nga ang matagpulong nga iluwat sa usa ka opisyal sa gobyerno adunay bugat nga sangputanan. O sa tama lang gini nga ideklarang persona non grata si Undersecretary Claire Castro kay si Vice Mayor Yumang kanhing magtutudlo o ang kasing-kasing naas mo magtutudlo kay kabalo man siya unsay ginabuhi is magtutudlo.
0: Correct.
1: Unya ay muan lang nimo.
0: Sa interview man garanto kay Vice Mayor, wala pa rin itubag si Claire Castro that time.
1: Wala pa.
0: So, wala lang to, passing lang to kay Vice Mayor. Siguro na doon ka rin niyang tubag.
1: Ingaw siya ka, sino ba yan? Hindi ko kilala yan.
0: O, dito pag section to Martes, na isigutan ni dito.
1: Agoy.
0: So, karo na persona na ang grata na noon.
1: Ni Ulbong, kalagot.
0: Siguro, kung ni nangayon rato siguro pa sa ino si
1: Claire Castro.
0: Claire Castro. Wala siya nag-justify sa iyang gingon.
1: Pasensya na po sa aking pagka...
0: Siguro, makauna-una siguro si...
1: Palabiyon lang.
0: Si Mayor nga, palabiyon na umana-mana.
1: Para, normal, magkamali magkita. Niya, kaya saan, mag-justify mo niya?
0: Wala eh.
1: Pero ang ginapagawas niya mga... dili daw tanan, klaro kasi mong statement, ay wala kang giingon nga dili tanan, wala yung ganyan magsulti nga, ang mga magtutudlo, yun yung giingon, dili kay dili tanan.
0: Bukat niya eh!
1: Na?
0: Eh, lani man ka dili ka welcome sa Jensen. Ngayon sa akong suguon isa sa itong presidente, apunta ka ng Jensen, doon ka mag-presscon.
1: Diyara siya sa Bundri. Bundri lang siya sa Jensen. Diya sa may dabaw ka ng paggawas ka matumilong.
0: Malungon.
1: Malungon. Sumpay malungon. Diya lang kataman.
0: Patay.
1: Pwede, it-text ko lang, nandito na po ako sa Bundri.
0: Dito na lang yung presscon sa Malungon.
1: Kung sa airport, diya rapunta man sa airport siya.
0: Oh, saan mo siya wagi? Dabaw.
1: Dari sa to ha, Jensen.
0: Di mo siya gusto mo
1: agig. Di siya kalanding dia.
0: Di mo siya gusto mo agig Dabaw.
1: Agay. Samot, kaagig Dabaw, no? Ah, basta yung mag-chopper. Chopper. Private helicopter.
0: Nabi airport sa Sambuanga? Bakit ang airport ng Sambuanga?
1: Umot lang, kabalo.
0: May airport ng Sambuanga, Chip? May airport ng Sambuanga, no? Sambuanga siya na.
1: Na, okay.
0: May mag-bailan na lang siya.
1: Dabu-dabuhan siya dito, Samot.
0: Walo ka oras siguro. Walo, unong ka oras.
1: Pag wala pong kabalo, Katropang Ruel, kung saan ang pamaagian ng persona nung grata ka, yan, sa kay aeroplano, tapos gideklara ka sa kasyudad niya, persona nung grata, di ka pasudlon. Kaya di ba, tanawon mo na imong kwan, o sa'y pangalan, amot sa aeroplano.
0: Ang airport, Manggood, is National, under sa National Agency. Okay, makanaw siguro siya sa airport.
1: Pero pag sulod na sa kwan, ma-identify mo gina siya.
0: Pati mara siguro sa tama.
1: Balik, round trip lang ka ma'am, palihog lang ma'am. Kay persona nung grata ka dari sa Jensen. Please lang, arang ticket mo, gibayaran na lang una. Sakay na lang balik.
0: Problema, kasi mo po kung saya ha, police. National government pa ng police.
1: No, dako pa ng iskutanan. Pero ang pagdeklara sa imo nga persona nung grata, dakong kaulawan na Katropang Ruel. Butang na lang natin, dili na may tabo physically. But, dito sa pagdeklara ka nimo sa usa ka local government, unya, national government official ka, tapos wala sila respeto sa imo tungod sa imong sinultihan. That is a big shame para sa imo.
0: Bitaw.
1: Lagi, ting uluuya, oy. Kumbaga, no, na nakamata ang kadaghanan sa taga-Jensan nga ikaw usa ka klaseng opisyal nga insensitive enough sa gibati labi na sa mga maestra nga imong gipakaulawan.
0: Wala ba siguro ang amot nami. Wala ko'y background ni Claire Castro personally. Ato daw i-research eh. Istorya sa kaniya.
1: Sige mga katropa, katong among gisgutan si Claire Castro, nagisulti siya nga ang mga magtutudlo ko daw ang nagtudlo sa mga kabatanunan nga mamahimong walay modo. So, motoy giriakan ni City Vice Mayor Edmar Yumang, Attorney Edmar Yumang, lumalabay lang gingon niya nga hindi ko kilala yan, sino yan? Murag binuang niya ba? Pero murag sarcasm ana sort of, pero sa ngadto-ngadto ninggula nga agitinuod ni Vice Mayor Attorney Edmar Yumang ang iyang nga murag gibati nga pagka hiubos sa statement ni Claire Castro kung ang usa ka national official ideklara nga persona non grata sa ka syudad, nagpasabot kini nga dili sayon ang iyang gibuhat. Nagpasabot nga nakalapas siya sa katungod sa mga magtutudlo. We are teaching the children to respect our teachers. But then, kung ang gobyerno mismo o naglingkod sa kagamhanan, ang usa ka Claire Castro ang magpakaulaw ngadto sa atong mga kabatanunan, oy, murag na ay problema di apart, murag na ay kinahanglang i-areglo niya kay dili na mao nga ang usa ka national spokesperson mo istorya og dautan ngadto sa atong mga tinahon nga mga teachers. Unya, unsa imong research niya?
0: Si Chong man ini ang apelyido.
1: Si Chong?
0: Inchik din yung bahan na siguro.
1: Si Chong! Ah, Charlton! Si Chong!
0: Si Chong! Chong Kuela!
1: Si Chong Kuela! Ah, si Chong Kuela! Diba?
0: Dabi no? Pero kaya di, bukat kayo ni.
1: O lagi, kaning gibuhat nila City Vice Mayor Attorney Edmar Yumang paghatag o kanabang pahinungod ganito sa mga teachers diri sa Jensan. Kay
0: nakalimot, ano ba kundi? Morag nakalimot si Anticlare ba? Nga dili siya vlogger that time na yan ang gibuyan. Na siya sa rostrum sa edipisyo sa gobyerno.
1: Oh, nagdawat sa Xwindos so, gobyerno.
0: Na mahayag siya isip public servant. Nakalimot siya sa pagsunod sa Republic Act 6713.
1: Uh-huh.
0: O kanabang ginatawag na itong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
1: Ako lang pangutanaon, ano pala yan katropang Ruel?
0: Patay tayo dyan. Abogado ka pa naman kung hindi mo yan alam.
1: Kay siyempre, kung Wilbers ka, ano nga mga balaod nun, mag-ingat ka sa imong ginasulti. Mag-amping ka kay nga naman you are a public official and gipanag-iya ka musugot ka sa dili gipanag-iyahan ka sa katawhan sa Pilipinas
0: then you are broadcasting in front of anybody. It could be children, it could be students, it could be the pupils, it could be the teachers. Yeah,
1: nga ang gitira pagdi mo ang mga tig-edukar sa ato mga kabatanunan murag wala na magitagaag respeto ano ba?
0: Ako ano po, murag lahi po kayo no nga ikaw pa to'y mutira sa mga naasa education side nga ultimo ikaw sa pananaw sa uban wa maka dili makaedukadong klase nga pagkatao.
1: Ako po tanan ni banalipay baka yang teacher ani nga nagadungog sa iya ha. Katong yung teacher grade 1 siya ba? Grade 6 na high school, nga college o unsa ba na yang nahuman College of Law. Nakahuman siya glo. Nalipay ka rin mga teacher siya na minaw nga ng istorya niya. O baka yung ginikanan na proud ka ni sa iyaha nga nagandanunggan nga iyang anak nga bugada, ilado, spokesperson sa Pangulo, inganing batasan? Dili kaha nga murag girenounce siya sa mga kailan niyang mga magtutudlo usab? Oy Claire, ano may sinabi mo sa amin? Parang masakit man masyado yun.
0: Ang problema, kay parehan yung abogado ang gusto mo declare sa iyang persona ng grata.
1: Da.
0: Attorney Jose Edmar Yumang is a lawyer.
1: Uy, abogado ni
0: Castro is also a lawyer.
1: Si Attorney Edmar Yumang, akong balita, abogado di Campanilla, Katropang Ruel. Wala pa'y taas ang rating sa mga kaso niyang ginugunitan ng mudaaw.
0: Na.
1: Muna nga, bago ni mulakang si, ako na bala na, bago daw mo himo og lakang si Attorney Edmar Yumang, mag-research sa maayo. iya sang i-research pag-ayo niya para kumpleto siya sa iyang bit-biton baka nang dili parehas sa atong impeachment trial ba nga
0: mao gani na ang ginasulti kung mag-present pa lang mo sa kuwari sa sanggunian pag bit-bit mo kinyo ang ebidensya kay abogado ko di ba kanunay na siyang gingana ayaw mo dali pagdalad to sa kuwang hersey ang inyong ginaingon
1: lagi kay dili siya pwede mo tuo
0: di siya mo tuo na kung dili factual ang inyong

0: wala, sukuupo rin mo pasensya mo kasawa ng picture na karoon mo kung
1: manahan. Diba kay, nindot itong hinabi ron kay City Vice Mayor Edmar Yumang. Kaya naintriga mo ko itong last time ganingon. Sa sino yan? Hindi ko kilala yan.
0: Siguro dapat itubag siguro. Dapat itubag si ano that time.
1: Wala pa magtubag ko si Juan Clare Castro ato. Wala pa siya. Pero kay ang tubag ni Clare Castro di justify man siya.
0: Wala eh.
1: Karon mas maayo nga ma hinabi na to atong Vice Mayor sa Dakbayan. City Vice Mayor Attorney Jose Edmar Yumang.
0: Nana
1: sa linya?
0: Ringing pa ringing.
1: Ayan, excited ba ni Katrobang Ruel?
0: Vice, magtaron di ba siya?
1: Ang gusto lang ako pumunta na sa iya, unsa ginipatok mo sa iya, nganong gidutan yun pag-ayo kay, ano ba? Kay...
0: Pero kay siyempre, nagsulti ba siya itong last interview na to? Nga. He is a teacher by heart.
1: Lagi-lagi.
0: And he has always been a teacher.
1: Oo, sukat sa una, magdutulo na magiging siya niya, nasakit siya sa statement sa usa ka irresponsible nga national government, biya nga,

0: official unya sayang ba no nagdawat sa sweldos katawhan taxes unya ang mga nagatudlo sa mga anak sa mga taxpayers imo ang BIBI yon pinagi sa imong statement nga irresponsible murag dili mao di ba
1: dala kay murag tawag ng kalikasan yun gyud
0: na mga katropa excited ko nga i-share na mo karon sa inyo ha mo nang standby tune in mo diha labi na sa mga katropa diha nga nagbuhat o kanabang nga pag panuhid kung unsa ba tong statement ni Claire Castro ngadto kang ngadtos mga magtutudlo kamo dihang magtutudlo okay ra ba sa inyo ato si tanaw niyo ni ang lakang ni Vice Mayor Atty. Edmar Yumang nga gideklara siya nga personal grata sa atong syudad aw kani ha isa lang ni sa mga lakang nga pwedeng buhaton sa paghimo og legislation sa atong mga opisyal sa syudad tarawa naaday impact nasyonal ang buhaton sa ato mga local government official diri sa syudad kung tinunon lang yun nga hatagan o gustisya ang pagka masubiron o kanawang pagka sobra na kaayo wala gi control nga baba ni Claire Castro na kani mo na ni makatilaw siya sa iyang mga binuhatan o mag-explain yun sa insakto ani kaya naman ang tanaw sa mga kadaghanang katawhan sa Jensan nga si Claire Castro la gidili pasudlon sa among syudad but pasabot nakahimo gidagdili maayo ang spokesperson sa pangulo dili bi naman kayan ang ato ang pangulo mo bisita Jensan natural pwede man yang dadon si Claire Castro ya kung nakapersona ng grata dres Jensan asa mo at mulupad si mulupad-lupad lang sa kawanangan si Claire Castro may magpananggal si Claire Castro di man ako na ginaluoy ni Claire Castro ang trabaho ay, ba
1: ako. Mo na gina ato kiraingon nga we are government official we have to act in the way kailangan tayo code of ethics ethical standard for government official and employees. Stricto kayo ta sa itong mga empleyado, di ba? Kaya mga empleyado, ang gani nga, for example, empleyado sa LGU, nga magkitaan na itong dili, maayong pamatasan, di, ato ba gani ng ginabuyag?
0: Correct.
1: Di ba? Kamu na noon nga naamo diya sa pinakataas nga posisyon, you are in the national government, then, anyong batasan, murabag, dili pang nasyonal ba, murabag pang purok. Di ba? Pinakaubos na gina nga ano sa gobyerno.
0: Oh, tanawa ha. Ang tinuod na gobyerno, ang syudad lang na to ha, na nagkahimo gani siya glakang na ipersona nung grata ang usa ka national official, kanapagkang national nga pwede man niyang pahamtangan o kanapag mas klaro nga investigasyon kung galing nakita niya nga dunay nga lihok nga di mao ang ato mga mga teachers na to. Pwede man siyang mohangyo sa mga nagadayang gabinete. Nga pwede niyang basihan siyang statement. Pero kung nahimo kang careless dayon, naghatag na yung kag-imuhang panlantaw, imuhang karabang personal nga opinion, murag dili patas nga imunang gihusgahan ang mga magtutudlo nga nag-antos in town. Grabe ang ilahang kahago sa eskwilahan niya sa usalang kapanghitabo. Nga gusto nimo ikonektar nga to sa kaduhang pangulo. Ang binuhatan nga nagtawag og bangag tong mga batan-on sa Davao City. Mo na ningon kag ang mga magtutudlo mismo ang nagatudlo sa mga batan-on nga mamahimong walay mudo mo dili man mao. Kami dili lang kini kami ang nakabantay. Nakabantay ang atong Vice Mayor sa syudad. Nakabantay siya sa kanabang dili maayong pagpahamtang og statement ni Claire Castro. And usa ka proof niya nakatropa, nahitabo na ng persona ng grata ni Vice Mayor Jose Attorney Jose Edmar Yumang. And I'm so glad nga at least man lang na manlaban sa ato mga magtutudlo na usa ka government official nga tinud-anay nga nanalipod sa atong mga katawhan. And I believe na kini nga lakang makapaboost man lang sa moral sa atong mga girespeto nga magtutudlo girespeto nga mga kanabang naghatag ganato og kanabang unang lakang para mulampos ta sa atong pagtuon. Diba?
1: Okay. So siguro ambot asa ni si Vice Mayor Jose Edmar Yumang nag-text naman siya dito sa PICAS nga call now driving siguro unsa ba? Ada lang ha.
0: Sige lang balik ka na tawag kung unsay mamahimo niyang ako excited ko kay
1: excited ko awayon na po ni Musa Clear.
0: Dili man dili na ko awayon, ako lang siyang painumduman nga naa may Vice Mayor Attorney Jose Edmar Yumang Dres Jinsan na di mo sugot sa imang ingana ang mga statement, Clear.
1: Di pa persona ng grata galing ka sa NAIA Airport na di yung kakaoban ng biyahe.
0: Ayaw pa, Claire. I'm just a broadcaster here. Kani, dili man naman ni statement. Statement man ni Attorney Jose Edmar Yumang, among Vice Mayor sa syudad. And napot siya, katungod ngayong padayag siyang gibati niya para sa imo. Kaya nga naman, careless lagi daw kay ka. Ang imong statement sa ilahang mga magtutudlo, murag dili makaangayon ba? Giila pa din mong mga teacher nga, mga bagong bayan ni baya, di ingon baya ka na nga, atong pasidunggan niya, katong mga kalabayang statement nimo.
1: Pero kanibugat ni Katropang Chris, kay siyempre, isip pa, usa ka abogado, isip opisyal sa local government unit, no? Unsa magyot ang tinuod legal, political, o simbolikong gibugaton sa persona ng grata resolution batok sa usa ka appointed national official, syempre diri sa toa sa dakbayan. Diri siya i-deklara na to siyang persona ng grata. Diri sa effect, mo-react ba ang atong pangulo o mo-effect ba rin sa to ang relasyon tali sa local government unit o sa national government or dili? Kung ako sa pangulo, siguro dili. Kaya hindi na ito angay itolerating at ito ang tigpamaba sa mga klase nga mga
0: Kabalo ka, gitagaan na ito gay-gayunan nga ang Pangulo ipakita niya iyang concern sa mga magtutudlo. Okay, kay kung iyang itolerate kini anong pasabot nga wala siya gugma sa pinaka naglisod na ito ng mga grabing pag-antos para matuto ang mga kabataonan. Bullseye! Eh, pwede nga musulti siya o against diya kang Claire Castro. Nga, dapat tubagon niyo muna, persona nung grata na kas Jensan. Bakit yan? Anong nangyari dyan? No? Anong sinabi mo pala? Hindi ko nabantayan niya na. Bakit na may nasabi na ba ako na yung makatulong sa makatulong ka sa akin? May pinalabas na ba akong statement? Wala pa naman yata. Bakit ka nagsasalita dyan? No?
1: Hindi ba si Buana, si Claire Castro na?
2: Hindi totoo yan. Ah? Bola lang yan.
0: Bola sa iyong mata. Trending mga ito yung statement. Bagay.
1: Last chip. Sige na, chip. Last chip.
0: Ipanghimakak mong ginaan mo ang imong statement.
1: Kaya kung wala, wala kita mabuhatan eh.
0: Tiwasan na lang yun.
1: Tiwasan yun na. Matiwasan yun na mo ni Vice Claire Castro.
0: Tubag na, Vice. Kay...
1: Palim lang, Vice. Kay basig kami makasaadi rin noon ron. Okay. Wala gino ka ng empathy ba sa communication?
0: Nalagyan na lang.
1: Dapat magkari sila ng mga opisyal sa national. Muhatag sila sensitibo ba o magkatarungan nun nga pabahayag. Kari nga itong mga nasa gobyerno, labing pa panahon sa krisis, labing pa panahon sa trahedya, nga dili mangita og karang basulunon ba? Kari manggod, blame game manggod ng gibuhat ni Castro?
0: Blame game mo lang?
1: She want to blame the Dutertes sa ing-aning klaseng nga senaryo. Umbaga, nanahin na ito ba shooting? So, gusto nila pamatuntan ba nga tungod lagi na sa mga nadunggan sa mga bata, sa mga Duterte, mauna nga nawadan og batasan ni mga bata?
0: Muri nga na manggod yung naratibo ba? And siguro taraw niya...
1: Unsa may mas worst? Kanang mangawkaw kagkwarta sa gobyerno o mamalikas ka?
0: Mangawkaw? Kanang pagpamalikas, gistorya rin magkausa. O pwede nga ang iyang gistorya, wala niya ginamin ka na. Kundi naanad lang siya sa iyang statement. Kanang nasa ginabati nga...
1: May pamalikas ko nga. Nagkikasuko, namalikas ka, pero not pointing to the person ang imong gipamalikasan. Tungkol sa iyo. Bang nagsulti ka PI, tungkol sa imong kalagot. Wala ka nagsulti o PI ka.
0: Wala ka nagpoint sa katao.
1: PI, anong pinagkagawa nyo? Wala ba?
0: Outburst of feeling.
1: Di ba? O dili man to direkta nga PI ka. Yeah? So, o sa indiferensya sa pagpamalikas karon sa papangawat.
0: Ang papangawat, dili ni mo maramdaman nga naapay naigibuhat nga dautan kitaguan man gyud na, pero ang resulta ana wa kay ma-deliver nga tama nga serbisyo kay gihurot na rimog kawat ang kaban ang budget sa kaban sa gobyerno.
1: Unsay mas worse sa pagpamalikas o pagpamakak?
0: O pagpamakak
1: Actually worse man gyud, dautan man gyud ang mamalikas. Mura man siya curse, di ba?
0: Tino na.
1: Cursing eh. Pero ang sabag yun, mas bukat para sa mga katawhan. Kaya madunggan ni mo ka na malikas, ni mo ang ginikanan, kaya tungod lang sa graming kasok. Oh, dili na mo na yung na-justify ha. Dautan na mamalikas.
0: Pareha silang dautan.
1: Pareha silang dautan. Pero if you are a government institution, kaya bang mubling game ka, murag, worse po siguro na, no?
0: Ano, murag, imong gikuan, naghimo ka o anti-statement ba? Ngadto sa usa ka habig o grupo, ngadto sa mga tao nga I believe kinahanglan gyud sila og patas nga kada bang statement kay sila ilado girespeto gipaningkamutan biya nato nga kadang makuha ang simpatiya gikan kanila kay di ba kumatag eleksyon kinahanglan biya kay dinyo sila unya karon nalay mga statement nga irresponsible mo inyo din yung adutan na yun.
1: There was common to itubag si Vice Nong kay para natin mga questions mga gano'n. Unsa effect ni ini between the local government unit? Unsa effect ni ini between local government unit and the national government? Dama siya effect? Unsa ba mga restrictions? Unsa ba unod sa mong resolusyon? Kaya ramabalan po nato mga katropa. Kay kumusul din naman ta, persona ng grata, ato na kay Balo Mangunian, di siya pwede mo bisita na rin. Dili, kumbaga, ay unsa ba gyud dili kay siya pwede mo tungtong o dili lang siya welcome. Ako kay ana, pwede ka mo tungtong pero dili ka welcome.
0: Lagi no? Mura lang siya mahimong stranger.
1: Kumaga, na-event ka ron di ang lokal. O ang SP ba ka ron, dili ka taga ano, Corsage. Kaya di ba ka welcome? Pero pwede ka mo sipot.
0: May pag di na lang kay murag mahulog ba nga gipakaulawan
1: mo? Ora ka gay crusher ba?
0: Lagi nga na yung dating.
1: Di adto ka pero di ka welcome. So ni gate crush na lang ka. Unsa ba na? Di ba gid siya pwedeng mo tamak within the General Santos City?
0: Kumbaga kung maabot ba siya sa atong airport, ipabalik ba siya sa Manila? Pretty gulawa no.
1: Unsa ka bukat? Actually, this was being decided. Actually wala pa man siya. Ang sulti ni Vice Ani is next session. That's gonna be on Tuesday next week. So atong mabawa ni ko idayon bagyo ni dili. So unsa may mahitabo ni mga katropa, it's up to the sangguriang bayan. Kawalo man ko nga kada sila dia naman po na sila mga huna-huna o ginagi-studyohan mo po siguro ni Mayo sa tuwang busy mayor. Well, it's up to them. Kana lang mas nindot na dato o sige lang ato lang taga kay gayonan ugma pohon siguro sayo 30
3: Bullseye
0: atong okay. Try
1: na pakyas man ni reply the call now and we didn't call
0: na mo good program mo gud ni siya boys na dili man mi makabalik dayon kun nag commercial pa
1: ato ni Sal Panelo nindot mo dato kag ganina gidali-dali lang dato tok interview kay actually na siya iyang kaugalingong program sa TV 9 to 10 mao nang dili siya pwede og alas 9 kay una-una to tong giset siya ha, alas 9:30 nibalibad siya kay nasa program 9 to 10 so niana ko 8:20 attorney so ni okay siya mo to na sulod na to kag ganina pero ana siya nga kinanglan mahuman og before 9 kay may prepare pa po siya sa yung program so ala quarter to 9 ato siyang gibuyan daghan ba tata mga pangutana pero murag satisfied naman siguro ka.
0: Okay na kay Koy. Lami kay to yung mga tubag. Kanang gipaklaro niya, unsa itong problema sa confidential pan. Unsa ang confidential pan? Unsa yung essence, ganong imbestigahan na ito na nabagyo sayop niya. Ako, nasulbad ko nga, walay kapakyasan, walay sayop nga gibuhat ang ikaduhang Pangulo. Personal na ha?
1: Sige, wala matay oras, Katropa Chris.
0: Bitawa, Katropa, salamat sa iyo pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka nato sa Santone Plus Gold. Santone Plus Herbal Capsule o Santone Gold Comic Singon Man sa Santone Vitamin C. Sa ngalan sa Tupok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspi, manamilit ka niyong tanan. Nagasalamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
3: Bullseye!
1: Salamat po sa iyong pagpaminaw, kini si Katropang Ruel Dumantay, na kayo kaniyong bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi Katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. At tangin ninyo ang Kung Ako Ikaw.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Pungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
3: Bullseye! Bullseye!
4: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: FM 95.9
1: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay,
3: atay. Exciting!
4: XFM.
5: Ni Ana.
4: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Kunsa di ay ang trending.
5: Pinadali lang ni mga katropa. Akin niya itong trending mga igala, nindot po ni mga igala. Ito may pagkita dira engineer, ha? Kaya kini ka sitwasyon. Ato lang, dira ha? I-pass forward engineer. Kaya naman ko isa kalalaki nagyaw-yaw dira sa CCTV footage, ha? Kuha sa CCTV footage rider nga naabot. Actually, mga katropa, nakakaloog daw hubog mga igala. Nagsigi kinigyaw-yaw, ha? Dili man kayo hinoon madunggan mga katropa ang kinimismong tingog sa maong nagsigyaw-yaw. Paano?

0: kauyawan, mga katropa. Ha? Ato makita isyog ka? Uy, may aksyon. O tara, tara na. Waka, o tara, aksyon ang bunal ang laki kay parte naging isyokwa. Ang nagbunitong silpon, wa nagpalupig, chinilas, maoy, gila, paro. Tuara, dambag, bali ang bangko, mga katropa. Sentro. Ako na mga igalapay, Mang Nur, sa mga sigigyaw-yaw diha, nga unta, ha? Kamu mismo magmatngon sa inyong kaugalingon, mga higala. Aron di kamu masusama ni ining maong rider o skining usa ka lalaki na puspusan na laparuhan og chanilas na bunalag bangko tungod sa kayaw-yawan, mga katropa. Ayan, mga higala, ha? Ibasta-basta to ang trending, mga katropa.
1: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Ayan, may galawan. Nagkita yung oras sa itong pagpanag-uban-uban, mga katropa. Dagang salamat sa mga nagpadangat sila mga mensahe. Nag-subaybay. Nag-apaminad rin sa itong programa sa XFM 89.1 Davao City, mga higal. And of course, kini itong programa, gipiluhin kini sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soup, Xanthon Herbal Oil, uga Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. At ang iyang musunod ng mga programa sa XFM, mga higalaw, dugang pa mga musika, uga kini mismong mga huni, alang kaninyo, pinaagi ni DJ Ichiboy, Arky, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwer sa XFM Network Philippines, sa ngalan ni katropang Jasper Magonsaw, katropang Juvet Espanyol, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako nyo nakauban katropang Marvin Ibano, ning adlaw nga Webes, pet sa 27 na ning bulan sa Agosto, tuig 2026, mga katropa. Kung magaingon, kamatuuran ang sandiga. Sentro. Oras, mga higala, alas 10:33.
2: XFM Davao.
3: Balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs, and

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluyear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pisto.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklare sana!
8: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Anna.
2: Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana. Excited.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Trangabaw din. Pero akong creatine yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, doon ko tulog. May gabi yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lamian na tulog na kahit ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo na pong creatine, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ihi pang-multicar, sa kong mabalatian. Yun ang sulaya na tulog ko sa Yesu. Hindi mo kayo natabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan epekto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI tagal na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: X.
10: F.
9: F.
10: Ting.
9: Rated PG.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud dako sa Sandown.
1: Isa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Sandown Vitamin C.
3: Pinawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kung mas Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Malunggay. Gamut pa.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 years, taga Marco Day. Kaya akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan lagi ka matiyan si Mukuna ni Mubana?
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, o sige ka matiyan?
7: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, o sige magiging ka matiyan ato?
7: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Mubana! Diba, naman kay ikaupat nga bana? O sige magiging ka matiyan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Ulo! Ano mo kawag balanghoy?

0: 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig.
1: Defense team ni VP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
0: Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
1: Balitang extra natin mga katropa, ang Makati job fair po ay naghahatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghahanap ng oportunidad. Yes to Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila nakikibahagi.
0: Sa balitang regional, sangguniang panglungsod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
1: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal, Tibet border. Dandang katao po nawawala.
0: Showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
1: At sa sports, Titan Ultra rookie Brian Sahonia sumailalim po sa matagumpay na ACL.

0: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Webes 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.

0: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws Honoris Causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa ika-limampu at walong commencement exercises ng universidad na ginanap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
1: PLN community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, Honoris Causa.
2: I stand before you, humbled, as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
0: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: XFM News Nationwide.
4: 2027 Proposed National Budget, sinimula ng talakayin ng Senado. Narito ang report.
5: Sinimula ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Ikinit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa, kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at may iwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa managaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na Foreign Assisted Flood Mitigation Programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA Flood Control Programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizon na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga imbestigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
3: XFM News Nationwide.
4: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa Ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na ring kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
3: FM News Nationwide.
0: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa maliblib at hindi pa naabot na barangay. Ipagpapatuloy din ng DNR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropang makapag-issue na hanggang 43,000 land patents sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
3: XFM News Nationwide.
4: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition. Habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw ng pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government. Ito'y para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinabmit ng U.S. authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Kibuloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po nito, susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Kibuloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Kibuloy sa federal cases sa US kaugnay po naman ng sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
3: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan ang Malacanang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na may basihan para paniwalaang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
3: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms ayon po sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
6: Palasyo ng Malacanang na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpoprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang mungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayunman, sinabi niyang aaralin muna ng Malacanang ang mga negosyasyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Patropa mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung patropa, David Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang investigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampa ang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
3: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Itin ng Philippine National Police o PNP ang imbestigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabing nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng karasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupo ang maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin na ang tiwala at ilagay sa pangarib ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at pag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang online at pakikipagkunayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Muling iginiit ng Kamanggagawa Party List ang panawagan nitong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Elisan Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda na din Lustre Alden Richards at Vic Soto. Kinu-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang imbestigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod dito at sinabi kay Ivana Alawi na maaari silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endorso ng pagsusugal.
3: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama habaga tayo sa Office of Civil Defense. Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinakabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 Evacuation Center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
3: XFM News Nationwide.
4: Inaasahan ang pag-asa na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa pag-asa, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin 1 bagyo sa Enero 2027 habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
3: Man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
3: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Jensen. Yung sangguniang panglungsod po ng Jensen, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa syudad. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
8: Live report. Nakapukaw ng atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona non grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tiya sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sangguniang panglungsod itong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona non grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Yumang sa mga naging pahayag ng Palace Communications Official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
9: And she makes that kind of remark by a lawyer, actually, I would like to pass by the next regular session. The resolution is declaring
8: Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
4: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpataya sa Sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Erica habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa impormasyon impormasyon. Hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing. Kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain. Nakalauna ay siya umano nakakita sa biktima at nagsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang rumispondi ang mga pulis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36 anyos. Nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad na nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahinahinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14 anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspeka. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34 anyos sa suspeka na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway Puerto Princesa na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan ng magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kani-kanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahin na rin sa bayan ng Araceli. Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
4: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
12: Ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasama ang biktima at ang suspect na nag-iinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ng suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
3: XFM News Nationwide Update.
0: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng PAGASA, isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
4: Katropang Buddy, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
0: Ayon sa PAGASA, mga katropa, maaranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Sambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
4: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ang localized thunderstorms.
0: Sumigat po araw 5:44 ng umaga, lulubog 6:12, mga katropa.
3: Balitang International.
0: Atid sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon, kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang daan-daan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao ay niulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
3: XFM News Nationwide. Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa manoy hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umanoy nagalit at nagparinig ang airport worker. Sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Ikiniit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ng singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, sa dito sa atin ang Premium D3 Protection sa buong katawan. Matagumpay na sumilalim, katropa. Para sa operasyon, si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel, matapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sumanis ang fast break. Ayon sa kupunan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon

0: World Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Ang job fair para sa mga taga Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Akong inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

kita og impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, natropa mo. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may

0: Ating tulong, Salton Gold Herbal Capsule. The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Salton Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Alright, isang mapagpalang araw ng Thursday. Magilip po naming mga katropa, mga ha-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan na mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Hatid po sa atin yan ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla, ang mga kasama po ninyo sa ating pong talakayan sa pangalan po ng ating mga partners, Dr. Misael Hines at ang ating CEO, Dr. Remilito Uy. Kasama din natin ang ating isang eksperto sa alternative medicine, walang iba kundi si partner, Dr. Ron Paler. Magandang hapon, partner.
1: Isang magandang hapon uli, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong information at importanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na sa ating kalusugan at specifically doon po sa mga suplemento at anong klaseng suplemento ang pwede nating inuming araw-araw, ano din naman mga suplemento na kailangan dahan-dahan sa pag-inom at ano yung mga sources ng suplemento na pwede po o may pinakamagandang resulta sa ating pangangatawan. Yan po ang ating tatalakayan.

0: sambayin dito po sa ating programang The Secrets of Health. Upang sakit
1: ay maiwasan. Yan ang napaka-interesting naman ating topic ngayon, ano ho? Tayo ay napapakinggan sa lahat po na ating XFM stations, ganun din sa mga Solid FM at sa iba pang partner stations po natin nationwide. At syempre, sabayan din po tayong napapanood ng live sa ating Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok na syempre sa ating live swimming, swerte ho ninyo dahil meron po tayong handog na regalo. Ang Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa FB Live, ano? Ang gawin nyo ho, i-share nyo ho yung ating pong Facebook live streaming. Lagyan po ninyo ng hashtag The Secret of Health. At ganun din ay mag-comment po ng mga good experiences sa paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health. At sa mga nandyan naman sa radyo nakikinig, e-text nyo po yan sa ating pong hotline, ha, yung inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan. At mamaya ho, may ano ho tayo, bubunutin o pipiliin na mga maswerteng mariregaluhan ng ating pong Healthy Katropa Giveaway, yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course, welcome to welcome po ang inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. At pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. Ito, paki-take note lang, ha. Kung mayroon kayong ano dyan, lapis, papel o ballpen, ano. Ayan, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyo pong katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang location kung saan po kayo nakikinig ng ating pong programa. Sa mga nagnanais naman pong subukan ang mga produkto ng Yes to Health, lalong-lalo na yung Santon Plus Gold natin, pwede na ho itong mabili sa lahat po ng leading drug stores sa ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, TGP, ano? Ganun din sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ang mga butika ho sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong lang ang produktong tatak ay Yes to Health para makuha nyo po yung legit na produkto po mula po sa amin. At pwede rin po itong i-order sa amin pong online shopping store sa Shopee. Search lang po ang Yes to Health 2011.
0: At syempre mga katropa ay atin pong mga produkto. Ang atin pong mga produkto ay mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag dyan po kayo sa ating mga klinika bibili, ay meron po tayong discounts.
1: Yun, masaya.
0: Ayan, kapag dyan kayo pupunta. And of course, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag pupunta na kayo at meron kayong mga iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre yan mga katropa sa servisyo publiko ng Yes Health Incorporated para po sa lahat nating kababayan kapag sa Yes Health Clinics po kayo magpapakonsulta. At sa lahat po nating mga klinika, meron po tayong mga consultant, naturopathic consultant, nandyan po araw-araw para magservisyo po sa inyo. At of course, kapag meron na po kayong nakapagpakonsulta na po kayo, meron po tayong mga servisyo na kung saan ay pwede pong modify ang kupo sa inyong mga karamdaman at mga iniindang sakit sa katawan. Meron po tayong cleansing detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyan, Korean therapy, by zapper therapy, third hertz therapy, and of course, dito sa malapit sa Luzon, meron po tayong hilugtok ni Doc Wendell.
1: Yung hilugtok na yan. Talagang napakasarap ng pakiramdam sa mga kasukasuan natin. Mm-hmm. Ano? Kaya kung nais po ninyong masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang aming mga branches sa iba't ibang panig ng ating bansa sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT. East Youth ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Yan po yung mga branches natin na pwede nyo pong puntahan kung sakali mang kailangan nyo ng mga serbisyo ng alternative medicine. Ayan, pag-uusapan naman natin ngayon yung ating napakagandang topic, ano, tungkol ito sa mga suplemento. Alam po ba natin na kahit gaano po tayo kasi pag kumain ng mga gulay, prutas, o kung kumakain kayo ng isda, karne, itlog, at iba pang mga healthy foods, may mga pagkakataon po na hindi natin nakukuha ang lahat ng mga sustansya o nutrients na kinakailangan po ng ating katawan. At dito pumapasok ang isang konsepto na matagal na ho itong ginagamit sa nutrition and preventive health, ano, yung tinatawag nating supplementation. At may importanteng tanong lang tayo, ano. Saan ba nagsimula ang supplement at bakit ba ito na-invento? Yun yung ating mga katanungan dyan, ano. At kung babalikan natin ang history ng nutrition, makikita po natin na ang supplementation ay hindi lang talaga nagsimula bilang paraan na sabi nga nila palitan yung pagkain, ano. Uh-huh. Ang pangunahing layunin po nito ay punan ang nutrition gap. Ang mga nutrients po na maaring kulang sa atin pong diet. Kaya nung unang panahon, hindi po natin lubos pang nauunawaan ang tungkol sa mga vitamins, minerals. Pero napapansin na po ng mga tao na may mga sakit at kondisyon na nauugnay sa kakulangan ng ilang nutrients. Halimbawa po dyan, yung kakulangan ng vitamin C na unang naitala, no, na nauugnay po sa sakit na scurvy. At habang ang kakulangan naman ng vitamin D sa mga bata po ay nagdudulot ng rickets nung unang panahon, ang kakulangan naman ng ilang ng B vitamins ay nagdudulot po ng iba't ibang deficiency at mga sakit. Kaya habang umuunlad ang science, unti-unting natutuklasan yung mga iba't ibang kumbaga klase ng pagkain, klase ng nutrisyon at kung paano ito makasasapat sa atin pong mga pangangailangan. Dahil po sa modern lifestyle, maraming factors po ang maaring naapektuhan yung ating nutrisyon, yung ating mga busy schedule, yung mga processed food at iba pa ay talagang lubos na nakakaapekto sa ating pong mga kalusugan. Ayan. Kaya kinakailangan, Dok Ron, pag-usapan natin mabuti ito tungkol sa tamang supplementasyon.
0: Ang dietary supplements, mga ka-wellness, ay nag-evolve po ito. Hindi lang ngayon, itinatawag ito ngayong alternative medicine o parte ng alternatibong panggagamot. Pero actually, kung titignan natin ang history nito, is mula pang libong taon pa lang, o noong unang libong taon, ay ito ginagamit na sa ating lipunan, sa panggagamot. Sa mga early practices, katulad ng Egypt, China, India, Greece, ay gumagamit ng mga herbal extracts. So, noong una, libong taon na. Yung iba naman, mga animal organs, yung iba nga, yung buong ano, doon po pupunta ka ng China, may mga buong animals na ilagay at binababad. And also, plants for health and strength. At kalimitan dito na ginagamit is yung mga pagkain na kung saan ay nakakagamot sa mga karamdaman. According, as you have mentioned also, yung tinatawag na scurvy, during 18th century ay nakita ng isang naval surgeon na si James Lind ang paggamit ng citrus para gamutin ang scurvy. Kasi ang scurvy, nakita niya later on na nalaman, ito pala ay vitamin C deficiency. At long before vitamins na or na ano na pangalanan yung tinatawag natin na vitamin C, ginamit na yan. And also, the discovery later on ng ano ng vitamins sa early 28th century unang ano na itala yung pangalan na vitamins noong 1912. Tinawag siyang vitamins, that means vital minerals na kailangan na ating katawan. Later on sa mga pharmaceutical, in-isolate yung mga certain vitamins na kailangan ng ating katawan, it becomes synthesized or naging synthetic kung saan iginawang mga pills. Suplemento or di kaya pills. Ang iba naman, kapag ang pagkain ay kulang ng mga sustansya, ginagawa itong fortification o fortified doon sa mga pagkain. Kaya makita ninyo may bigas na fortified vitamin A, fortified with B vitamins, fortified vitamin E. Yun ay ano po nangyari para po mapunan yung mga kakulangan ng mga bitamina sa pangangatawan.
1: Ang tanong, Dok Ron, kailan ba masigit na kailangan ng ating mga nating lahat ang mga food supplement?
0: Well, kung titingnan natin is kapag ka-healthy ang iyong diet is not necessarily kailangan yung suplemento. But then ang problema nga ngayon is yung tinatawag na nutritional gap, and we have discussed this so many times sa ating mga ano, sa ating mga episodes, na kahit gaano ka-healthy yung ating mga pagkain, ang nangyayari is kulang pa din o meron pa ding nutritional gap nang dahil sa depletion ng mga sustansya na kukuha natin mula doon sa pagkain at dahil doon sa lupa. Of course, kapag kumakain ka ng karne, sama kumukuha ng sustansya yung ano, doon sa damo, di kaya doon sa feeds. Ganon din yung mga ano, yung mga vegetarians, is kahit na kumakain tayo ng mga ano, pwera na lang doon sa strictly na mga organic talaga, is very minimal or very, kumbaga, kaunti lang yung tinatawag na nutritional deficiency na meron sila. Pero kapag nakadepende tayo sa market, nakadepende tayo doon sa bagsakan ng mga gulay, kalimitan is kulang pa din sa tinatawag natin, kulang pa din sa sustansya ang katawan.
1: Kasi maraming factor na pwede, either soil condition, pwedeng kasi marami na nagbago ayon sa pag-aaral, na hindi katulad nung unang panahon. Lagi kong sinasabi na based on one study, yung isang mansanas noong 1950s, parang comparable sa limang mansanas ngayon. Pagdating sa nutritional content o sa value niya.
0: At kailan natin kailangan yung suplemento? Number one, kapag during pregnancy and lactation, kalimitan na binibigay ng mga clinics and also ng mga obigyne is yung pagtake ng folic acid. But then later on, lately, folic acid has been questioned. Kasi merong tinatawag na pag-surge ng postpartum depression sa mga kababaihan. And nakikita nila yung link na kung saan yung folic acid ay hindi pala nasisynthesize ng katawan, mm-hmm. and which makes yung sa ating ano, which makes our body to crave or need more that vitamin B12. Kaya kung titingnan niyo later on na ang mas binibigay nila na ano na folic acid is not synthetic folic acid, mm-hmm. kung hindi yung methylated folic acid which could be synthesized sa ating katawan. At kalimitan ng methylated folic acid or readily be used by our body is makukuha natin doon pag sinabay nating folate or folic mula doon sa dahon. Kaya doon sa mga nanay, mas maganda talaga na ano na magkuha kayo ng ano ng folic acid or folic acid source is doon po sa mga gulay, mga beans, and of course doon sa mga supplements na kung saan is nasa kumbaga ready form, methylated form. Nga lang medyo mas mahal kapag bibili ka ng methylated form ng folic acid. Kasi kapag kakulang ng folic acid, this may cause yung tinatawag na neural tube birth defects sa mga bata. Kapag kulang naman, kung kalimitan din, nakukulang din ang supply ng iron and also calcium, kaya kailangan ng supplementation sa katawan. Also yung mga restricted diets, merong studies na kung saan yung mga vegans or strict mga vegetarians often nagre-require ng vitamin B12 kasi daw doon sa test nila is mababa yung vitamin B12.
1: Oo, kasi hindi sila kumakain ng meat.
0: Hindi kumakain ng meat kasi ang vitamin B12 ay makukuha lang sa meat. And later on, kaya kalimitan is magwo-wonder ka yung ano yung animal saan ba kumukuha ng vitamin B12. And then we just realize dahil nga sa mga research na yung vitamin B12 pala ay pinoproduce hindi ng katawan kung hindi ng certain bacteria doon sa ating tiyan. Kaya kalimitan kapag kaya mapapansin niyo kapag kakulang ng vitamin B12 ang ano ang isang tao, isa sa problema niyan is yung tinatawag natin na depression.
1: Yeah, kasi B12 is very important sa ating utak.
0: Brain. Sa brain function. And then, kung titingnan mo, ikumpara mo, I don't know if they have done the study, very rare sa mga vegetarians, I don't know dun sa vegans, sa vegetarians, ang nakakaroon ng depression. Mostly doon sa mga depressed are those who are highly meat eaters. Pwera na lang doon sa mga vegetarian na ang ano naman is palaging doon sa mga dilata o di kaya mga processed na mga substitute ng mga vegetarian products. Kaya kalimitan at later on is na invento itong tinatawag natin na B12 sources. At ang pinaka very cheap or pinakamura na source nito is cyanocobalamin. And then later on they found out that cyanocobalamin, mga ka-wellness, is ito pala ay nagmumula derived from waste products, fermentation ng bacteria. In-isolate nila ang B12 at in order to clean up, kasi ito ay mga waste products. In order to clean that up, nilagyan nila ng cyanide. And that is why it is called cyanocobalamin. But the best source of vitamin B12 is methylcobalamin. Kung makukuha ninyo yan, kung doon sa mga kumakain ng karne, you can eat yung liver parts or kidney parts. But meron ding mga pills ngayon. Kaya pag iinom kayo, pag meron kayong methylcobalamin, it is sublingual. Hindi niya dapat niyo iniinom na diretso sa diretso ng tubig kasi yung methylcobalamin pag na-mix yun sa stomach acid natin is hindi na yan nagagamit ng ating katawan. Kalimitan is sublingual and also kumbaga is nginunguya. Also, aging kapag ang tao ay nagkakaedad, of course ang absorption is humihina. That is why kasama yun. And that is why it is needed to have supplementations, mga certain deficiencies, iron, vitamin D, and calcium. I will discuss later on about sa vitamin D, kung gaano kataas ang kailangan ng ating katawan. Also doon sa mga may medical absorption issues katulad ng Crohn's disease or celiac disease, bariatric surgery, nakakalimitan is nag-i-impair ng nutrient absorption or uptake ng ating katawan.
1: Yan. So, hindi naman ibig sabihin na porque supplement yan, wala nang restrictions. Lalo na kung yung mga synthesized o mga synthetic form. Pwede rin makasama yung mga food supplement if hindi maayos o tama yung paggamit natin yan?
0: ay, according sa study, Doc Algie, ano, merong mga certain vitamins, especially yung tinatawag natin na fat-soluble mga vitamins, na kapag napasobra tayo ng inom, is nagkokos ng toxicity. Yung mga fat-soluble, yung tinatawag natin na EDIC. But then, recently naman, merong study na kasi ang ano, ang maximum intake should be doon sa vitamin D, should be maximum up to 800 milligrams daily. But recently, merong study na I need to confirm more about this study na ang ano pala ang maximum intake kada araw is up to 8,895 IUs per day. Kung baka kung titingnan mo ang layo doon sa 800, but don't take it as ano ha, as factual already, but we need to ano, kailangan muna natin i-clarify before tayo magbibigay ng ano, kumbaga yung confirmation doon sa studies na yon.
1: Kasi yung mga fat soluble na i-store sila sa katawan natin, while the water soluble very rare, very rare yung sobra o toxicity because it's replaced daily. Water soluble ihihi mo yan kapag sobra, katulad ng vitamin C.
0: And also interactions kapag taas na, mataas na amount ng certain minerals, nagbablock ng yung tinatawag natin absorption, let's say excessive calcium, at nag-i-inhibit po yun ng uptake ng ating iron. Kaya so much of calcium supplements is not really good for the body, and it may cause also the according sa study sa Harvard, it may cause also yung tinatawag natin stone formation sa ano, sa kidneys, o di kaya dun sa atin pong ano, sa atin pong gallbladder.
1: Kaya karamihan ng mga nagre-recommend ng calcium supplement, they take it for 2 months, then they will stop recommending calcium after 2 months. Kumbaga parang hindi siya pwedeng perpetually iti-take mo every day. Unless yan ay calcium coming from food sources. Pinag-usapan natin dito mga ka-wellness yung supplement o in tablet form ng mga calcium.
0: At lagi po natin tatandaan mga katropa, mga ka-wellness, wala pong substitute sa pagkain.
1: Correct.
0: Supplements is never a substitute mula po doon sa tinatawag natin na healthy consumption of food araw-araw.
1: Yan nga yung tanong ko sunod eh. Bakit hindi pwedeng totally i-replace ng food supplement ang ating regular healthy diet, Doktor? Ayan ang tanong. Kasi iba, gusto kong pumayat, mag-supplement na lang ako, hindi muna ako kakain. Hindi pa pwede yun. Bakit hindi pa pwede yun?
0: Isa sa factor is fiber. Kailangan ng fiber. Of course, our gut bacteria needs fiber. And of course, it needs, kapag kasi maglinis ng ating katawan, kalimitan yung mga supplements, walang fiber. Lalong-lalo na din mga synthesized na mga ano, na mga supplements. Pwera na lang doon sa, let's say, sa Santon Gold natin. Yan, meron talagang fiber kasi merong...
1: Linawi natin yan. Merong tinatawag na herbal supplement. At meron tinatawag na supplement na mga vitamins and mineral supplement. Magkaiba yon. Kasi herbal supplement, ang taglay niyan, extract coming from the plant itself. Pero yung mga synthesized like vitamin, commonly yan, vitamin B complex, vitamin D, vitamin C also, at saka yung calcium.
0: Hindi kasi siya ano eh, those are isolated vitamins na kinuha and then ginawang kinoncentrate. Kaya wala talaga, pero with regards sa ano, sa herbal supplements katulad ng Santon Plus Gold natin, is galing, as you
1: galing
0: mentioned,
1: sa
0: halaman and extracted. And ito, Doc Algie, according sa Cleveland Clinic, you should try to get your daily vitamins from meals first.
1: Ayan.
0: Kasi doon kapag sa pagkain kasi magkukuha is almost balance.
1: Yes.
0: Kung minsan lang nagkukulang, and that is why doon ka nakukuha ngayon doon sa mga food supplement. Kaya hindi marireplace yan. And of course, mas madaling i-absorb kasi kalimitan sa mga pagkain na kinukuha natin is methylated form. Let's say for example, sa folic acid, pagkakakainin mo yan, mabilis na ma-absorb ng katawan. Hindi din siya mag-i-excess sa katawan.
1: Kasi may content, alam mo, gulay, kung doon kukunin, meron mga particles or phytochemicals nakasama doon sa mismong gulay na naka-design talaga para ma-absorb din yung ibang nutrients.
0: Ibang nutrients, yes.
1: Na that is very difficult minsan sa mga isolated form.
0: Yes.
1: Na minsan yung kinakailangan niya, kaya nga balance yung halaman, Dr. Mm-hmm. Di ba, mga ka-wellness. Para pagpasok sa katawan nun, nandun na yung required na mga mm-hmm. nutrients para ma-absorb mo lahat ng mga sustansyang meron ito.
0: Mm-hmm. Yes. Say for example dyan, Dr. Algae, mm-hmm. calcium and magnesium. Kapag isa lang yung iinumin mo, tapos wala yung isa, kalimitan, hindi nagagamit sa katawan. With regards naman doon sa mga pagkain, pagkakain ka ng pagkain, let's say for example, malunggay, mataas sa calcium, nandun din yung magnesium and some other essential vitamins.
1: Kasi tawag doon whole food siya.
0: That is why food is always better and could never replace doon sa tinatawag natin supplements. Extra benefits ninyo neto is yung fiber, healthy fats, also protein. Pwera na lang sa ano yung sa
1: kung
0: mga
1: protein sa protein supplement talaga yan. Uh-huh. Alam mo mga shake.
0: Uh-huh.
1: Oh, alam mo kung minum ka ng kape ano na may soya.
0: Protein. Oh yes.
1: May protein yon mm-hmm. pero most of the supplement wala.
0: Mm-hmm. Merong ano yun sa mga bodybuilding yung tinatawag na mga whey protein.
1: Yeah.
0: But then kalimitan kaya nga kailangan mong mag-workout kapag ano ka ito kasi when you use on excess it becomes toxic sa katawan. And of course cost-wise, mas mura ang pagkain kaysa sa supplements. But it is far better also to supplement, especially mula doon sa tinatawag natin herbal supplements because it supplies certain vitamins and mineral deficiency na hindi po kalimitan natin nakukuha doon sa ating mga kinakain.

0: Ayan, maganda yan. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito po muli ang mechanics ng ating Healthy Katropa Giveaway. I-share po yung ating Facebook live streaming. Lagyan ang hashtag The Secret of Health. At mag-share po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. At mamaya, i-announce natin yung mga mapipili para marigaluhay ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balikan po natin ha, yung ating naputol na talakayan kanina.
3: Mm-hmm.
0: Ang tanong naman, Doc Ron, ano ba ang mga common misconception sa paggamit ng mga food supplements?
3: Isa sa pinaka-common conception is not yung natural means completely safe. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kapag hindi aprobado ng Food and Drug Administration.
0: Correct.
3: Kasi ang may mga sources kasi na ano siya contaminated. Let's say for example, doon sa may mga food supplement na kung saan is nagkakaroon siya ng toxin or mycotoxins. Those are toxins na nanggagaling sa mold kapag ang sources is hindi siya malinis, and of course na-store siya doon sa lugar na kung saan is hindi tama yung temperatura na napagka-storage. Kaya kalimitan, napapansin mo, imbis na mag-take ng supplements para lumakas ang immune system, nakakaroon tuloy ng mga allergies. Kaya sinasabi po namin palagi dito, pag bibili po kayo ng produkto ng Yes to Health, is kailangan may tatak Yes to Health. Kasi talagang yan is aprobado ng Food and Drug Administration. We don't want to put your health at risk. Of course, you don't want to put your health at risk. Ngayon lang, kung minsan, yung iba is nagbabaka sakali kasi mas mura. Kung minsan, mas mura at mas madaming laman, iniisip nila is mas maganda.
0: Yung pala, dyan lang dinikdik sa bahay.
3: Yes.
0: Pinowder.
3: Ang problema doon ay yung contamination nga. And of course, yung mga sources, kalimitan din, is nakakaroon ng yung tinatawag na heavy metal contaminations. Lalong-lalo na mga nire-recall ng mga supplements dati, especially pag nakukuha galing India and China ang mga sources, kalimitan is nakikita traces ng tinatawag natin ng mga heavy metals. Tandaan natin ha, ulitin na puli natin yan, hindi ibig sabihin na nakasanton plus gold na kayo araw-araw is pwede na lang kayo mag-noodles na
0: tama yan. Saka yung natural, yung word na natural kasi minsan aabuso yan. Natural means sabi nila hindi chemical.
3: Uh-huh.
0: Pero marami din mga halaman na may toxic in nature, toxicity in nature, kahit natural pa yan, ay may toxin pala siya.
3: Pagka sobrang dami.
0: Kaya kinakailangan din natin ng sapat na kaalaman para hindi tayo magkaroon ng problema dyan.
3: Let's say, isa dyan yung kalimitan, itong tinatawag na serpentina. Ay, naku po, wag po kayong, kasi may mga nagtatanong, pwede ba ito tatlong beses sa isang araw? Pwede ba ito tatlo, apat na buwan na inumin? Alam nyo ba that sobrang pag-inom ng serpentina?
0: Yung mapait na
3: yes, yung mapait na halaman. At sobrang pag-indik nito, discuss pag-awas ng abdo. Discuss yung tinatawag natin liver problems. Kaya it should be taken wisely. But then, kung titingnan natin doon sa ating mga suplemento, these are formulated in such a way that you could not be overdose or would not put your health at risk. Kaya nga sinasabi natin dito, yung Santon Plus Gold natin, kung minsan hina-high dose pa natin yan. Lalong-lalo na certain cases, katulad ng may tinatawag natin may diabetes or may hypertension or may mga, let's say for example, may tumor or may cancer, para mas maximize nila yung benepisyo na makuha nila doon sa supplements po natin. So, everybody needs a multivitamin, but then should not replace your healthy lifestyle at yung pagkain ng mga whole foods, mga katropa.
0: Sa akin na kailangan pagbuntis, alamin mo yung inumin mo supplement kung walang negative effect sa iyo. Mm-hmm. May mga ano kasi na sensitibo yung mga buntis.
3: Yes.
0: Especially mga mapapait, mm-hmm, at iba pa, ano. Kailangan i-consulta muna ang inyong mga doktor.
3: Mm-hmm. And also you can go to your naturopathic consultants na alam kung paano, mm-hmm, kung paano yung especially doon sa supplements. With regards naman doon sa mga medicines or synthetic medicines, doon kayo sa mga medical doctor. So, meron ding iba na nagsasabi kung kapag kaunti may benepisyo nga, edi mas damihan natin. Hindi din lahat ng mga bagay na mabuti. Kasi for example, kaya nga sinasabi ni Solomon, kapag kakakain ka ng honey, is lalakas ka. Pero huwag mo namang sobrahan kasi sigurado malalasing ikaw ka. Ay susuka ka talaga. So may mga bagay na kailangan in moderation. Whatever thing that is good should be used in moderation. And also, kailangan lahat po ng mga suplementong iniinom ninyo, make sure that it is regulated by Food and Drug Administration.
0: Tama. Pinaka-importante din yun.
3: Para para mas safe. And of course, hindi sayang yung perang ginagastos po ninyo.
0: Okay. So yan, maraming salamat, Dr. Ron, sa napakagandang talakayan. Kaya tandaan po natin yan, ha? Ang food supplement ay napakaganda. Mm-hmm. Dahil ito ay kailangan ng katawan, especially pag may mga nutrition gap tayo. At kalimitan ng karamdaman, nangangailangan ng sapat na sustansya.
3: Yes.
0: Na para makatulong sa mas mabilis sa paggaling. Pero dapat responsible sa paggamit ng food supplement, mm-hmm, at hindi ito aabusuhin at siguraduhin sapat at tama yung iniinom nating suplemento. Kaya mamaya po, ibabalikan natin, ha, yung iba pang mga punto natin at pag-usapan natin yung mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Sakali man kayo yung late tuner, mm-hmm, ito po yung hotline number po ng programang ito, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zamfron Plus Coffee Mix.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Zone

0: Kapsula.
1: Ang kapsula nasa tiyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
4: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Sansong Plus Herbal Oil.
6: In beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At kung kayo po ay nagnanais magtanong sa ating programa, text lang ho kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayo lugar located na nakikinig. At sasagutin po natin yan mamaya sa ating pong pagsagot sa inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng mga karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold na talagang paborito nating herbal food supplement ay may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay mga natural na sangkap kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating pong food supplement na yan, magsadya po kayo sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, South Star Drug at pwede rin kayong umorder sa Shop. Huyan, hanapin ang Tatak Yes to Health para sigurado ho kayo sa inyong binibiling mga produkto. Nakaroon, matiin natin ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live na nanonood po ngayon. Shoutout po kay Ma'am Ofelia Tolentino. Ay sabi niya nakatutok na sa Yes to Health episode today with our Bantay Kalusugan. Ayan. ganoon din po si BJ Pastoria Haya. Si Mrs. Emmeline Bakla, si Sir Solomon Orbon, shoutout po sa inyo, ano, nakikinig daw sa atin o nanonood. At ganun din sa iba pa nating mga taga-subaybay, ano, lagi pong nakatutok sa ating pong live streaming. Paki-share po yung ating

0: katanungan po dito sa atin pong na-receive.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, ito na yun. Basahin natin itong mga text message po. Sabi dito, Dok, tanong lang sana po pwede ko ipainom sa tatay ko. Meron po siya prostate, 30 grams na po. Yan, taga San Vicente, Palawan po ito. Sabi niya pa, ano daw ang pwedeng inumin yung premium, pwede bang inumin yung premium D3 kahit mataas ang triglycerides? Unahin natin yung sa prostate enlargement. Ang kanyang tatay. Pag ang mga ano kasi, pag may elderly talaga, lalaki, nagkakaroon talaga ng ano yan, parang natural na dahan-dahang pagkakaroon ng pangangapal ng prostate. Kaya lang, hindi pare-pareho yung bilis. Yung iba, mas mabilis, tapos nakaka-apekto na ito sa kanilang pag-ihi. May mga symptom na. Kaya ang pinaka-the best dito, iwasan natin yung nag-accelerate ng pagkapal ng ating prostata. Kasi ito isang uri una, hormonal imbalance, Dok Ron. At maraming herb naman ang pwede, maraming pagkain ang friendly sa mga may mataas na problema sa prostata.
2: With regards sa supplements naman, Santon Plus Gold and Premium D3 is maganda po. And of course, mas maganda makabisita sila sa ano, sa ating clinic din sa ano, sa Puerto Princesa, para mabigyan din siya ng Sopalmeto na supplements, kasi mas maganda na, kasi pagka sobrang nahihirapan na mag-ihi, nagkakaroon din ng ano, ng pamamanas sa katawan, in which is isa din delikado pag magkaroon ng ano, backflow yung ano, yung ihi sa ano, sa kidney, masisira po yung kidney, and kalimitan sa mga ganyan, nagkakaroon din ng urinary tract infection ano. So yun ang mga bagay na dapat ikonsidera. So take Santon Plus Gold and also Premium D3, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and also magpunta doon sa clinic para mabigyan po kayo ng Sopalmeto. At sa mga pagkain naman, isa sa pinakamaganda na mataas sa zinc is yung ano, yung
0: mga buto-buto.
2: Buto or mga seeds, lalong-lalo na yung buto ng kalabasa.
0: Saka pakwan.
2: Pakwan also mataas din sa zinc. And also kapag nahirapan ng umihi, mas maganda kapag magkaroon ng ano, mga hot seats bath bago matulog. Mga 30 minutes na hot seats bath, yung tama-tama lang na ano, na hindi mapasok yung kanyang balat, tapos uupo doon sa palanggana, lalagyan ng mainit na tubig.
0: Basta hindi nakakapaso.
2: Hindi nakakapaso. At doon sa tanong na okay ba ang ano, ang premium D3 kahit na mataas ang triglyceride, wala pong problema. Kasi ang MCT is hindi po nagpapataas ng triglyceride level, bagkus tumutulong pa yon ng magandang production ng LDL and HDL balance ng ating katawan. And also yung tumutulong din sa hormonal balance, as mentioned ni Doc Algie, na yung ano, yung ano, yung problema sa prostate is hormonal imbalance. Iwas lang sa mga pagkain na mataas sa estrogen, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga meat and meat products, at lalong-lalo yung sa itlog. Itlog, iwas mo na sa itlog. At kung mag-isda man kayo, kumain ng isda na ano, na isda sa bato. And mas pinakamaganda, more on pagka protein ang gusto ninyo, more on plant-based ang
0: hindi isang kawali.
2: Ang tawag nila doon sa mga isda, yung mga malalaking isda na
0: nasa ano, ano yun, nasa medyo anong
2: malalim.
0: Anyway, punta po kayo sa Yes to Health Clinic diyan sa ano, sa Palawan. Kasi may mga program na pwede silang i-recommend. Wala naman siyang sinabi dito pala na nahihirapang umihi. Medyo mataas lang yung kumbaga yung prostate niya. Anyway, nangyayari naman talaga 'yon, pero 'yan ay napeprevent yung mabilis na paglaki. Kasi ang iniiwasan naman diyan, yun nga, medyo lumalaki, pero kung hindi naapektuhan yung pang-ihi mo at wala kang ibang mga komplikasyon, eh masasabi nating it's a normal process of aging ng isang lalaki. Ayan, parang sa babae din, pag tumanda na, nagmenopause na, may mga issue na rin na nararamdaman. Anyway, para mas magabayan ho kayo, pasyalan po dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Ay dito, ano po ba ang mga symptom ng pagkulang ng vitamin B12? Uh-huh. At ano po ang pagkaing rich in vitamin B12 from Lapu-Lapu City, Cebu?
2: Uh-huh.
0: Ayan. So pagkulang kayo sa B12, more on neurologic. Ibig sabihin, uh-huh, nerve and brain.
2: Uh-huh.
0: Ayan. Pag isa sa visible sign, pag lagi tayong maraming puti sa buhok.
2: Uh-huh.
0: Isa yan. Nutritional deficiency po yan, B12 deficiency. Pwede rin yung pagiging malilimuti. Basta cognitive.
2: Mm,
0: okay?
2: Cognitive function.
0: Function.
2: Mm-hmm.
0: Pag bagsak ang B12 ng katawan natin, commonly magkakaroon ng epekto yan doon sa how our brain works. Mm-hmm. Ano? Pagiging malilimutin, pag-develop ng mga Alzheimer. Mm-hmm. So, yun. Pero ang katawan naman natin, maraming pwedeng source.
2: Mm-hmm.
0: Sa mga plant-based, lagi nga natin sinasabi, ang isa sa pinakang pangunahing source niya is spirulina.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Pero mostly, ang B12 sa animal source.
2: Yeah.
0: Kaya nga, lagi sinasabi, issue sa mga vegetarian yan eh. O, kaya ang mga vegetarian, kumukuha ng different traces of vitamin B12. May pakunti-kunti sa mga pagkain. Kaya pag kumakain ka ng mga prutas, gulay, and you combine it, maiipon mo yung B12 na yon.
2: Mm-hmm.
0: Sa itlog, okay din ang itlog. Mm-hmm. Vitamin B12 is also rich dun sa egg, bukod sa karne. Ano?
2: Mm-hmm.
0: And yung iba, sabi sa cheese.
2: Uh-huh.
0: Oo. Pero may mga pagkain din kasi na makukuna mo ng B12 pero mayroong hindi magandang resulta sa
2: uh-huh
0: isang tao. Kaya if you want B12, sa darak.
2: Uh-huh.
0: Yung brewer's yeast. Brewer's yeast, meron uh-huh din yan. Yung bran.
2: Uh-huh.
0: O kaya nga pag kumakain ka daw ng whole grains,
2: uh-huh,
0: whole grains na katulad ng mga unpolished rice, uh-huh, red rice, black rice, brown rice. Yan, may mga traces yan ng uh-huh B12. Hindi nga lang ganun sindami ng nasa karne.
2: Uh-huh.
0: Kaya most commonly, pag matinding deficiency, supplementation. Ang pinaka-best talagang gawin.
2: Uh-huh. Basically kasi yung ano, vitamin B12, produce yan ng ano, pinoproduce. Hindi yan pinoproduce ng katawan. This was produced by ano, produced by bacteria.
0: Uh-huh.
2: Especially doon sa ileum part ng ano, ng ating ating large intestine. Ang problema, nakalimitan na nagko-cause ng deficiency nito kapag constipated. Kapag kayo ay ano, mas crowded ng maraming bad bacteria kaysa sa good bacteria yung ating tiyan. Kaya when you have a problem with bowel movement, yan ang focus ng deficiency. And isa sa mga pagkain na ano diyan is yung mga ano, yung mga fermented foods.
0: Yeah.
2: Katulad ng ano, katulad ng kimchi.
0: Yan.
2: Yung ano, yung
0: natto.
2: Yung ano, fermented soya.
0: Ang natto ay isa nini, Indonesian na dish yun, ano?
2: Uh-huh.
0: Tama ba?
2: Japanese din.
0: Iba pala yung sa Indonesian, yung isa yun, yung
2: meron din sila it na parang ginagawa silang ano, parang matches.
0: Pero buo-buo yung soya doon.
2: Buo-buo yung soya, parang
0: Tempe,
2: yes, that's
0: yan,
2: it.
0: Yung Indonesian.
2: Tempe.
0: Yung natto naman,
2: Japanese.
0: Ang hirap kainin pag hindi ka sanay kasi malaway.
2: Yes,
0: parang
2: malaway.
0: Parang malagkit na
2: malagkit.
0: Oh. Ayan yun. Okay? So, marami pa pong pwede nating pagkulan ng
2: sauerkraut. Sauerkraut.
0: Ayan yung ano, made from cabbage.
2: Cabbage naman, yeah.
0: Yung naman sa European area naman yun. Okay, sabi dito, simula po nang uminom ako ng Santone Plus Gold. Ang tatay ko, simula po uminom ng Santone Plus Gold, ang tatay ko ay nawala po ang bukol niya sa may bandang balikat niya.
2: Wow.
0: Yun na po din ang maintenance niya araw-araw. Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan. One year na din po siyang umiinom ng Santone Plus Gold at sinasabayan na rin po ng kaping Santone Plus Coffee Mix. Salamat po. Ayan. Okay.
2: Purihin naman ang Diyos.
0: Mm-mm.
2: At natulungan po ang inyong tatay na mawala ang bukol at naging ano po, naging daanan po yung Santone Plus Gold na kung saan lumiit ang bukol ng tatay po ninyo.
0: Ayan. Sabi naman ng isang texter natin, may allergy sa gamot, pwede po bang uminom ng Visionex Plus?
2: Mm-hmm.
0: Kung wala naman kayong ano, wala kayong allergy sa anything na nandun sa Visionex Plus,
2: mm-hmm,
0: eh wala namang problema.
2: Wala problema.
0: Oo, kasi ang common allergens lang naman, pag dairy, mm-hmm, products, iba. Pero most phytochemicals naman, hindi nagkakos ng allergy.
2: Mm-hmm.
0: Wala pa ako nabalita ang uminom nito, eh lalong lumabo ang mata at na-allergy.
2: Kapag synthetic kasi, kung minsan nagkakaroon ng reaction yung katawan, pero doon sa supplements po natin, is hindi naman. And with regards doon sa ano, doon sa vitamin A at saka na meron doon, is not that nakakayang maging ma-overdose kayo. At yun ay ano talagang kailangan, kumbaga sukat para sa kailangan ninyo sa isang araw.
0: Ayan. Shout out kay Fernando Angelo sa nanonood siya mula sa Leyte. Tacloban, Leyte.
2: Tacloban.
0: Subok ko na ang Santon Gold Coffee Mix. Nagpapagana sa pagtulog, nagpapalakas at no more worries sa caffeine. Dahil puro herbal ang sangkap. Ayan. Mm-hmm. Hashtag the secret of health. Ayan. Okay. Also, may another text message. Pwede po ba? At tanong ko po kung ang pagkain ng mani, sinangag, ay pwede po sa na-stroke. Mm-hmm. Na-stroke na. City po ng Batarasa. God bless po. Uh-huh. Pwede naman, basta sakto lang, ang dami. Uh-huh. Oo. Kasi ang mani, marami ng way para kainin siya. Uh-huh. Ako, paborito ko yung hilaw. Yung hindi niluluto, ha?
2: Uh-huh. Fresh.
0: Fresh siya. Fresh. Oo. Uh-huh. Kasi nga, pero hindi masyado marami. Uh-huh. Saka dapat lang. Bagong ani.
2: Bagong ani. Huwag yung, ano, huwag yung imported. Kasi kalimitan kapag ka-imported.
0: Aflatoxin.
2: Yung aflatoxin. Kasi yung mold ano formation doon.
0: Yan ang problema.
2: Nagmumold doon sa ano eh. Kapag imported.
0: Pwede naman po, lahat ng pang nuts and beans, seeds, pwede yan kahit na stroke na tayo. Source po yan ng healthy fat eh. Uh-huh. Wag lang talagang sobrang madami. Uh-huh. Kasi nga, lahat ang principle ng nutrition, balance. Uh-huh. Okay, pero is it part of a healthy diet? Yes.
2: Yes.
0: Pwede po yan. Kaya lang, kung halimbawa mayroong other form like nilaga o roasted without oil, okay din. Mas better po yun, ha? Ayan, nasabi dito, Dok, ano po yung vitamin B12 na dinidiscuss nyo kanina na ideal na vitamin B12? Ayan, actually, sinasabi ko na vitamin B12 sources, not so much in plant. Uh-huh. Kasi sabi nga ni Doc Ron kanina, ginagawa ng bacteria natin sa tiyan yan. Uh-huh. Pero may mga ilang mga halaman na may traces nito, uh-huh, like spirulina, uh-huh, yung Brewer's yeast at iba pang mga ano. Medyo mahaba-habang listahan yan, kaya lang hindi ito katulad nung galing sa hayop. Uh-huh. Pero ang suggestion ko sa inyo, kung hindi kayo kakain ng karne, uh-huh, pwede mong gamitin yung ano, yung itlog, mm-hmm, o egg. Okay, kung hindi naman kayo allergy doon and you want B12. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman kailangan din na napakaraming B12.
2: Napakarami, traces actually, lang po yun ang kailangan na
0: katulong. Kaya nga ito yung mga, ano, mga vitamina na yung B12 is part ng mga vitamins na hindi sobrang kailangan, mm-hmm, ng marami ng katawan.
2: Hindi pero, siya essential vitamins.
0: Pero hindi naman ito pwedeng kulang din.
2: Kulang din sa katawan.
0: Yung
2: sinasabi ko kanina na B12 is methylfolate.
0: Mm.
2: Or methylated na ano, methylated na vitamin.
0: Yun yung form ng
2: hindi pala methylfolate, methylcobalamin.
0: Yeah,
2: methylcobalamin. Yun ang ano, yun ang pag-inom naman no, ay ang pag ano naman, pag take noon, is ilalagay yun sa ilalim ng dila o di kaya ngunguyain. Wag na wag po ninyong iinumin kapag binigyan po kayo ng resetang ganun ng inyong mga doktor.
0: Bali yung mga ano yun, mga supplement na drug category na ba rin?
2: Uh-huh.
0: Drug category na yun.
2: Drug category.
0: May mga ganun kasi, pag mataas na yung dosage, uh-huh, nandun na sa drug category, uh-huh, yun. Anyway, sabi dito, tanong ko po, sana makakatulong sa goiter nodules, Linan, Laguna. Ayan. Pag may mga thyroid problem, goiter, uh-huh, nodule, highly recommended ko Santon Plus Gold. Kasi yes, marami na kaming cases na nakita, uh-huh, na meron mga, kasi ang thyroid natin, maraming problema yan. Uh-huh. Pwedeng hyperthyroidism, hypothyroidism, uh-huh, pwedeng nodule. Magkakaiba-iba yan eh. Hindi ang pare-parehong sakit, magkakaiba-iba. Uh-huh. Pero in general, we recommend Santon Plus Gold. Kasi, uh-huh, meron siyang mga anti-inflammatory. Yung Santon mula doon sa mangustine, may mga, uh-huh, research din that can help the body to get rid of unwanted growth in the body.
2: Uh-huh.
0: So, supplementation, take it 1 capsule 3 times a day. Mas better nga yung mag-take ka ng 2 capsule 3 times a day for, uh-huh, 90 days.
2: Uh-huh.
0: O kung talaga may target ka na kailangang matunaw. Pero food supplement pa rin ito. Ibig sabihin, if you have medicine recommended by your doctor,
2: uh-huh,
0: pwede mo rin siyang i-consider, uh-huh, as part ng iyong regimen.
2: Uh-huh. Lalo na kapag ipares ninyo ng Santon Plus. Mm-hmm. Santon Plus at Santon Gold.
0: Santon Plus and Santon Gold. Kasi magkaiba yun eh. Yung Santon Plus, mas mataas yung Santon nun,
2: uh-huh,
0: sa percentage, uh-huh, ng extract niya.
2: And also, pwede din makatulong sa iyo, liban dun sa supplements, castor oil. So, castor oil ang gagawin ninyo, ilalagay po ninyo sa tela, tapos itali po ninyo dun sa leg ninyo kung saan banda yung nodule. Kasi napakaganda po ang penetration ng castor oil para po sa mga bukol-bukol sa katawan.
0: Okay, parang wala na tayong oras, Doc Ron eh. sa ating, sa nakikinig po sa radio,
2: mm-hmm,
0: Ito yung ating napili. Mm-hmm. Yung mariregaluhan si Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan. Mm-hmm. Yung ang tatay niya ay sumubok at gumamit ng 1 year na.
2: Mm-hmm.
0: Nawala daw yung bukol sa balikat ng kanyang tatay. Kaya para madagdagan yung inyong i-consume
2: mm-hmm.
0: I-text po dito sa ating dito sa hotline natin yung inyong contact number, complete address and complete name
2: mm-hmm.
0: para maipadala agad ng ating pong mga kasama sa Yes to Health. At syempre dito naman sa ating taga-panood.
2: Mm-hmm.
0: Wait lang ha. Tingnan ko lang itong message. Ayan, si magaganda rin yung mga nila. No?
2: Mm-hmm.
0: Si Fernando Angelo.
2: Yeah.
0: Ayan, ang ating napili po dito. Sir Fernando, congratulations. And also kay Ma'am Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan.
2: Sabi ni Sir Fernando, mga dog, gusto ding manalo ng nanay ko ng Santon Gold Coffee. Kaya lang di siya makatype sa cellphone.
0: Eh, bigay mo na lang. Bigay mo na lang yung...
2: Sa bagay, nakadalawa ka naman na, sir.
0: Inanay mo na lang yan. Kasi hanggang ngayon, August lang to. Pag September po, tapos na yung ating promo. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Baka may gusto ko pang sabihin, Doc Ron, sa ating mga taga-subaybay.
2: Ayan po mga ka-wellness, at tandaan po natin, hindi pwedeng palitan ng suplemento ang healthy lifestyle at tamang pagpili ng mga whole foods ng pagkain natin araw.

0: O, Dr. Emilito Oy at ni partner Misael Hines na ngayon ay naka-leave. Ano? Mm-hmm. Eh, maraming salamat po. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health at magkasama-sama muli tayo bukas sa himpilang ito at sa oras po na ito sa ating pong programang ito. Ha? So, thank you very much sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: XFM Davao Kamatuunan ang Sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, natrapa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: X FM.
3: Tarplarek sana.
4: Exciting.
0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung saka

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yagkwa, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

amin na nalis sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: sa Clarexa na
1: exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Nagkalain-laing sitwasyon o

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
2: Exciting!

0: Let's rate it.
1: Ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo. Kay naman ko.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ang hantog plus goal niya. Dato marhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit nga ako mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga ako mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
12: Pormada gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa.
4: Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar.
13: Santon Plus Herbal Soap.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Dun empingan. Nganong kalit manggibyaan?
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, saka maestra,
7: maka-ulcer po.
6: Nag-research ko unsay maayo ug migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
10: Kaniya to sukay ko mga pero pag-abot na kong 40
5: 95.9 Vision X, daghan na ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir.
12: Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
11: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
12: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
13: Send money abroad quickly and easily.
7: with Edlu here to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
14: XFM Santon Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangats ka. Exciting.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Extended throwback.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta nakaturbo.

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Sun-Tone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sun-Tone Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sun-Tone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sun-Tone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sun-Tone Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
0: Sun-Tone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sun-Tone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sun-Tone Plus Coffee Mix.
1: X FM. X FM.
5: Exciting.
1: X FM.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Sun-Tone Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Sun-Tone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM
0: 95.9
1: XFM
0: XFM time, it's 4 o'clock.
11: That song was been brought to you by Western Union. Extended throwback.
12: Say yo!

0: Extended throwback. Zaton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapo sige, ako'y lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ako anin. Zaton Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ako ang pag-addict sa akong lawas.
0: Zaton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zaton Vitamin C.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision Next, daghan na ang natabangan.
12: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: XFM.
13: Exciting!
14: Santon Plus Gold.
15: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
11: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
16: Uy, Maji. Kalang uban niya. Gamay lang galing kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
0: Extended program.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting. XFM.
2: Exciting.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ugupat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santron. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santron Plus Gold ug Santron Vitamin C.
5: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Ah, sakit kaya kultian lula.
5: Nga naman?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga

0: ang alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. I kinda
2: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.

0: And here's how it all
1: 95.9 XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya Sandown Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Sandown. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin yun ninyo para masantan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Cup. Nakoy, pangutahan na ba? Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Uy, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka bong.
3: Taklarek sana.
4: Exciting.
5: Karon. Madungog o atong makita ang mga gubat. Bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki. Babae ngadto's babae adunay mga panagbangi. Pagpangawat, pagpanglugos, aliksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan na ang katapusan o ang pagpalig ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo na gingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpakaniya kaniya na wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo imugna ining tuluman.

Mayong gabi sa tanan. Dini sa to ang programa sa 107.1 XFM Tagum. O live na usab kita nini nga mga takna. Usbon ko mayong gabi sa tanan nga mga listeners. Nini nga programa manginaut ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay sa to ang mga pagtulunan. Mahitungod sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. O ako naga mantala sa mga nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa ato ang mga istasyon sa tanan nga mga nag-hook up niini mga higala sa XFM Davao. Mayong gabi din ha kaninyo. Ingon man usab sa XFM Mati sa ato ang mga katrupa sa Mati. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa XFM Jinsan, mayong gabi usab ninyo din ha mga katrupa. O sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, o sa XFM San Franz, o sa XFM Bayugan, mayong gabi kanatong tanan. Manginaot kong magmalampuson kita alang sa pagduso sa maong mga buluhaton, kalain-lain nga mga buluhaton, pagpahibalo sa tibuok nga kahanginan, sa tibuok nga kalibutan. O mapasalamaton ta sa ato ang CEO, walay lain kundili si Doc Remilito Oy. Mayong gabi kanimo din ha, sir. O sa ato ang Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Mayong gabi usab kanimo din ha, ma'am. O sa ato ang General Manager din ha, si Sir Edwin Garing. Mayong gabi kanimo din ha, sir. O sa ato ang Station Manager usab, Sir Arnel Curtis. Mayong gabi kanimo din ha, sir. O sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi ikanimo din ha, sir. O sa tanan nga mga station sa XFM, ako naga pangamuyo nga kita magmalampuson sa ato ang mga buluhaton nga gihatag alang sa matag usa ka istasyon, no? O mayong gabi ka na tong tanan. Ako sab nagpaabot sa ako ang mga pagpanimbaya din sa ito ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan sa tanan nga mga nagasubaybay ni ining programa ang tingog sa reformasyon. Manginaot kong anaaka mo din ha karon, no? Nagpadayon sa pagpaminaw ni ining programa. O salamat sa mga kaigsuunan, no? Ako nagatimbaya sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay kanato, no? Sa mga kaigsuunan nato din ha sa Mati, sa Autida family, Sister Jima, maayong gabi kanimo din ha, Sister Jima. O sa ato ang igsuon usab, Brother Eli Nudalo, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang panimalay, mga kabataan, Brother Plinius. Maayong gabi usab kanimo din ha uban sa mga kabataan ug atong iyahang mga kaanakan. O ako di ay nagapaabot sa ako ang pag panimbaya din ha sa ato ang igsuon nga naa sa ospital karon, no? Sister Linlin Plinius, maayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga kamo magpadayon sa pag-amuma. Bisan aniya kita sa gitawag og sirkumstansya, no? O uban sa imuhang mga kabataan o sa imuhang kapikas. Manginaot ko nga akong gipanghinaot nga ang Ginoo mag-auban o mag-panalangin, mag-atabang kaninyo. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Pantukan, Divina Gracia family.
no, Brother Tutu, Sister Shira, uban sa mga kabataan, no, sa tibuok nga pamilya. Manginaot ko nga naausab kamo sa maayo nga panglawas. Ingon nga ang Ginoo usab magauban kaninyo, magatabang kaninyo. O dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga naa dinhi nga nagasubaybay usab sa tuang programa. Dumagit family Doc Manasis, dumagit diha sa iyang clinic. Ako nagapangayo og maayong gabi kaninyong tanan din na, no? Uban sa iyahang pamilya, mga kabataan, si Doc Vincent Dumagit and family, no? Uban sa iyahang kapikas kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha, tanan. O sa mga kaigsuunan nato sa kaubanan sa iglesia, Masangkay family, maayong gabi kanimo din ha, Brother Aurelio. Uban sa imuhang pamilya, o manginaot ko nga naa kamo sa maayo nga panglawas o pagsikay-sikay alang sa panihapon. O Glumando family, Brother Oliver, maayong gabi kanimo din ha. Uban sa imuhang pamilya. O Tagapulot family, maayong gabi usab, Brother Rubino. O ingon man usab sa mga kaigsuunan nato nga naa dinhi sa Tagum, no, dili ta mo maisa-isa. Francisco family, ingon man usab sa kang Doc Lagit diha sa iyang clinic, uban sa iyang pamilya, maayong gabi kan ninyong tanan. No, manginaot ko nga ang Dios magapanalangin ug magauban usab kaninyo. Sa ato ang mga kahigalaan dinha sa Abyod, Ayaron family, mga kaigsuunan, Royo family, Akyatan family, o Bukaling family, Alingalan family, maayong gabi kaninyong tanan din na, o maayong pagsikay-sikay ni ining kagabion. Manginaot ko nga naausab kamo sa maayong kahimtang, no? Maayong panglawas, o magmalinaon kamo ni ining kagabion. O mga kaigsuunan nato sa Mawab, Osaris family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Mga higala kaigsuunan, Leonis family, Escalera family, Sister Inday, o si Kuya Joel, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa tuang mga kaigsuunan sa Maragusan, maayong gabi, Brother Edwin, no? O Sister Ali, Sister Marlene, Inuhalis family, uban sa mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Welcome ang tanan dinhi sa ato ang programa sa Tingog sa Reformasyon. Manginaot ko nga magasubaybay usab kamo sa ato ang mga kaigsuunan sa Nabunturan, no, mga kaigsuunan sa Nabunturan, mga kaparintihan nako din ha sa Nabunturan, no, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manginaot ko nga anakamos maayong pagsikay-sikay ni ining kagabion alang sa panihapon, no? I-secure na to ang atoang mga kabataan, pamilya ni ining kagabion, o alang sa paghiusa, labi na sa pag-ampo din ha sa Ginoo. Uban usab sa atong kaigsuunan din ha sa Compostela, sa Ranya family, Brother Danny, uban nila ni Brother Ampog o Sister Inday, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka natong tanan ini nga kagabion, mga kaigsuunan usab. I-greet na ko din ha sa Digos, mga kaigsuunan nato din ha sa Digos, mga Abu-Abu family, no, mga sakop ni Brother Imboy, uban sa iyang mga pagumangkon, maayong gabi kaninyong tanan din ha, dili ta mo maisa-isa. Mga kaigsuunan sa Sinawilan, Brother Tata Pedro Verde, o kang sa iyang mga kaubanan, mga mahal sa kinabuhi, pamilya, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuunan dito sa Bukidnon, no, ato ang mga pastors, ato ang mga liman dito, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O nasayod kong kamo nagapadayon gihapon, no,
sa pagbuhat sa buluhaton, labi na sa tuang charge diha ron sa Bayabason, nga naa kamo dinha naghiusa alang sa pag padayon sa pagtapos sa tuang simbahan dinha. Manginaot ko nga ang Diyos magauban ug maga panalangin usab kaninyo, no, ana tagaan kamo og protection maing panglawas, no, sa kanunay. O shout out sa ato ang mga kaigsuunan din ha, nga kusog mukaon og marang, no, daghan kayo og marang din ha, rambutan sa bukid nun, mga kaigsuunan nato din ha. Sister Ellen, mabtikon nga kusog kayo mo dala og mga marang po dito, no? Brother Titing, painit, mainit mayong gabi kanimo usab din ha, Brother Titing. O manginaot ko nga si Sister imuhang mahal sa kinabuhi, ayuhon, no, sa Ginoo ang iyahang panglawas, no, tungod kay anaapod siya sa nagbalatian, nabanggaan ni siya mga igsoon higala, no, tong milabay ng mga simana. O manginaot ko nga makabalik ka sa maing panglawas, ingon manusab sa pagpangalagad padayon des Ginoo, no. Di lang yun ta mo undang sa pag-ampo o pagpangalagad sa Ginoo. So, maulang niya ang akong mga pagpaabot, no? Labi na sa ito ang mga president din ha, sa union o mission, Brother Alan Alingalan, no? Ato ang president sa union, no? O sa ito ang president sa mission, Brother Imboy Abo-Abo. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Manginaot ko ang Diyos magapanalangin o magauban kanatong tanan niining buluhaton. O padayon ta sa ato ang pagpaminaw sa sunod nga bahin.

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Texted by 23 years, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: X FM. Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
10: Kuya, daddy!
8: Ay, itilapan mo ko ni mo ya!
9: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
8: Bastos juga!
11: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
11: Exciting!

0: Kalain nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Textel by 33 anyos taga Marco di. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
0: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
6: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
7: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
6: Uyab, Ramana. Ay, kinahanglan ni mo, Kap.

0: FM.
1: Healthy Coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
4: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extend by 33 years taga Marco diay. Kini akong tutunlan ning namo koy kutunsel wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Under desire man daw kayo sa itong mga silingon.
9: Di ko under desire eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
8: Ay,
9: isaw ko magkunya nga mamalansya. Moto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
8: Under desire gani. Eh, kaman di siya isubuan.
0: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM. Exciting!

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Gold. Kasi mira sol, ako rin yung isulti ang kamay sa Salton Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Salton Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: X FM
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma. Ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, good evening, baby. Putahe sa gabii na.

Undang ina girl. Diba sig bubunok ang ulan. Hi B. Hello, hello. Mayong gabi po sa tuang tanan. Maayo ba ang imuhang kagabi? What? Huwag mo na pong itanong. Kay hindi ko po alam. Bitaw kung unsa man ang status sa imong kagabion karon, may it be bad or may it be good or if you're feeling well or not. Hopefully nga ma-okay ra gyud ang tanan. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version karong gabi una. Ako po ang inyong makauban hangtod alas 11 kagabion sa programang Putahe sa Gabi. Gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health. Especially po sa tuang kape nga pampagising sa imuhang kagabion. Ilabi na karon nga panggabi ang imuhang shift. Dakong tabang po nga mag-inom ikaw sa atong Santon Plus Gold. Ang atong Santon Plus Gold, ano na po kina siya additional nga glutathione and collagen. Aside sa kape na, makatambal pagit sa mga balatian. And ang kaaninutana is no need na ka nga magpa-inject o mga glutathions nga kanang available sa palibot. No need na tungkol kaya doon na kina siya gluta and collagen nga makapaputi, makapahami sa imuhang kutis. Diba? All in one na. Nangapi na ka, namuti pa ka, natambalan pa ka. Santon Gold Coffee Mix available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Ang atong programa, karong gabi una, maghisgot sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan, pero kay Marites Manta, ato gihapong hisgutan. Mahala na ganang wala ka sa mood karong gabi una, hala, plastara lang diha, lingkod lang diha, para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Yeah! Nako! Para makunyog sud. Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Aha naman to be. Unsay ilhanan, nga gakahupas na ang iyang gugma.

0: di na siguro ta i-block sa Facebook. Okay, yabag man ta. Umayos lang ay, dili man na siya, wala man na siya copyright kay... Nagkanta kay Puragaba. Saan man na, uy nga, ninut man ang inyo ang mga talents din ha. Kami wala man gibigitaganan ang mga gifts kay lahi man yung amo. Ang akong pinaka-special na talent bito, magkaon. Mangasay. Sa inyo ha, mga komento ko ng gabi una, 0945-443-5869. Once again, atong balikon sa inyo na hinay nga pagkabigkas. 0945-443-5869. Live usab kita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share po sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungol sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Through Visayas via XFM 88.3 Cebu City and sa tanang XFM stations sa Mindanao. Mayang gabi, once again, sa toang mga OFW nga naminaw karon nga padayong gihapon nga gapagkiga, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit ang tingin po sa atin sa toang mga katropa kay mayamarn, wala sila kabalo nga nagpait po dadris gawas. Ramang kardiya sa bukid nun, Cinderella? Yes, nag-abroad gihapon ko. Nako diri. Ha? Nako diri nang luod. Ayha nakapangluod kung anak na ka sa manager. Ay nako, akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you. May gabi, manghod. Salamat sa imong pagpaminaw ug pag-share sa to ang live karong gabi una si Monski. Ano niyon? Kuwerpo. May gabi diha. Okay ra ka? Oh. Kay wala man gikaon maong nahupas. Ah, nagyod. Nawagtang ang kalit, nawagtang og kalit, makalitan ka nga wad na siya'y gugma ni mo. Sa mga ilhanan, Ana, oh, number one, ginablock ka na sa Facebook. Aba. Number one na siya ng mga ilhanan, ha? Uyab mismo ni mo, partner mismo ni mo, giblock ka sa social media. Kasi ayaw niyang makita ang mga bago mong progress. Ayaw niyang makita ang bago mong partner. Nabito ko yung amigo bito Bino nga they've been together sa iyahang maingon na po na akong ex-girlfriend o karon kay wala namang gid sila. Pero the reason nga nagbuwag sila is nado sila yung mga kanya-kanyang dalan nga ginatahak. However, na-found out niya nga ang babae nanay law iyan kay giblock na siya sa social media. Ba? Nahi-inay ginamay day. May ilan man ni mo kay pakamot-kamot dayon. Simple naman, bikod hindi nakaganahan si mong partner, bulagi sa tama nga paraan. I don't know why it's, ano ba, it's easy to say goodbye but hard to say I love you sa unang panahon. Nowadays, it's easy to say I love you and hard to say goodbye. Sometimes, you cannot say goodbye. Bala na lang ni mo nga, wala na day mo, kaya na naman siya lain gipulis sa imo. Sa kita, ana, no? Basing kulang ra na sa lambing. Yes! No, basing kulang ra na siya sa lambing. Lambing-lambing nga po na yung mga partner siguro. Pero bitaw, usahay no, maskin sa ano to paglambing. Kung hupas na ginang ihanggog mo sa imo, hupas na gyud. Sama ragod na siya sa chichiria nga naabrihan na nimo for how many, like, pila ka maabtan og isa ka oras, gakahupas naman na. Ang pagkaon nimo ana, wala na siya lami. Asa ba kung ka magkaog chichiria nga, tilapira may nag-enjoy anang mga hupas nga pagkaon. Ba? Tilapia og bangus. I remember na ako kay na may punong ako ang auntie sa una diri sa may kuan. O sa mga naminaw karon sa mga katropa nato diha sa may barangay San Isidro, Tagum City. Naman dito yung mga kapunungan diha sa may proktulay, no? Na ako yung mga pariente diha, mga igagaw na ako. Ako mga lolo o lola, auntie na yung mga kapunungan diha. Punong hadli kapulungan. Punong! May mga punong baka nang kung si tawag ano sa Tagalog. Hindi ko alam. Basta kay may mga palaisdaan. Meron po silang mga palaisdaan dyan na ang mga ang mga nabubuhay ay ang mga lumalangoy ng mga tilapia at bangos. Ngano din na nagkamang nga bangos? Cinderella ba? Oo. Unya karon ang mga pagkaon ni Labi. Oh, ma-remember na ako sa unang panahon. I don't know if karon kay wala naman ko'y uli-uli og tagum. So, di na kayo ko updated. Sa unang panahon, kapag ka po, kapagkaon lang ako ang lolo or akong lola o mga tilapia or bangos, kami ang number one nga mag-atang. Kaya nga nung, ginapakaon sila og katong cheese roll good nga hopas. Wala naman to karon, oh. Pwede rin ako i-mention. Sa unang panahon, uso kay na. Tag 50 centavos na siya, duha na siya karol. Uniya ko an ka ng hupas. Pero nayoban nga dili hupas, pilian na muna siya. Amo sana siyang pabuthon-buthon gamay. O, pagka na medyo mo, kuan siya, mo crunch siya. Ibig sabihin, dili siya hupas. So, dili siya makaon sa tilapia. Kami ang kumakain. Oh, mamisigin ako nga mo ang kabataan bitaw. Uy, kailangan kami mga kabuang bitaw sa una. O, oh, kanang inyo ang style sa una nga manguha og yuta. But nga ninyo og tubig, niya ibutang ninyo sa kanang bagol. Muna yung i-mix-mix. Ba? Niya inyo doon yung ikalayo-kalayo. Ano sa lang ninyo na-realize nga dili na siya maluto ang yuta? Huwag ito naluto ang mga yuta. Sa una, magdula mi og kalayo, safe man mi. Karon magdula mo kalayo, lain naman. Ha? Lain na ron. Dili na lang ako iingon kay basig ma-offend unya mo ba? Pero lahi na gid karon. Sa unang panahon ang kalingawan sa mga kabataan sa una magdula mig kalayo, maglumbaanay mi, magtigso, mag Chinese garter. Na balag we mga panapo lagi. Oh, mga gisi pag uli gud namo mga gisi na namong sayal. Amo mga shorts. Okay. Siyempre pa, kung ano'y good, ang kanang mga Chinese garter, paabda na'y good na sa ulo. Kung kaya ni mong luksuhon, ikaw na yun ang pinaka-reina. Reina sa Chinese garter. Mga haudbod magtakyan di ha? Ay nako, naabda na ko na tanan. I think we are the last generation who were able to experience those. Sakit no? Laoy? Ay nako. Pero bitaw, ang siguro kong... isa ka sa mga naka-experience karon aning magdula og takyan, magdula og satong, magdula og kanang tigso, minyo na ka. Oh! Sorry po. Napag-iiwanan na po kami ng panahon. Pero bitaw, sa mga minyo bitaw karon nga mga linyada na ako ng mga 90s, congratulations po sa inyo ang tanan kay nauna na gyud mo. Ha? Nabilin na intawon mi diri aka no sa pagkay mang sige lay mo kabalaka kay mag, di nami magsana all pohon. No? Unya, di nami magsana all kay kami pod pagabot sa panahon, kami na pod ang maggamit sa Turbo Men Enhancer. Sa panahon karon na grabe na po ang stress, ang mga tao karon is over kinang over na gid kay sa pagpaningkamot tungod sa kadaghan sa kamahal sa mga pamalitunon. Mao nang grabe gyud ang atong pagpaningkamot. Pag uli sa balay, wala na gid tay panahon sa tuong mga partner. Pagguhit ni mo gabalibad na intawon. Mobalibad na kay gikapoy na kay wala na enerhiya na hurot na sa imong trabahoan. Ay nako bi, isa lagi solusyon ana. Naa kitay Turbo Men Enhancer. Naa kini siya maka and clavo huwaska, makatabang kini siya nga madungagan kag kusog isip usa ka lalaki ug para pud sa mga kababaihan maghatag pud kini siya og gana. Pag ang mga babae manggod kapuyon, mawad-an na sila og gana sa pakiglabing-labing. Mao nang tagai pag nag extra kusog imong asawa, pwede na pud nimo siya painumon sa ato ang nagakahurot na sa pharmacies tungod kay ubay-ubay. Ubay-ubay na ang nahutdan. Kay puros na gid halos gidbi. Halos sa sold out na gyud. No? Ang atong Turbo Men Enhancer available na po sa mga suking drugstores or pharmacies sa inyong mga lugar o pwede po mo nga musaka sa tuang istasyon sa XFM sa Tibuok, Pilipinas.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan tart, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamit. makita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Neil, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
3: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
4: Wala-wala, gid ka pre-oy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Go

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: edition is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Exciting! Hey, baby! Balik kita sa itong programa karong gabi una. Ang portahe sa gabi i gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international brand ang imong gipangita sa gasolina, gamaampihan ang imuhang makina either sa imong motor or sa kinan. Pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita sa tibuok kalibutan, pero kundi ka sa bukid noon, na ay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Charot. 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Or pwede ninyong i-text, Baby Joe, paon ko si aircon? It's so hot. Kay Ma'am Ann Abapo, yung dating Andy Call, nahimo na lang 1 minute. Ang rason kay BC, unya nahibalaan ni mo na amang di ay kalang-lang-lain. Ma-remember po na ako na yung unana, Ma'am Ann. Kanagong, sa una, katong nanguya po siya sa imo halos mga dlawon. Makadlawon na, dyan mo, chika-chika. No? Nakaroon kay, sus, dugay na ay 5 minutes, dugay na ang 5 seconds. Oh, bye-bye! Ano na? Wala, nawala na ang kuan, nawala na ang spark. Nahupas na gid ang gugma. Diba? Junlin runs, may gabi e.
2: Thank you!
1: Ana si Charlene kay di na mo reply bisan online pa. Oo, naka-online lang. Naka-active yung status niya sa messenger. Hindi na nagre-reply. Kasi, busy po siya, may nire-replyan ng iba. Sakit na, oh. Kung dili na ni mo love yung mong partner, kung tanoan ni mong gakahupas na gid ng imuhang gugmas iya, might as well magprangta na lang ka. Magsulti na lang ka, kay para po dili mausik ang muhang time. So, sige, gunulat sa imo ha. O niya ikaw, nagulat na day sa lain. Hi kay Glenn Tumaki ng Poblacion Cordova, Cebu.
2: Thank you!
1: May hindi idea sa imo habi. Salamat sa imuhang pagpaminaw sa tuwang programang makaubang ni Mohang Tudalas Onse karong gabi una. Balikan gihapon nato biyang ato ang Sir BB question. Unsa daw ang ilhanan nga nahupas na ang gugma? Aray! Aray na kuwan! Ay nako. Sige. Mamaling diri-diri butang diri. Mamaling paborito nga. Kasi nagkanta kayo ito kayo na. Limod ko sa pangalan ang dunia nagkanta. Oh, sige, i-play. Sige, butang. Butang.

sa umat. Ay, nako. Ay, kasakit naman ang ginawa mo. Aray. Si Ding ka. Ding! Ang bato. Ay, nako. Si Ding Castro man to dahi ganina, no? Ang gabi, Ding. Oh, si Ding po doy. Anyway, bitaw, oh, manghatag sa tag-kwarta siguro, eh, kapoy naman kung ginunit ani mong kwarta diri. Ay, kamuna, kuhanan ninyo ni. Welcome sa Putahing Egg Scrambled Egg. Manghatag tao og mga eggs sa pila ka training natin sa mong screen. Mga scrambled eggs karong gabi una, B, para po sa to ang jackpot prize for tonight. 400 pesos! When you're near me, I can't help but see forever. Naku, 400 pesos na ang nagpaabot sa imo, B. Simple lang yun imong buhatuin. Imuhang tagnaan. Okay, nagpangitaan na ang manok sa iyahang itlog. Tagnaan ni mo ang mga naka-scrambled nga mga letters karon nga naa sa sulod sa itlog sa tuang mga Facebook live. O, naa sa screen. Okay, naa tay 400 pesos nga nagpaabot sa imuha, GCash or Cash Baron. Nagpaabot sa imuha kung ikaw ang makatagna sa tuang Egg Scramble the Eggs for tonight. Para po sa mga namino sa radyo, simple lang, tagnai ang 34 letters. 34 letters. Mo ka na siya ang atuang mga scrambled eggs. O para po sa mga nasa Facebook Live karon, dapat na inyuhang gi-follow o gi-like o gi-share o gi-share, i-share o gi-share o gi-share. Ang atong official Facebook page para ikaw mismo kung ikaw ang makatagna sa tong pa-premyo karong gabi una, imuha na ang 400 pesos. Ay, kung dili na ninyo love, bulagidaan ay ha mangita lain uso man na ron ma'am an, o maskin sa uni mo, naman ganyan mga naka-reserve din na para sa kuan. Ay, usahay man, mag-goodbye man, o kabalo mo, magpasalamat gihapon ta, kung text na ako, be. Text na ako. Bulag natang duha. Pag-reply niya, be, replyan na to, be. Di ko kadawat. Ngana, oh, type pa, nag-type pa. Paspas kayo makatype lagi. Oh, okay, nakigbulag. Nanguyab sa personal, nakigbulag sa text. O nakigbulag sa chat. I need to find myself. I'm alone. Nawala, oh. Nawala na akong kaugalingon. Oh. Kuya, wag it away. Bakit mo ako dinuan? Tepa. Sa to, nalimot ko sa lyrics. Ah, bakit? Ah, sige. 1, 2, 3, go! Yeah!

0: pindot. Ayaw ba? Maelas na si manager, Ana. Ayahan na mo mag-uan. Ayahan na mo mag-inarte kung anak na mong manager.
1: Exciting!
0: Ba? Oh, basta mo nag-iingon niya. Kung dili na ganin yung labang usag-usa, ayaw na mo pagpatuga-tuga. Kuha kayo ni mo ang akong saput. Hoy, Kuya Juven. May gabi, Kuya Juven. May gabi, Iria, sa imo, Kuya Juven. Sige lang, Kuya Juven. At least, ang sapot lang. Ang normal na, Kuya Juven. Ay, kabala ka, happy time December na. Napuntay 13th month pay. Nay bonus. So, dili dapat saputon, Kuya Juven. May gabi, Kuya Juven. Ako ang sparring partner karong Andre sa XFM 88.3 Cebu City. Ang number one na pinakagwapo ng mga technicians diri sa Cebu. Aha! Yow! Kuya! Okay, Juven, hindi ako natugtog ato si Jow. Nasus oknald ni Zuel ang ilhanan nga wa nay gusto kay baho. Di nakaganahan mo tanaw sa iyang nawang. Una na yung ilhanan di ay na. Ay, abang! Dili na daw na siya nagakaligo.
2: Okay, tagal kitang hinadap.
0: Ang timailhan nga hupas ng ihang gugma. Dili na na kagumkum.
2: Darling, I be loving you
0: May.
2: Till 70.
0: Yes, the Lord. Ako mo yung mga kagumkum nga nabalan, ha? Bitaw, ha? Sige lang. Unya taon-taon na tangin ninyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang sapot. Sa iyahang hinanakit karong gabi una tungod kay hupas na, tanaw niya, hupas na ang gugma sa iyahang uyab sa iyahang. Pero dili maingon-ingon sa iyahang uyab, ginatabunang gihapon og bakak ang mga bakak. At ang inin niya, taod-taod po sa pagbalik sa to ang programa. Okay, medyo na-overdose na ko dari. Ay mo pang hawa. Kaya pagbalik na to taod-taod, ato nang pasundo na nga to ang programang Putahe Confession. Sa mga bibi na to nga gusto magpadala sa ilahang mga problema, labi na kung unsaon paggasto sa ilang kwarta, ganahan kay mi Ana. I-message me sa XFM Bukidnon official Facebook page or pwede po mo sa maskin asa nga XFM page basta kay sa Visayas and sa Mindanao lang. Inyong ibutang din ha ang live Putahe Confession or Putahe Confession Care of Cinderella. Mubalik kita taod-taod, timplahan ang imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang atong Putahe Confession sa XFM Network Philippines.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, X

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinoy! Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugog sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Baumi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X

0: personal love. Welcome sa Potahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong gibati karon sa imong dughan. Abri na po ang atuang linya 0945-443-5869. Kung sakaling gusto po ni mong ipagawas siya through live phone patch. Pero kay naman tay letter sender karong gabi una din ako maglangay-langay pa no. Kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender. Syempre hatod kanato sa Turbo Man Enhancer and Santon Plus Herbal Soap, ang sabon nga pampawala sa baho sa imuhang ilok.
1: Musod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nga wa haskang giwa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Vanessa. Adun ako'y uyab. Ug usapod ko katrabahante. Cinderella, overnight dapat ko sa usa ka lugar tungod kay naami company training. Pero dili ko komportable sa ko ang roommate anak nga orasa. Motong ni uli jud ko sa among balay. Sa among balay sa akong uyab. Kana siyang apartment Cinderella. Aduna gid ko'y susi. Motong nahuna-huna anak ko. Nga modiretso na lang ko didto. Pag umang paggaon, huwag magtanaw na lang ko og salida samtang nagpaabot si iyaha. Pag-abri na ako sa gate Cinderella, hilong man ang tanay. So I assume na siguro tulog na akong uyab or basin na ay gilakaw. Pero Cinderella nagtingala ko kay na ay tingog sa usa ka babae nga daw gakanta-kanta sa sulod sa usa ka lawak. Pero Cinderella, ang tingog gikan sa CR. Motong akong gisundan, og napansin na ako nga nakalak ang pultahan. Nanuktok ko, Cinderella, kung kinsang nasa sulod. Mas grabe ang ako ang kulba. Ako siyang giingnan, na kung dili siya mga bliog pultahan, ako siyang ipabarangay. Pila ka minuto ang niagi Cinderella iyang giabrihan ang pultahan. Og paggawas niya, gapangurog ang babae. Tungod kay ang tinuod, akong gipahong ang tubig. Gipangutanan ako siya kung kinsa siya. Og ang iyang ingon sa kuha, igagaw daw kuno siya sa kuang uyab. Nahadlok daw kuno siyang mugawas, kibasin ko nag-unsang akong huna-hunaon. Sakto po, Cinderella. Nga anang panahuna, niabot ang akong uyab. Huwag ang ingon niya, maoday ni ang akong kinamanghurang igsuon. At tingala ko, Cinderella, kay lahi-lahi ang ilahang tubag. Halos mapakan niya ang iyahang dila sa pagtubag sa kuha. Murag di siya kakahimutang. Tingala ko, Cinderella. Kay every time nga mag-video call me, naa siya sa probinsya, dili na ko halos makita kining babae nga giingon, nga iyang igsuon, or igagaw baron. Kung tinuod po, Cinderella, nga igagaw niya, o igsuon ba ang iyang turing ani, nga nung muabot mang yods hapit o sa kaoras, ay hako ni Abrihi sa pultahan. Nga nung waman lang siya nigawas dayon, ug nitubag sa akong pangutana. Ug nga nung mas mahadlok man siya nga atubangon ko, kaysa iyahang i-explain kung nga nung nasa sa balay sa ako ang uyab. Cinderella, 2 years na mi sa hong uyab. Pero Cinderella, sukad nga nahitabo to nga naabdan na ako siya nga nay babae sa iyang CR. Halos din ako muuli sa among apartment. Dito na lang ko gatambay sa iyang apartment. Nag-worry ko, Cinderella, nga basig mausab nga mabalik tong babae ug nay mahitabo na wa na ko nabali. Cinderella, nag-overthink lang ba ko? Tagahuna-huna bagid ko nga mali ni akong ginabuhat. Igsuon bagid ka ni? Igagaw bagid ka ni? Pero Cinderella, lahi gyud. Lahi ang giniingon sa ko ang utok ug sa ko ang dughan. Kinsa man ang angay na akong tuuhan. Para sa Putahe Confession, Vanessa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako ay sis ba? Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Oil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kaya nakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Laktion yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, ay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, tapilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

ikaw gihapon diha. Ikaw pa rin ang laman ng pusong ligaw. Ba? Grabe naman nga gugma na auntie, oy. Ayaw palabi ha, kanang imong gibati din ha karon nga murag gugma nga gauros-uros, ayaw gid palabi in town ana, kay dili gid pud na siya safe sa imuha. Oh. I love man ko niya, kay ako man gani ang wallpaper niya. Timan ina biha. Oh, kanang si tawag ana, oy kadali lang kayo ha, murag na ako inahuna-hunaan bi. Murag na ako'y gusto ng iingon sa inyo, habi, pero di gina ko maingon-ingon. Pero maunin siya ang kamatuuran, ha? Kanang... lagi nila lagi kabiyaan. Lagi ikaw na lagi ang love sa mukha niya. Oh, ikaw lagi ang love niya. Oh, kay imuhang rason nga nung love ka niya, kay gina-wallpaper ka niya na ikaw perminti ang sulod sa iyang pitaka, ikaw ang picture sa iyang pitaka, ikaw ang wallpaper sa iyang cellphone, ikaw ang wallpaper sa iyang laptop. Oh, niya, love na da yun. Sure jug ka? Ha? Sure jug ka nga love ka niya? Huna-huna, abi, ha? Kana manganing, kanang karton sa... katul. Lamok man gani ang nakabutang din ha nga picture, pero ang tinuod ana kanang katul ra day mo patay sa lamok. Oh. Yan. Huwag kang maniniwala. Hindi ka na pa magatuo sa mga ingon ana.

0: lagi pagtuo kay na tadawa na ang lamok na trader na hinuon ang lamok. O di ba? Kumakitan man ninyo sa kanang mga karton sa mga katolo, gi-mention na gyud oh. Bitaw tinuod na oh, gibutang ang picture sa lamok nito sa katol. O kaya abig unsa, abig tinuod, abig tinuod nga gihimong model, lablab na siya sa katol pero ang katol ra ang mupatay sa iya hang lamok. Mo nang dili ka dapat magsalig, Ginoo ko ano magsalig man kiyay. Balikan na to ang istorya karon sa to ang putahe confession, ang istorya po ni Vanessa. Kun asa, iyahang nasakpan ang iyahang uyab nga nagpatulog og bazi sa iyahang apartment. Kung ako ang nasa imuhang lugar, Vanessa, dili may wasan nga mag-overthink. O kaya, kitang mga babae, we always trust our instincts. Usahay man gud pod kani ato mga instincts, manobra ra pod ni siya. Namong giuban nga sobraan ra pod ka judgmental, no? Nagtapod ra gani imong una na ay naman siguro, lahi naman siguro ni sila naman siguro ang duha. May iyon anak tao sa high, pero depende gid pod nuhon na siya sa imo ang experience ana nga tao. Kami mga babae in the real world, overthinker gud mi. Gamay nga butang nga among makit-an, gamay nga butang na among maiobserbahan. Actually nag-overthink na mi ana. But the thing is that depende po sa among experience ana nga tao. Specifically sa among mga partners, let's say imong uyab. Oh, mag-overthink ka kung gitagaan ka og rason sa imong uyab nga mag-overthink ka because of the cheating issues way back. Pero imo ang ganing uyab, wala mo'y cheating issues, unya na siya katapad laing bayi, oh, maski pa siguro kinsa na siya din ha, maski pag artista na, di ka magselos because wala ka ginatagaan sa imong partner og rason nga magselos ka. And that's true love. But sometimes, hindi po cheating ang sumisira sa relasyon. Minsan yung lalaking walang emotional intelligence. Hindi ka man niya niloloko, pero araw-araw kanyang dinudurog. Buakad, uy. Tambag na ako kang Vanessa Bibi, kaya nang manguta na siya sa babae, kundi siya motugan, bulagan ni ang iyang uyab. Nabalib ka kung nga musulting tinood. Kana lang noon Armand kay murag malabo gita nga magpaamin og tawo nga how gay mamakak. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi, baby Cindy. Maayong gabi. So, tanan ni mo, take pa minaw sa XFM Malay-Malay Bukit Nun.
0: Yes po, kinsa ni palihog?
1: Si Jongjong from Cebu City, Barangay Apas.
0: Sige Jong, unsa man imong matambag ni Vanessa Jong? Tama ba ni iyahang mga instincts Jong?
1: Murag sa akong paminaw, murag tama man siguro.
0: Unsa man nganong unsa nganong ingon anak man imong nahuna-hunaan?
1: Ako matambag niya kung unsa nga siya kuan di. Depende naman na niya kay tao kung saan at pagkuhan kung maugi ang ipatigbaba o maumang yun siguro.
0: Pero huwag man tayo basihan good.
1: Mao lang yun. Ana, magkong nga senaryo, magkong nauna, tagkuhan ka lang na yung mga basihan ba?
0: Nagipod. Pwede ka basing tinuod po yung ingon na igago ba gito? Igsuon ba gito?
1: Mao lang ipod.
0: Kana lang. Ay, naku.
1: Balik lang yung tingog sa Cebu, pero may kadagabi ibibisim din, no?
0: Oh, okay. Kadagabi, inagin ko rin mo madungog sa Cebu. Gikan Lunes hangtod Huwebes.
1: Ingat kita na pagbalik sa imong hook-up diri sa Cebu, balik ko mga listener sa mga Cinderella team.
0: Team Cindy?
1: Namay na ingon niya. Nalangin balik ni Cindy lagi sa kwan. Kundi, balik. Matingan lang sila ba? Ginawa, beka.
0: Nabanhaw. Inganan?
1: Ang kadong, gabang sa imo sa akin. Ingano lang ang imong Facebook katong niya at tagatong niya. Di ginamo maupin.
0: Akong gihatang ang Facebook? Wala mo ba? Murag ko ang Jong ba? Magduda na ko Jong kay nag-change na ko og name.
1: Sabi pangalan mo sa ibig, mag-train ka ba?
0: Pero pwede Jong, pwede gyapon ni mag-search ang akong Facebook, pero ang imong dapat tama ang spelling ana. Cindy, uni duha man siya ka pangalan, Cindy Rella. Dapat dili na nimo siya usahon. Dili na siya one word, two words na siya. Cindy Rella.
1: Two words. So, Cindy wala na space Rella dito.
0: Nice space. Oh, Cindy niya space
1: Cindy,
0: tapos Rella.
1: Oh, Rella.
0: Oh, yung Rella ni mo.
1: Spelling sa Cindy.
0: Ang Cindy, C I N D E unya space dayon ka. Tapos ang spelling na yun sa Rella kay R E L-L-A-H.
1: R-E-L-L-E-H?
0: Oo. Kailan mura ka ng Cinderella? Ano ba? Na-I-H siya katapusan.
1: Pinakurat.
0: Mura ka ng gikan ka nagkaunog hang kayo nga sili.
1: Mura ka ng na-I-H.
0: Sige, ikaw do tawag sa kong pangalan, B.
1: Cinderella.
0: Ana. dapat ing ana ang pagka-spelling kay para makuha gid.
1: Sa may profile ni mo dadto para ma-identify nako.
0: Kuan, nakaputi ko gikan sa nina hangtod sa pantalon, puti tanan, nakaputi og sapatos. Unya nagsandig ko sa pink na sakyanan.
1: Nakaputi ka tanan. Abi man ako, nakaputi ka tanan. Nakasandig ka sa maliti na inkanto. Yung labat.
0: Wait, late. Naglutaw man to. Pero nakaputi
1: abi
0: ko tanan ang uniform.
1: Abi kong nakaputi ka tanan man. Yung nagtulog sa yuta.
0: Na! Anak, nagiday sa inkantong kawayan.
1: Di ba, bibisin din. Wala to kay katambag niya. Bibisin din, ha? Dami tibor ni mo ba?
0: Onsa man?
1: Na lagi kuan lagi akong partner ba nangita og bantay sa iyang anak lagi kanang 10,000 ang buwan.
0: Wow, pwede ako mag-apply. Yan
1: na-nasag ka.
0: Lami kayo nangingunan na kayo nagtaas naman ang sweldo basin pwede ako na lang na.
1: Yan lagi wager siguro bibisin din unlisible lang.
0: O sige, ikaw i-announce ka. O ito yung mong kinahanglan.
1: Yan, hindi mo nga 30 pataas ay lang ng batanon. Mahingag ba na sa gugma-gugma?
0: Mauma. Ano siya, bae, laki mong ipangita?
1: Babae. Bae, managlaki ang bata. Mag 3 o 7 ang edad.
0: Asa na pwede nga location sa Cebu? Kay base na yung naminom
1: mo ginan sila? Barangay Apas. Barangay Apas.
0: Barangay Apas. So, nangita ka o bantay 30 years old and above. Oh, yaya in short.
1: Yaya.
0: 30 years old and above, no? Sige. 10,000 ang bulan niya.
1: Pero kung ang trabaho, bantay bata, na yun, maglaba lang yun ito, maaray yun.
0: Ang number ba nga ilang makontak kaniga pong kaniimong number?
1: Oo, kaniga number.
0: Sige, akong i-announce ha. Bisa mga nangita din haaong trabaho, ilabi na po sa mga kababaihan na 30 years old and above. Ang preferred niyo mo is dili na single?
1: Pwede niya po single. Basta kayo na yung idaran na, 30 pataas.
0: Gusto na siya, kung mahimo na siguro be single na lang para sa stay in or stay out.
1: Pwede lang niya stay in, pwede report niya stay out. Maray ang kanang siyaray magbuhat din. Ang sildo kada gabi ang sildo kada uli sa kuan club ginikanan.
0: Kada uli, sweldo. Na.
1: 500 ang adlaw.
0: Mio ano? Uy, dako pa muna sa kong sweldo, uy.
1: 500 ang adlaw kung iyang inadlawon, pero kung iyang ibinulan, 10,000.
0: Uy, dako kayo. Bisa mga nangita di hawag trabaho, 30 years old and above, location, Abas, Cebu, no? Abas, Cebu, Apas, Cebu.
1: Apas, Cebu. Apas.
0: Sa Barangay Apas, Cebu, babae po ang ipangita, preferably single na lang na 30 years old and above. 10,000 ang bulan. Uy, karamihan eh. Number na pwede ninyong makontakt is 0910-099-0115. Kung balikon ha, 0910-099-0115 para po sa mga interesadong aplikante, tawagin niyo ang number nga akong gi sulti gaina.
1: Sulti.
0: Sige, mao lang to ha.
1: Mao lang to, baby, sindi niya. Day of Mercoles.
0: Oh, Day of Miracles. Sige, sige, sige. Salamat ka ayaw ka nga na ay... O, naantay interesado no? Kadako kayo ng 10,000 sa tinuod lang.
1: No, dako. Dako lang ba may naon to? Gamay gastoon.
0: Lagi? Kana lang noon?
1: Noon lagi. Ibigindi. Ikaw, ano na kay anak ni Bisindi?
0: Alo, ay karamihan. Sige lang, ha? Ulat sa mo. Ingon na rin kung nana, puhon, puhon, puhon. Paraghanon na ako, paraghanon na ginako ni
1: puhon. Mo to, BB ay Cinderella, no? Cinderella.
0: Ah, Cinderella.
1: Kaya si puhon. Mag-accept sa'yo mo, eh. Unay mag-adi-accept po.
0: Sige, puhon. Busy pa man good ko, B. Kay Lunes ang tuwi Biyernes na ako'y trabaho sa dlong.
1: pero i... Teacher mo tayo, ano? Lagi?
0: Kaayo. Muna nang busy kayo.
1: Daghan, naday kang mga daghan, naday kang mga anak, kay teacher mong ka.
0: Muna akong giingon sa mga daghan, kay kong anak.
1: Lagi.
0: Daghan na mga.
1: Kung saan grade ka, baby?
0: Kuan? Akong ginahandle kay grade 9, grade 12, o college.
1: Ah, good job.
0: Yan yun. Ah. B, salamat kayo, ha? Unta nga na yung manawag na sa imuti.
1: Hindi, mayong gabi. Hindi, amping sa pag-uli. God bless.
0: God bless you, B. Amping. Salamat kay B, ha? Uy, sa mga interesado, doko na kayo ng Gismil, B. Pero one day, ragin na siya nga kuan, kaya ng gasto. God, ang mahal, mga pamalatino, mga pamalitunan ka, Ruel. Mahal, gid bito ka, ayuro, no? Amot, nganong nagmahal? Nganong nagmahal ka pa ng iba? So, uy, bitaw, B, wala namang gitang igong oras, no? Pero, ugma, sunod adlaw na pwede. Ugma, ay, ugma, di, ay, sorry. Ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa putahes sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. It's 80.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang confident sa ka-tricycle driver, kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Melissa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santon Plus Gold. Dua ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapo, sige akong lawas. Wala ka joy lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Your favorite radio station, XFM 95.9, General Santos City.
5: Exciting!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa utuho dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Saltone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saltone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Saltone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Saltone Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Saltone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Saltone Plus Herbal Soap. Gamit na! Saltone Plus Herbal Soap.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Nilagyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuloy.
6: Bisot pa si papa.
7: Bisot pa yun yung taon.
6: Daw gawa, papa eh.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: So mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong ikonsulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong po mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, yung iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan yung iba, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam nyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: Oh yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo. Eh dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, eh kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, eh nababaliwala, kumbaga nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan, ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any, nasa sulo ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, mga kababayan po natin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron yung mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi, alam mo, ang papel ng blood vessel, eh, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan. Yung mga highways, mm-hmm. yung mga barangay roads. Imagine mo yon. May iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, mm-hmm. Napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm. partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm. which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm. may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direction ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin. Lumulobo. Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
2: at lahat
1: yung
2: partner,
1: pangatawan.
2: Elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
1: parang
2: yan.
1: Goma,
2: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin.
2: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na mayroong kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
1: Oh.
2: Oo. Yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
2: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan, sa mga kababayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc, pwede ngayon.
2: Oo, so kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
1: O
2: marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, it's very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
1: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. Eh, na-minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So, you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
2: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Mm-hmm. Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan.
2: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
1: mm-hmm.
2: na ito eh proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
2: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
1: Mm-hmm.
2: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
1: Mm-hmm.
2: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
1: Mm-hmm.
2: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
2: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang binder ng system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
1: Mm-hmm.
2: Ang collagen ay protein.
1: Mm.
2: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm.
2: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm.
2: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Plus antioxidant pa,
2: yes,
1: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po mga kaibigan ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun to kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
2: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
2: ang importansya ng hydration,
1: mm-hmm.
2: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
1: Oh.
2: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo ha, mga pagkain ng maraming tubig,
1: mm-hmm.
2: yung pipino,
1: yan.
2: Yung singkamas,
1: pakwan,
2: buko, pakwan, mm-hmm. lahat ng mga prutas that are very rich in water ay nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
2: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa ating pong mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
2: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa mm-hmm. mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
2: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
2: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
2: Kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka.
1: Mm.
2: Ganun yun mga kaibigan.
1: Sa panahon natin ngayon, Dok, pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan.
2: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
2: Napansin niyo yun?
1: Mm-hmm.
2: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So ganun mga kaibigan yun ha, medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige Doc, baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan, so tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantawa at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dahil ba tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: kabutan. Kung bagmangkana, di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos yan? Pero mo na nagibutan ang ubintador?
0: O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV man kana? Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba ka sakit sa baga?
0: At ang tangan?
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan? Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Tukan nga namina ko. Karon ha! Nadawat na nako bro.
6: XFM.
3: FM.
7: Exciting, bro.
8: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fancor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya, og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako di ay si Robert kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo hubag sa

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, katong wala pa kung aminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot na d'yo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
6: X.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
7: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: lang sa inyong mga lugar.
1: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminog XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Pweh!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire.
5: Pag-uwa dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
7: X.
4: XFM.
7: FM.
5: Grabe naman ka exciting, oy!
8: 95.9 XFM Jensen
7: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.

0: Express. Balitas Abundan. Express. Balitas Abundan.
1: Sa unuhang tunlin sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines. Headlines.
1: Usa ka Filipino gi-report nga missing sa Nepal flash flood.
0: Headlines. Headlines.
1: Samta sa balitang lokal, bagong doktora sa Jensen instant viral human gikumpara sa Korean actress nga si Song Yiko.
0: Headlines. Headlines.
1: Samta sa balitang regional, 12 anyos pinakabatang inahan sa Bukidnon.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balita national, 5.95 billion pesos na ang kadaot sa infrastruktura tungkol sa mga bagyo o habagat.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, 162 ng patay, gatusan pa ang mga nawala sa grabing baha sa Nepal-Tibet border.
0: Headlines. Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, Alex Iyala og Ogre Alismisye. Misabak na usab sa Mix Doubles.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa showbiz news, Liza Soberano magpasinduyag sa Golden Globes. Mibalibad sa mga kauban, usab si Enrique Hill.
0: Headlines. Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, magtiayon nga gikan pa sa Estados Unidos. Giila isip pinakatiguan nga magtiayon sa kalibutan.
0: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag daw sab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning ano nga Biyernes, petsa 28 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Haton nato kaninyo ang mga mainitod ug labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogang Fission X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Amang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay o nakapabatood. Busaw sa paiginahulat ninyo at tumarna sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung size minuto sa nakalabay sa nasa isa buntag, di na natunugayon pa mga katropa. Aniya na mga detalye sa itong mga balita.
3: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Alang sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyang kapamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumarna og Santone Gold Coffee Mix.
3: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Usa ka Filipino na ang gikatahong nawala human sa mga flash flood sa Nepal. Sumala sa Nepal Tourism Board ang maong Pilipino lakip sa 600 o sa 644 ka mga tao nga gikatahong nawala tungod sa maong panghitabo. Gikatahong walay hunong ang paglihok sa mga otoridad aron pangitaon ang mga nawala. Kahinom duman nga miigo ang mga flash flood sa mga suba sa Botikoshi o sa Trishuli sa mga distrito sa Rasua, Nuwakot, Danding o Gorka o Grokha. Sa may alas 8:30 sa gabi ini atong Agosto 26, kapin sa 300 usab ka mga tao ang namatay sa maong trahedya. Nagpadala usab og mga rescue team ang uban pang mga nasod aron makatabang sa pagpadali sa pagpangita sa mga nawala tungod sa mga nahitabong flash floods.
3: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alam na usab sa to weather update mga katropa, dunay 6 alas sa 8 minutos ang nakalabay sa isa buntag. Hatod ka na to sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay likod. Tumar na og Santon 5, Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alaga sa itong panahon, mga katropa, adunay southwest monsoon nga makaapekto sa Luzon o western section sa Visayas. Subay sa forecast weather condition, ang Zambales makasinatig sa gunsoon nga pag-ulan tungod sa southwest monsoon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, naibahin sa Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras o Negros sa Occidental, makasinatig managumong kawalangan dungan ang katag-kataga pag-ulan o pagpalalugdog kilat tungo sa southwest monsoon. Sa nahibiling bahin sa Luzon, Aklan, Capiz o Negros Oriental, adunay managumong kawanangan dungan sa isolated rain showers o thunderstorms tungo sa southwest monsoon. Samtang sa naibahin sa nasod, makasinati usab o managumong kalangitan dungan sa isolated rain showers o thunderstorms tungo sa localized thunderstorms. Posible mga katropa ang flash floods o landslide tungo sa severe thunderstorms. Hinungdan gipaamping ang tanan. Ang minimum temperature anaa sa 26.6 degrees Celsius, kamulangtod hangtod sa 32.7 degrees Celsius. Ang adlaw isidla kaninang alas 5.44 sa buntag ug mosalop unyang alas 6:12 sa gabi.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang Bukal. Balitang Salitan.
1: Ala na usab sa tumbalitang lokal, mga katropa, adunay 10 minutos ana kalabay sa isa buntag. Hatod kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Kalit ka nagka-interes ang pipila ka mga taga-Jensen nga magpa-derma o magpaayos og nawong sa dihang nahimong viral, ang usa ka bagong dermatologist sa Rakbayan tungod sa kaanyag o kagwapa ni ini nga gikumpara pa sa Korean actress kasi Song Hye Kyo. Ang nasampit giilang nga si Doktora Katrina Isabel G. San. Apan ang simpleng pagpaila-ila sa iya sa usa ka pribanong baraytang balanan nga maoy bagong doktor, nakapukaw sa mga general. Miabot kani og kapin 5,000 ka mga reactions o kapin 100 o 1,000 shares. Dungan ang makalingaw nga mga comments o captions kang giingong murag si Song Hye Kyo. Samtang ang uban miingon nga kinahanglan na dayon nila magpaayo og dagway na gusto usab nila nga magpa-schedule dayon og consultation. Ang pipila gi imagine ang hospital rounds nga mahimong K-drama scene kauban si Doc. Layo sa mga viral attention, makapawaw usab ang medical background sa nasampit tungod nakakompleto o nakompleto ni ini ang iyang dermatology residency training gikan sa 2021 hangtod 2024 sa Skin and Cancer Foundation Corporation sa Makati samtang gikan 2025 hangtod 2026. Iyang ginayon ang fellowship training sa Mahidol University, Siririja Hospital sa Bangkok, Thailand. Dungan ang specialized training sa dermatologic surgery, dermatologic onology, laser o procedural dermatology.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtalaing pang detalye sa itong balitang lokal. Unexploded mortar na diskubrihan sa junk shop sa Tupi, South Cotabato. Ano ni dugang detalye sa katropang Cherish Lighid i-express balita mo.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Nakumpiska sa mga otoridad ang usa ka unexploded ordnance o kun-okso ang nakit-an sa usa ka junk shop sa Puro Candelaria, Barangay Poblacion Tupi, South Cotabato ni atong nakalabayng adlaw. Sumala sa Tupi Municipal Police Station nga nakadawat sila og tawag alas 11:45 sa buntag gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa nakit-an nga eksplosibo sa junk shop samtang naghanay og mga craft metal o plastic. Nagpadayon-dayon og luwas nga pagsusi ang South Cotabato Provincial Explosive Ordnance and K9 Unit o kun SCPECU Pulumulok Satellite Base. Ang nakuha nga butang giila nga usa ka 81mm mortar illumination round. Kasamtangan kining anaa sa kustodiya sa SCPECU alang sa tukmang disposisyon. Gipahinumduman ang publiko nga dili hikapon, ibalhin o hilabtan ang bisan unsang kadudahan nga eksplosibo o ordnance o gireport dayon kinip sa pinakaduol nga estasyon sa kapulisan aron malikayan ang posibleng aksidente. Mga katropa, your premium food supplement against viruses and bacteria, MAG Premium D3 Soft Gel Capsule na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Samtang ex-convict balik sa prisuhan human makuha og droga ug pusil atol sa operasyon sa manapatan sa Rangani Province. Ano na dugang detalye si katropang Chris Legaspi? I-Express Balita mo!
0: Express Balita! Express Balita!
5: Balik himas rehas ang usa ka ni Pederiso human madakpan sa pagupot o illegal nga droga o armas. Gawalay lisensya atol sa operasyon nga nagpatuman sa search warrant. Gilusad kini sa mga personahe sa Malapatan Municipal Police Station uban ang Sarangani Province Police Mobile Force Company. Kagahapon alas 12:14 ang taknas kadlawon sa Purok 1, Barangay Patag, Malapatan, Sarangani Province. Ang nasikop ka kanhi binilanggo gilang si alias Elmer, 48 anyos og residente sa maong lugar. Misulod og nagpahigayon og search warrant ang kapulisan sa walay sa suspek base sa search warrant nga giisyu sa usa ka huwes sa Alabel, Sarangani Province tungod sa mga taho nga naghupot siya og illegal nga armas. Atol sa operasyon nasakpit sa mga otoridad ang usa ka plastic nga pakete nga adunay sulod nga gituhoang syabo og usa ka .38 caliber nga revolver nga adunay duha ka bala. Matod sa kapulisan nakadawat sila og daghang reklamo gikan sa mga silingan sa suspek bahin sa iyang bisyo nga kanunay magpabuto sa iyang armas. Nasayran usab nga nakagawa sa prisuhan ang suspek human niya natapos ang iyang sintensya sa kasong pagpatay. Kasamtang ang gitanggong balik ang suspek sa custodial facility sa Malapatan Municipal Police Station. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumarong Santon Plasco. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropa Chris Legaspi, ex-FM News.
0: Balitang dugang, balitang salita.
1: Samtang gisugdan karong tuiga ang dinali ang pag-ayo sa mga pampublikong infrastruktura sa General Santos City human makakuha og ligong pagsalig. Si Lone District Representative Sherlene Banias Tugrales gika sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ato sa bagong budget briefing sa Kongreso, gipasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dinali ang pagahina og pondo og pagpadala og mga engineering team sa dakbayan. Kiniaron mapadali ang rehabilitasyon sa mga pasilidad ginagawa tungod sa magnitude 7.8 galinog. Ipasiug na ni Banias Nograles nga prioridad ang kaluwasan sa publiko o pagpasa o ang paspas nga pagbangon sa syudad nga walay bisan usang pagkalangan.
0: Balitang dukan, balita sa lugar.
1: Sa orahing detalye na sa itong balitang lokal mga katropa, nagpagawas o pahayag ang simbahan pinagrika. Paniagi ni Reverend Father Angelo Benavista Benavides, ang Vicar General og Manager sa Diocese of Marbel alang sa tanang mga member consumer owners sa Socoteco. Ipanayag si Father Benavides nga angay gayon nga i-boycott o dili apilan ang ipaygayon nga plebisibo aron ipakita ang kawalay uyon sa pagpangabuso og pagpangdaya sa mga kapitalista og politiko nga nagpaluyo niini. Gikondena usab niyang ang matod pa milking cow og lutong makaw nga transaksyon nga magpapaspas o magpapaspan lang sa mga taas nga bayaran sa mga kuryente nga sa mga ordinaryong mamumuyo sa Sarangani, General Santos City, Pulomulok og Tupi. Tungod ini naghimo og usa ka ligon nga koalisyon, ang simbahan kauban ang nakalain-laing grupo aron manindigan batok sa pagsinunggaling, pagpamilit og pagpamalit og kabubuton sa tao. Og ang kawalay transparency sa maong sistema, labaw pa niini, ginaimbitahan ni Father Benavides ang tanang pamilya o komunidad nga mutambong sa usa ka balaang prayer rally karong Agosto 29 alas 3 sa hapon diha sa Plaza General sa Pioneer Avenue aron magkayusa sa pag-ampo og pagparog alang sa hustisya sa tanan. Ipainom duman usab sa simbahan ang mga mutambong sa maong pagtapok na magdalagpayong mainom nga tubig sa kantin o kandila. Samtang gina-discourage ang pagdala o mga backpack aron masiguro ang seguridad o kahapsay. Naglaom si Father Benavides nga dili magpadala ang katawhan sa mga bakak o sa kwarta kung dili magpabilin nga nagkahiusa o nanindigan sa kamatuoran alang sa kaayuhan sa mga batanon sa

0: Ano na rin, 18 minutos mga katropa, nakalabay sa nasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang regional. Atod ganito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, araw matagamtaman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: 12 anyos, pinakabatang inahan sa Bukidnon. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinagi ni katropang Hanilo Tabios. I-Express Balita Mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Natalo sa buhatan sa Population Development Division kon PopDev Bukidnon nga nag-edad 12 anyos ang pinakabatang inahan sa probinsya. Kini ang gibutyag ni Population Program Officer 4 na si Emily Marie Q. Estacio atol sa interview sa XFM News Team. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang probinsya nakatala nitong 2023 o 4,719 kakaso sa teenage pregnancy samtang 4,592 sa tuig 2024. Kini nagpasabot nga dunay pag-ubos og 122 kakaso. Sagad matod pa sa mga batanong inaan, nag-edad 15 hangtod 19 anyos. Sumala ni Estacio, anaana karon sa rank 7 ang region 10 sa may pinakataas nga kaso sa nasod, human sa pipila ka mga tuig nga rank 1 ang rehiyon. Sa probinsya sa Bukidnon, ang Malaybalay City o Valencia City ang gilang hotspot. Unang-una sa adunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy. Tinguha sa buhatan sa PopDev ang hugot nga pag-implementa silang advokasya nga no more children having children. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumarog Vision X Plus Softgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtang 5 ka munisipyo sa Agusan del Sur na lift sa Pink Zone Batok ASF. Ano na dugang detalye sa katropang Ray Alenton? I-Express Balita Mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: 5 ka mga munisipyo sa Agusan del Sur ang na-left ngadto sa Pink Zone human wala nay na-report nga kaso sa African Swine Fever kon ASF. Sumala kang Dr. Conelo Berden, Animal Production Division Head sa Agusan del Sur Provincial Veterinary Office. Lakip niini ang mga munisipyo sa Sibagat, Talakugon, Beruela, Loreto ug San Luis samtang nagpabiling red zone ang ubang mga lugar sa probinsya. Din gipakusgan sa Provincial Veterinary Office ang pagpatuman sa biosecurity measures, lakip ang paggamit sa boss fencing sa mga farm, regular nga disinfection o gustong downtime sa mga farm workers. Matod ni Berden, mahimo usab nga mapasa ang ASF pinaagi sa mga tao, kagamitan, sapatos o kontaminadong karne. Busa gipasidanan ang mga hog resource batok sa pagdala sa virus gikan sa usa ka farm nga sa laing lugar. Gipadayon usab ang regular surveillance o sampling sa mga hog farm aron na masubay ang kahimtang sa mga lugar o mapugnan ang posibleng pagkaila pag-usab sa ASF.
4: As a province, napagihapon ta sa red zone area, pero diri sa ato ang probinsya, aduna na tay 5 ka mga munisipyo nga na-lift na sa pink zone. Maokini ang munisipyo sa Sibagat, sa Talakugon, sa Beruela, sa Loreto, o sa San Luis. So, kana sila lima, sir, na-lift na sila. Ibig sabihin, once na ma-pink zone na sila, no cases reported in their area, pero ang ilaha pang kasikbit ng mga munisipyo na pa sa red zone.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Conelo Berden, mga katropa, aron makalikay sa bisan unsang mga virus sa palibot, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alenton, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ano na'y 23 minutos ang nakalabay sa nasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang nasyonal. Atod ka na ito sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug ligon nga panglawas, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Misa ka na sa 595 billion pesos ang gibanabarang kadaot sa infrastruktura tungod sa sunod-sunod nga epekto sa mga bagyong Luis, Maymay ug Neneng. Lakip na ang habagat. Sumala sa Office of Civil Defense kun OCD ni abot og 1.91 billion pesos ang kadaot sa sektor sa agrikultura. Mga 7.7 milyon katao o 2.2 milyon kapamilya ang naapektuhan sa kadiyang rehiyon sa nasod. Anausab sa 28,000 ka mga individual na napabilin sa 325 ka evacuation centers. Samtang 31 na ang patay, 19 ang nasamtan o 3 ang hikatahong nawala. Pinakadaghan ang namatay sa Benguet, kamiapod sa 15 kadaghanan tungod sa landslide. Kapin sa 2,800 usab ka mga balay ang nadaot, samtang 104 ka mga syudad ang muog munisipyo ang gideklara sa kasamtangan nga ubos sa state of calamity. Sumala sa OCD, miabot sa 1.56 billion pesos ang ayuda nga gihatag sa gobyerno, samtang nagpadayon ang damage assessment o validation sa mga otoridad.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Lain pa detalye sa tumbalitang nasyonal, gihatagan og Doctors of Laws honoris causa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamantasan ng lungsod ng Maynila kon PLM nining Webes, Agosto 27. Gihatag abang honorary degree ato sa 58 commencement exercise sa PLM nga gihimo sa Philippine International Convention Center o PICC. Gipanguluhan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso og PLM President Attorney Domingo Reyes Jr. ang seremonya og sa pagsulob sa academic regalia kang Marcos. Sa iyang pakipulong, gipasalamatan sa presidente amaong pag-ila og pagpasiugda sa mga importansya sa edukasyon isip dalan ngadto sa personal nga kalampusan og pagserbisyo sa nasod. Ginasig ni Marcos ang mga bagong graduar nga gamito ng ilang pagkahibalo o mga abilidad alang sa kaayuhan sa ilang isig katao o sa nasod. Mato niya ang tinuod ng kalampusan dili lang masukod sa mga nahimo sa usa katao, kundili usab sa mga kinabuhi nga iyang natabangan o ang iyang kontribusyon sa kalibutan o kalambusan.

0: Showbiz Balita.
1: Renta minuto sa nakalabay sila sa isa buntag mga katropa alang na usab sa tong showbiz news. Atod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gika po'y nabakas sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Narin na ta sa sabon nga doon ihatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Nahatagan og papel ni Liza Soberano sa umaabot nga Golden Globe samtang giklaro sa Mia nga dili na siya andam o dili siya andam nga makatrabaho pag-usab ang kanhing love team nga si Enrique Hill. Sumala sa report, ano ni bagong oportunidad si Liza sa international entertainment scene samtang padayon ng iyang career development gawas sa Pilipinas. Ipahayag sab niya ang iyang baruganan bahin sa posibleng pagbalik sa tambala nila ni Enrique. Bisan pa man ilang kaniadto mga kalampusan isip tambalan sa pelikula o telebisyon.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Alam sa ito, balitang ekstraordinaryo mga katropa, 31 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Atod ka na ito sa Santone Herbal Oil, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon ga sama na lang sa muscle pain? Mag Santone Herbal Oil na!
2: Balitang ekstraordinaryo! Ekstraordinaryo!
1: Nakamugna mga katropa og titulo ang usa sa pinakatiguang nga magtiayon sa kalibutan base sa ilang nakiusang edad nga silang Laine og Eleanor Gitan sa USA. Isa adunay katibuk ang edad sa Miami, Florida. Si Laine o si Lyle nag-edad og 108 anyos. Og si Eleanor, 107 years old. Una na kariadtong nagkaila ang mga nasampit tuing 1941 isip pang estudyante sa Clark Atlanta University. Og nagminyo kariadtong Hunyo tuig 1942. Sunod sa kapin 8 kadekada kadaghanan sa ilang kinabuhi ilang gidungog o ilang gigugol nga magkauban sa New York City sa wala pa mabalhin sa Miami aron mas duol sa ilang mga anak nga babae. Ang record gipatuman sa Love Quest o sa kaorganisasyon nga nag-research nga dokumento sa mga super centenarian nga mga magtiayon.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday, pensa 28 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukan Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa mga nagkahiusang o alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuro.

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Bisonix, daghan na ang natubangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Bisonix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian yun ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Bisonix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Bisonix, sulay ang kaipitibo. Bisonix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number 1 sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!

0: may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting!
2: XFM.

0: XFM, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:50 ay uno na!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: okay, Pabang Budiha, alas 6.52 na.
1: Bullseye!
0: Na itrabaho ron na, binigyo gwa.
1: Bullseye!
0: Why holiday ron, naman ang holiday. Og sa Lunes na po data. Parang holiday ang Lunes, di ba?
2: Mm.
0: Saan holiday ng Monday man?
1: Bullseye!
0: Araw ng mga gwapo?
2: Araw ng mga gwapo. Muna okay. Adlaw na to.
0: So, natay trabaho, kay pangit man ta.
2: So,
0: manggay nga. So, adlaw na to. Mga angkod, wag ka gwapo na ka.
2: Hapit na.
0: Ayaw ba ba't kagangkod ka nila? Ikaw sabi.
2: Bitawa, katropa, good morning. May muntag kaliyuntran. Bahalag dili mi gwapo. Basta importante, gwapo mi sa inyong kasing-kasing. Ah, importante na diha. Nga magkahiusa ta, nag-uban ta sa mga hisgutanan nga makarelate ang matag-usa.
0: Kan, correct. Uy, marag timing ron na. Pareho tayo naka-gray.
2: Wala nagsabot niya. Permanente gina ba?
0: Darker na na yung muha.
2: Ay, yeah. Ang mga nakasangit ng mga jacket sa mga anak. Pahula mas sa papa.
0: Yawa niyo yung jacket. Branded meron na, no? Polo.
2: Okay.
0: Yawa.
2: Makasuot na tag-branded ka ng okay, no?
0: Ako, kay Shapira. Ayun na tanawa ang saludo. Hinatag.
2: Polo, gyapon.
0: Hinatag. Daghantag kami ko kayo.
2: Masunod na, lakos na nasunod. Lakos na.
0: Adi kong suot, ana.
2: Nga naman.
0: Buaya.
2: Ay, malita man sunod. Malita daw. Basta natin temang malita, suot kay lakos.
0: Mo ba?
2: Ana siya. Sige lang, kay anak ko kay Ila, nga nag-a-deal o lakos, nga original. Pero dili nga nakamahal.
0: Mo ba?
2: Ana.
0: Sige. Sigurado ka lang, ana, i-double XL, ha?
2: Pagot lang. katotong na ay gadil po siya og slides. Dool na din ito, ah.
0: Sige.
2: Balay ra, balay.
0: Okay. Okay ng balay, kayo wala i-tax.
2: Di online selling siya.
0: Okay na, wala i-tax.
2: Kauban na mo sa church.
0: Okay naman yung anak lang. Grabe naman. Mao na lang yun, naginuton yun nila yun. Grabe pagkawa po yung mga poangon, no?
2: Itaw.
0: Sige. Dari sa taas ato ang programa. Ang yan na nato ang chismis niya. Madugay, ano punta ni? Hoy, pangapi mo ha! Ako, bago rin tawag ko ng magkape. Kay Katropa Chris, wapay yung tawag ng horotay.
2: Labi pa kayo.
0: Basta siguraduhan ninyo, ang iyong kape, it's either Santon Gold Coffee Mix or Santon Plus Coffee Mix.
2: Pwede po premium Dietrich Coffee Mix.
0: Pwede rin kapon mga kay kailaan, ha? Available na sa mga paborito ninyo mga butika. Kay kana siya, mauna mong ginakape. Kay Katropa ang Chris ninyo. Pero happy to get to mahorot. Sana naman, Sir John, na anak ka.
2: Ikaw ang tubag sa mong mga pag-ampo.
0: Kaya ba na mo mamanate pero mas lami magutong libre.
2: Ito Sir John, ma-feel na mo ang love ni mo sa mga ba.
0: Ayan. Anyway, alas 6.55 ang itong oras mga katropa, mga kagilaan. Mayang buntag niya kanyang taran. Narin na sa karan itong programa. Ito naman nun. Siyempre, kanyang bulsay. Adlaw kita karon nga Biyernes sa 28 na sa bulan sa Agosto tuwing 2026. Oga, pila na lang kaadlaw. Upat na lang kaadlaw. September na rin tawon mga
2: katropa. Ay, bugawas na si Jose.
0: Have yourself a merry little Christmas. Gawasay na gina taon-taon.
2: Bukanta na si Jose Marichan og people making gifts. Diba? Entertainment na ba ka? Or basig nahurutan ni mong prinda?
0: Wala na, oy.
2: Wala na yun, Nod.
0: Taray, padulungan entertainment.
2: Nagpaabot na gano'n si Katrupa.
0: Nanay, padulungan mga kagilaan.
2: Nanay, mga advisories.
0: Sige lang. Araw na magiging kinabuhi mga kagilan as long as napakiginabuhi as long
2: iyon,
0: as
2: napakiginabuhi laban lang eskwela. Japan
0: basta na ginapay eskwela normal ginagid mga kagilan
2: mao na siya
0: nana hapit tabi to tamakaling kawas pila na lang katuig
1: Bullseye.
0: Alas 6.56 na nga itong oras mga kagilan syempre kinibayin na ito kanyang Santon Plus Gold kaoban na ito ng Santon Plus Herbal Capsule Santon Gold Coffee Mix Santon Plus Coffee Mix Santon Herbal Tea na po na ang Santon Vitamin C mga katropa mga produkto sa Yes to Health tingin na ito ang kalimtan ngayoban na ito sa ito ang kinabuhi adlaw-adlaw. Kaya mo na makatabang sa ito ang mga katropa. Aron nga kumbaga matagaan o kanabang dugang vitamina, minerals o nutrisyon ng atong kalawasan. Aron mamahimo kitang ligon. Di kita basta-basta magkasakit nga dala ni ini mga free radicals. Mga katropa o mga grabbing virus dahil sa itong palibot. Pati mong silingan mo rin nag-virus. Marausahay mga kagilaan ha. Eh, kaubag yun nato sa itong kinabuhi ang Yes to Health. Mamalit man mong produktong herbal, siguraduhan ninyo doon ay tatak Yes to Health. Importante kay kana, kay daga kay nagaingon-ingon diha mga katropa, aw mao rin siya ang produkto, pero dili. Siguraduhan ninyo kanang blister pack nga inyo ang gipalit sa likod, dagya pa rin ang Taxias to Health.
2: Mm.
0: Siguraduhan ang gina ninyo mga katropa.
2: Wala nakasulod sa garapon na?
0: Wala nakasulod sa garapon na. Ay magtutuo niya ng uban. Kana mga sachet na itong mga kape, naan ay tatak Yes to Health.
2: Nakakarton na siya?
0: Unsa ba logo niya ng Yes to Health, katropa ng Ruel. Green ang timailhan niya ng mga kagilaan. Nga pabilog, nga na siya mga leaves. Ano ba? Leafy ang iyang kilid niya. Basta, wa Yes to Health ang nakatatak.
2: Yun.
0: O ila yung produkto na, mauna siya ang produkto sa Y2H Broadcasting Incorporated sa XFM Network Philippines. Mauna dapat ato ang pag-aimnon aron nga siyempre mga katropa, binuhat kina siya para sa inyo ha. Ang tubong tinguha, matabangan ang atong kalawasan aron di kita basta-basta nga magkasakit. Dinita dito sa pagpa-hospital, dirita sa prevention. Kay prevention is better than cure as always mga kagilaan.
2: Tinood.
0: Okay, mo prevent pakabot pasabot, dili ka pansudlan o balatian. Kaysa ni Anang dito na sa pagtambal, abot pasabot niya na naana kay balatian.
2: Ang pagtambal means dollar, di ba?
0: Awa, tuwa ko ang kaila kagapong adlawa, igura nagtuwad-tuwad. Ni pagtindog niya, ni kalitog lipong. Ang BP, kabalo kapila, 200 over 110.
2: Patay.
0: May ilang gani, kaya walang hiwi ang baba.
2: Walking time bomb.
0: At least, swerte na mangyana ang tao katropang Chris, kaya silang mga kaugatan. Pero hindi lang ay magkumpiyansa.
2: O ganun na, mag-u-time nga, mutaas ilang stress kaya, level.
0: Pag, siguro, very elastic lang siguro yung ugat mo, siguro manibuto.
2: Pero, kaya ba, Grace, sa Ginoo ba nga, nakaya niya, no?
0: Siguro siya, parinte siguro siya ni Rubberman. Kaya mo unat ba? Maunang, bisag
2: grabe ang pressure.
0: Bisag nagbara na, nakakaya gapon, pero ayaw kumpiyansa, kaya kana ganin mo buto,
2: Rupture. Hiwi ang dagway, hiwi
0: steady
2: ang lawas.
0: Steady hiwi, ha? Dili nung ano nga na, kalahi mo na.
2: Kalahi man to.
0: Adik-adik ba na?
2: Adik-adik.
0: Oo, steady ka. Nagdilagin mo ulihan ba? Ayaw tong ka. Niwi-ngiwi kay ka na, lahi mo na.
2: Oo, kaya na mo tulong sipon.
0: Adik-adik ba na, kaya na magniwi-ngiwi. Niya, kaya nang gingon diabetic, kalitong kapayat. Ay, kumpiyansa mo diha ang sahay do. Kadi na diabetic, adik-adik ba na.
2: Nadayo na dyan na siya, handaot yung kidney.
0: Siyempre, synthetic mo na.
2: Lagi makadaot, gilas-lawas pa.
0: Di ba? Mura, di kaya nato ng mga kagiraan. Drita nilang sa Intawon, herbal. Makatabang pa sa tua. Di ba?
2: Basta na maguna o imong imintinar, isa ka, isa sa buntag, isa sa unto, isa sa hapon, pila ra may gasto ni Moana. Kani? Di, kumbaga mo rin nakaanag nagdugang o pampalami sa imong pagkaon. Ang dinili na sa panlasa, kundi sulod mismo sa lawas kay mga nutrients, mga vitamins and minerals, ang nadiha, ang gikinahanglan ni mo sa matag-adlaw.
0: Pila ra man na, 48
2: kuriputan,
0: sa isa ka-adlaw.
2: Kuriputan ni mo.
0: 48 sa isa ka-adlaw. Kaya man ganin mo malit o isa kakahang sigarilyo na isang kakato. So, udagi na! Kasi o herbal.
2: Pero na.
0: Diba? O ni sekreto niya. Kaya man mo magka-weekend, mamalik ka pila, kabutilya, diha nga, beer. Ilisi na. Uy, ayan na. Katropang Ruel, hinahinay lang kay basi na maka-experience.
2: Withdrawal syndrome.
0: Ako, di ko katuwa ng withdrawal syndrome. Istorya na og naran sa inyong utok. Why withdrawal syndrome?
2: Ang withdrawal... Uchipin, magaling kag 150?
0: Ang withdrawal syndrome lang ang kabalo, ka na maundang imo pagkurog-kurog o mu-withdraw ka.
2: Okay. Withdraw na siya hantod-hantod. Ayaw, nag-withdrawal syndrome. Handlog ka na.
0: Kaya mo withdraw ka, kaya nang hapit na, nakas climax, withdraw ni mo.
2: Lay on your to.
0: Mo gani akong pasabot. Di ni mo masatisfy.
2: Di ba? Manang undangi na lang na.
0: Alas 7:01, ang atong oras, kaya nga mga pahinumdom, hatog kaniyo sa tanang produkto sa Yes to Health. Nadi ang Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Go Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Cess the Pain, Santong Herbal Tea, Santong Herbal Oil, Santong Vitamin C, Turbo Men Enhancer, naputay sabon, clear skin, makanindot at yung pangapamanit, Santong Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus. Mauna yung mga produkto sa Yes to Health. Yan. Available na sa mga paborito ninyo mga butika. Dana sa tanang branches sa Rodion Pharmacy. Available sa tanang branches na sa Mercury Drugstore. Tanang branches sa Rose Pharmacy. The Generics Pharmacy. Watson's. Generica. available po na diha og sa mga butika diha sa inyong dapit. Pangitaan ang ninyo ang tatak Yes to Health. Klaro ha?
2: Klaro.
0: Okay, og dili Yes to Health yung mapalit. Wa na milabot diha na og mangingiwi na yung mga naong niya.
3: Tatay.
2: Dagan mong good mga kanang kopya-kopya mga katrupa.
0: Oh, ang mga kinabutang diya, kanang dili good herbal?
2: Oh.
0: Kanang dinaya ba? Butang ka karina?
2: Arina.
0: Mm. Diba? O siya pa yung makuha din mo dito? May lang ganit, kaya di baking soda ang gibutang. Kaya basing blubo na yung tiyan.
2: Bloated kayo.
0: At 702, arina ka ron. Ang katuang word for the day.
1: Bullseye.
2: Ang katuang word for the day, mabasa niya sa John 8:32, nagingon, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Uy, mm-hmm. Bahinis ka matuuran ka, Trupang Ruel. Bahinis sa kanabang muhatag kanimo kagawasan, kanagong dugay kang nabilanggo, kay nabilanggo ka sa bakak, nabilanggo ka sa pagpangilad. Muna ka, Trupa, ang verse nga para sa tuwa. Sa Bisaya, ug kamo makaila sa kamatuuran, ug ang kamatuuran, magapagawas kaninyo. Kini nga butang, daghan ang atong hisgutan mga katrupa nga sa atong palibot, nagatuon nga ang kagawasan nagapasabot sa pagbuhat sa bisan unsa nga gusto sa unod. Kanabang gitagaan bitag og free will, buhaton ko na kay mo ni akong gusto. Pero wa kay balos ang ngadto-ngadto, ikaw nagapos, ikaw na himong binilanggo sa sala. Apan ang tinuon nga gawasan, dili ang kawalay pugong, kundili ang kalingkawasan gikan sa gapos sa sala. Kabalaka, garbo, ug sayop nga mga pagtulunan. Katrupa, kung naakay sayop nga pagtulunan, gapos ka sa sala. Kung naakay kabalaka, gigapos ka sa sala. Kung taas ka o garbo, gigapos ka sa sala. Muna katrupa, likay ka na. Adto sa pulong sa Dios, kay mo ni maghatag kanimo kagawasan, maghatag kanimo og tunhay nga kalipay. Kalinaw, o siyempre, ang ikaw maka-spread po ka o kalipay, igon man gugmangan to sa imong sigayon kay ikaw, gawas no naman sa gapos, sa sala, sa imong kinabuhi. Kung atong ilhon o isil-sil sa kasing-kasing, ang pulong sa Dios, nga mao ang kamatuoran, mawala ang kahadlok o mga bakak, nga gipatuo sa kalibutan. Kanamang, sige lang, karon lang bitaw ni, buhatan na siya kay mao man ay makalipay, mao ay trending, mao ay gusto sa kadaghanan, go with the flow, katrupa, sultihan ta ka. Kana, naghatag kanimo o gapos sa pagpakasala, gapos sa dili pagbuhat sa maayo. Muna katropa, si Kristo mismo ang kamatuuran o ang pinaagi lamang kaniya, nato masinati ang hingpit nga kalinaw o kagawasan. Katropa, masulti kong daan nga si Kristo ang makahatag nining tanan, kagawasan ka nato. Balik-balik ko na ko ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So katrupa, dili ta mag-ferish, dili ta mag-antos sa alinaw sa kalayo, gumikan kay gitagaan na kita o kagawasan, mao ka na ang kinabuhing walay katapusan. Kay ang sabisan kinsa nga doon ay sala, di good, makasulod sa gingharian sa Dios. O nga nung interesado man ka sa gingharian sa Dios katrupang Chris. Oh, musulti lang ko daanin mo, nga ang walay lain, nga pinaka-importante nga atong larawan sa kinabuhi, mao ang pag-addo dito sa kinabuhing walay katapusan sa paraiso nga giandam ni Kristo alang ka nato. O mahitabo lamang ka na kung ikaw mo sunod diya ka niya. Kung ikaw mo dawat sa imong kinabuhi diya niya. Nga siya nagpakamatay ka nimo, namatay dito sa cross sa Kalbaryo, gilubong, o sa ikatulong adlaw na banaw, naglingkod sa tuo sa aman. Sa tuo sa aman. Habot pasabot siya ang naglingkod sa trono, uban sa aman. O ganun, samtangan, nag-intercede, alang ka na to. Nagatabang kanato nga kita mahimong gawas nun sa pagpakasala. Mawitaw, naghatag siya o example, and I am encouraging everyone nga to be Christ-like, a life that is Christ-like mga katrupa. Kanabang kinabuhi nga adunay Kristo, dili pasabot hindi ka masipyat, dili pasabot hindi ka mo magkinabuhi isip tao. Katrupa, kaya na to magkinabuhi nga Kristuhanon sa simpleng mga pamaagi. Kanang simple ni mo nga paghatag o kanang kaluoy sa uban, gugma sa uban, pagsabot, pagkamainom sa nun, kanamang pagka peace-loving people o kanamang peacemaker mga katropa. Muna ang mga hulagway, muna ang mga ihimplo sa pagkasama ni Kristo. Muna ginauhag na kumatag-usa. pasudla si Christ inyong kasing-kasing. Karumbuntaga katropa, kung doon na may kadabang punto kining akong isgutan niya nimo, mas sigmao na niya ang time nga ikaw mismo mo decide sa imong kagulingon nga dawaton si Kristo sa imong kinabuhi, pasudlo nimo katropa o imo sa nga sugdan o basa imong Biblia. Kaya nga naman, ang Biblia magtudlo ka nimo kung unsay mga pamaagi makasunod ka ni Kristo. Ang pulong sa Dios eksakto na, kompleto na para ikaw musunod na lamang. Kung ikaw di pagin mo buhat ani, di na nako nasala. Basta ako nagsulti ko nimo nga kinahanglan na itong buhaton, isip kita mga sumusunod ni Kristo. Gusto makatag langit, gusto makatag paraiso, pero adunay mga butang nga kinahanglan na itong isakripisyo. Dili man dautan ang pagsakripisyo sala. Ang pagsakripisyo nga di ta mabuhat og sala. Ang pagsakripisyo nga mag mas gusto nato og kalinaw kaysa sa kagubot. Mas gusto nato og kaangayan kaysa sa kanang kanang pagpanglamang. Mas gusto nato og kanang kamatuoran kaysa sa bakak mga katrupa. Mo gani nang ang pulong ni ingon ang kagawasan na adya kang Kristo. Mo na katrupa kung ikaw nagpabilin sa sala, kabalaka, garbo kana siya mga sayop nga pagtulunan nga nakagapos kanimo sa daghan pang butang nga sa umaabot nga panahon ikaw lunuron, ikaw konsumohon ni anang sala. Timani, ang sala nga gamay nagsugod na siya sa gamay nga butang. Mudako ug mudako ug mudako nga hangtod ikaw kanon sa sala mga katropa ug di na makalingkawas sa pagpakasala. Muna, ang kagawasan gikan sa gapos, ang kamatuoran ni Kristo naghatag og kalingkawasan gikan sa gahom sa sala. Pag pakasad-an o dautang mga batasan, dili na kita ulipon sa atong kagahapon o sa tawhanong kahuyang, kundili gipagawas na kita sa pinaagi sa iyang grasya. Grasya sa Dios nga kita nakabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo katrupa o katinaw, taliwala sa kalibutan, ang pulong sa Dios nagsilbing sukaranan sa pagsukol sa mga sayo nga pagtulunan o mga bakak sa kalibutan. Ang pagkahibalo sa kamatuoran naghatag og katinaw sa hunahuna og kalinaw sa kasing-kasing nga nagtawag ka nato kun nawagtang sa kalibog og kahadlok. Personal nga relasyon kang Kristo mo na ang kamatuoran mga katrupa. Di lamang usa ka konsepto o impormasyon kundili usa ka persona si Jesu Kristo. Ingon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Ang tinuod nga kagawasan, masinati lamang pinaagi sa padayon nga pagsunod, pagtuo ug pagpuyo diha kaniya matag adlaw.
0: You know. Naro timing sa kong kano pagsulod.
2: Kanang kamatuoran magigisgutan ka tapang Ruel. Lisod po kayo nga isulti na itong bakak sa ilahaban niya. Magsulti na rin mga bakak ng mga party sa programa niya. Ang atong isgutan sa word for the day, kamatuoran. Diba? Yeah. Diligin mo rhyme.
0: Oo. Yan, mauna siya mga kagilaan. Alas sa 7:00 na ang atong oras. O nga siyempre sa itong mga katropa niya, kanang mga pagtulunan. Kanto ka rin yung Santong Plus Gold. Kao ba na ito ang Santong Gold Coffee Mix. Kari na karon ang atong mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa itong balita, Danyos sa tulok, kamagyo o kamagat, nisaka na sa 7.8 billion. 31 patay.
1: Bullseye!
0: Iabot na sa kapin 7.8 billion pesos ang kinitibukang damyo sa infrastruktura o agrikultura tungod lagi sa iniusang epekto sa mga bagyong Luis, Maymay, Neneng o Gabagat. Sumala sa Office of the Civil Defense kon OCD, natalaw sa abang 31 kapatay kasagaran sa Benguet tungod sa mga landslides. Saptang 19 ang naangol ug tulo ang mga nahanaw. Mukabat nito sa 7.7 million ka mga tao ang naapektuhan. Inugdan nga gipailalom sa state of calamity ang 104 kalokalidad. Gipangapot-abot na ang 1.56 billion pesos ka ayuda samtang nagpadayon ang damage assessment.
2: Wagay kuskan nga tao basta mo agbot ang kalamidad katong
0: walay bida diha, basta ang kalikasan na. Atong kinaiyahan na ganang maningil, walay bida diha.
2: Dili nila gustong ikonektar sa kapalpakan sa flood control kay mabalaka na po sila kay magsige na po pangayo o gahustisya sa flood control.
3: Atay.
2: Diba? O, tag, limang kanaw. Tanawa, mahitabo ba ng 7.7 million katao nga mapiktuhan sa baha kung na natarong lang og sakto ang kining mga flood control? Kanang mga uban pa, dili man malikayan, pero at least ba, maminimize. Kaya diba, gitanaw man na nga kanang dakong butang nga makapugong kita sa umaabot ng katalagman. mo bitong gitagaan o kuan gibugaton importansya gihimong urgent kay kabalota ang kalamidad mo igo di ta kay bawas panahon
0: na na
1: Bullseye Bullseye
0: Sarai para to mga balita
1: Bullseye Bullseye
2: Pangulo Marcos Jr. gipasidunggan og Doctor of Laws Honoris Causa sa PLM
1: Bullseye Bullseye
2: gipasidunggan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og Doctor of Laws Honoris Causa gikan sa pamantasan sa lungsod ng Maynila kon na PLM atol sa ika-58 nga commencement exercises sa Philippine International Convention Center gipangunahan ni Manila Mayor Francisco Escomereno Dubagoso og PLM President Attorney Domingo Reyes Jr. ang pagtunol sa pasidungog subay sa desisyon sa Board of Regents. Sa iyang pagigpulong isip guest speaker, ihagit ni Marcos ang mga graduado nga gamiton ang ilang kinaadman sa pagserbisyo sa katawhan o pagpalambo sa nasud.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Waga!
0: Okay, nindot ang panawagan.
2: Ah.
0: Ambot lang sa nanawagan.
2: Oh, wala may apil ang nanawagan.
0: No comment, no comment. Dahil na ito mga balita.
1: Bullseye!
0: 7.2 trillion nga proposed 2027 national budget gisangat na sa Kongreso. Porma na gisangat sa ubos walay balauran ang House Bill number 10858. Kung 7.2 trillion general appropriations bill para sa tuig 2027 ang labing dakong gisugyot ginasundong pundo sa kasaysayan sa Pilipinas. Ginasund House Committee on Appropriations Chairperson Michaela Mika Swansing ang baong balaod nun nga naghatag o kinadak ang bangin nga to sa Department of Education nga dunay 976 billion pesos, sundan sa DPWH nga dunay 644 billion pesos o sektor sa panglawas nga dunay 353.8 billion. Target sa Kamara nga mapasar ang budget sa ikatulong ang katapusang pagbasa sulod sa 53 kadlaw o kini iduso ngadto sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, datong budget. So meaning to say, dili na ta maglisod ani sa pundo. Ang problema, asa kwaon kining budgeta, utang na san eh.
0: Abagbuot kayo na sige buot niya.
2: Oh, umutan lang po ganoon.
0: Ha?
2: Bawang kita mahimo.
0: Diskarte na nila. Wala ba tayo problema mangutang?
2: Alagay.
0: Pero basta di lang kawaton. Ang problema, kaya nangutang ta, ginakawat, isa may bayad na na.
2: Oh, wala pa yung mabalik sa tao. Wala yung servisyo nga mahatag sa tuwa, so maglisod ang tanan.
0: Tama!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Problema kay ang ato ang mga tiga dumala na may mga tama.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ay, tama sila permitted, islam mali.
0: Eh, na tama sa utok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malakanyang! Dihatag ko kasiguruduhan nga dili madihado ang nasod sa Pakselika.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Wala na, arinao. Gipasalig sa Malacanang nga dili mosulod ang gobyerno sa bisan unsang transaksyon ilalom sa Pakselika Initiative nga magbutang sa Pilipinas o mga Pilipino sa aksa alkansing kahimtang. Subalag kang Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro hugot ang kamanduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglang makabinipisyo ang nasod sa mga langyang pumuhunan nga dili magsakripisyo o ang kinahayahan o katungod sa katawhan. Ang maong US-led initiative managtubong sa pagpaligon sa supply chain sa semiconductors AI infrastructure o pagtuko o industrial hub sa Luzon Economic Corridor.
1: Bullseye!
0: Matuo daw ta ko, problema kasi Secretary Claire Castro Maningon. Pasal sa
2: siguro. Next.
0: Yes. Bisayas, grid gipailalam sa red alert. Ah, grabe, nagsigin na naman sila red alert.
2: Mabalik ka saan?
0: Tungkol sa kakulay sa supply sa kuryente.
1: Bullseye!
0: Ayaw mo pa nga yung supply sa Madres Mindanao, ha? Ipailalong ka rin sa red alert ng Bisaya sa green tungkol sa kakulang sa supply. Umanawala ang 916.2 megawatts sa system. Sumala sa advisory sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP, kung kini resulta sa siyam kaplanta nga nag-force outage o 16 ka nga nagdagan nga derated nga kapasidad. Nakip ang mga kapasidad sa Terma Bisayas o KEPCO SPC. Nagpasidaan ang NGCP nga posibleng rotational brownout kung di paigo supply. At sa peak hours, taliwala sa mga limitadong kuryente gikan sa Mindanao. Di na mo kakuha na rin kay nahurot na namon din gamit na na yung mga contract ng ato mga kooperatiba o mga distribution utility.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga nagingon nga kung may pera, may paraan.
0: Yang nag-aagawan na tayo ngayon sa ano ba? Sa supply ng kuryente, delikado tayo nito. Baka mag-end yung contract ng mga, for example, mag-end ang contract sa Socoteco to sa unsa na nga ano na to diha? Sa Pulangi. Basi lang kakuha lang ang Pulangi, ihatag nila ito kay mas nakuha ang upper sa Visayas. Mao ni mga kuyaw.
2: Mao good.
0: Mao ni mga kuya, mao ni bantayanan. Bantayanan gyud nato kay pag once gani ang supplier gani, dili muhatag sa inyo og kuryente sa distribution, mangita gyud mo lain, di ba? Nya og makuha mahal. Di ka musakang kuryente.
2: No, bisag kinsa pa yung dumala. Oh.
0: May kasiguraduhan. Anang kamo mga distribution utility ayaw mong saad diha nga mumubo ang inyong kuryente.
3: Okay.
0: Siguraduhan sa ninyo nga nakakuha mo mga kontrata sa mga supplier.
2: Nga.
0: Kay Visayas parang daan, wala na.
2: Para masecure ninyo nga makaingon mo sa inyuhang gisupplyan, barato ang kuryente.
0: Na. Siguraduhan na ninyo. Bago ka mo mapatakag yawit.
3: Okay.
0: Imo na.
2: DPWH bisaad sa pag-ayo sa nagubang imprastruktura sa Jensan tungod sa linog karong tuiga. Sugdan karong tuiga ang dinaliang pag-ayo sa mga pampublikong imprastruktura sa General Santos City Human nakakuha og ligong pasalig si Lone District Representative Sherlyn Banyas Nugrales gikan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Atol sa bagong budget briefing sa Kongreso, gipasalig ni DPWH Secretary Vince Tison ang dinaliang pag-ahin og pondo og pagpadala og mga engineering team sa dakbayan. Kini aron nga mapadali ang rehabilitasyon sa mga pasilidad nga naguba tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Gipasiog na ni Banyas Nugrales nga prioridad ang kaluwasan sa publiko ug ang paspas nga pagbangon sa syudad nga walay bisan unsang pagkalangan.
1: Bullseye!
0: Okay, Lindot! Salamat!
2: Saan ha?
0: Saan na ha? klaro na, saan ka? Paringlan na ka. Pero I believe in Secretary Vince Tison.
2: Gani man.
0: Kay kabalo ko nga kanitawahan na matrabaho gini.
2: Mm.
0: Usahay lang, di lang yun siya makalikay sa politika. Kaya siyempre, lahi, mga po na yung amo ron. Maglahi yun ang diskarte kung lahi po ng ang imuhang amo. Pero at least si Vince Tison, galihok niya po nga paspas. Pareha sa mga lihok niya sa mga miagi pang mga katuigan, mga katropa, isang kinsa ng presidente nga niagi siya ha. Makita yun na ito nga galihok yun siya. At least galihok. Pero inaana sa Pangulo nga pirmahan mo ito para maglabas ng budget para kunin natin. Si wala ito, kumuresign na ba?
3: Atay.
0: Nakita na ako sa iyang kaligdong eh. Kaligdong.
2: Congratulations kay Secretary Vince Tison ha.
0: Pero mas mabilib ko sa imo sek kung kato mga previous nga anomalya sa flight control.
2: Imo kayon.
0: Waswasan yun imo mayo. Tanggalon yun imo na mga na-involved ya. Kasuhan yun na dapat.
2: Kung nga na yung buhaton, sigurado ilisan siya. Nanta ka. Mailisan siya.
0: Ano ba? Wala yung lamin eh. May break ta. Kaling nga bahay na ito ka rin yun. Sa turbo main enhancer.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: X FM.
0: Saltone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Saltone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Saltone Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Saltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Saltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltone Plus Coffee Mix.
1: X FM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Saltone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Saltone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Saltone Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
5: Exciting!
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
7: Saltone Plus Gold. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Saltone Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Saltone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: X FM
0: 95.9.

0: Alas sa 7.27 lang atong oras mga katropa, may buntag dahil kay Nanay Milagros. Yes, Ray. Octavio ba ito katropa nga Ray?
1: Suki na ito, suki.
0: Saan? Octavio, sa may Canary Park pa ba sa Canary? Part pa sa Canary mga katropa.
1: Nanay Milagros, may buntag.
0: Kabaligya gulay niya, lami kayo mong santol na yun, parating tayo, tanisa lagi sa Bangkok na yun. Mag-agi pa na si Katropang Ray diya sa Domingo na eh.
1: Wala na tong kanay, katong gayobano nga paborito diya ni Katropang Ray.
0: Dito to sa Yuta.
1: Sa Yuta.
0: To, dito sa Girintana, to sa Pulumulok.
1: Gayobano.
0: Dagan dito. Kinatatayo kay nanay, napakaning native manok, pero palitan ni mo eh, alangan. Bawal pa nga yun, manok lang ko na.
1: Sugot na mas nanay siguro nga ang buok 200, di ba?
0: Grabe buok 200, yung isa ka buok, 5 kilo. Hikog, may pa siya nalang ihaw.
1: Di, 200 ang kilo. Wala pa ikaw na human.
0: 200 ang kilo? So, okay na.
1: Di ba, fair square ba?
0: Okay
1: kabalo biya ta mingawon.
0: Pero 150 na ganun kilo ato, Chip? Itong ipalit na to, bilang kilo yung hatag? Sa native?
2: 240 ang kilo.
0: 240 itong kita, na malit ta? 240. Ayan na ha.
1: Tapal pa rin 40.
0: Ayan, naghangyo. Sa kuha ka mamalit, 260. Ang kilo.
1: Ganiya sa kanang tripod, 500.
0: Kinabi ko na ng 500. 1,000 ang rintahan na sa uban. Sa magkaw eh.
1: Bagay na salamat, yung amigo kita.
0: Tripod, napay mic.
1: No?
0: Napakay katong...
1: Kita mo na.
0: Labalier, di ba? 500 lang, kinabi ko mo na.
1: Magani. Amigo, good. Amo na tinuod na, amigo. Bullseye! Bullseye! Ayaw mo reklamo niya.
0: Wala yung break ka ng panahon na.
1: Gani man. Kamu rin kay Surya dia nga dapat karong panahon na kabalo ka mo liberate si mong kaugalingon. Anar na siya.
0: Anar na.
1: Nga, pagtabang si mong amigo, katong paghatag sa yas dapat.
0: No, discount.
1: Diba?
0: Discount naman to.
1: Anar na siya.
0: Kay ang original nga presyo, 1,000. 50% discount para sa amigo. Ay, okay na kayo na.
1: Okay kayo.
0: Okay na kayo.
1: Okay kayo. Okay. Oy, masigaw na mira, joke-joke na niya mo.
0: Kung 500 ang adlaw, pina lang kayo mamaya ni Philip, no? Atay. Tagaan na siguro ito kung billing ba? Ay, nako. Tabuang. Alas 7.29, ang atong oras, kining ang mga pagtulunan, kining ang mga pahinumdong, kining itanan, na programa na to. Sa Bullseye, hatong ka ninyo sa produkto sa Yes to Health.
1: Yun.
0: Siyempre, naanin ang atong Santum Plus Gold, yung kabunong magkita. Kabunong makatabang sa to, mga katropa, nga kanabang matamangan ang atong kalawasan, labi pa kita kung kita mga breadwinner. Hindi kita dapat magkasakit, dapat linggo ng atong lawas. Kung saan pagpaligo ko na pasagad ka, usukay ka mukaon ng kanon, parisan pag hindi mo gumba, o gumba-humba lang. Ay, naparisig ka nun. Okay.
1: Saan magkay...
0: Kay kung isagol ni mo ang carbohydrates o ang kolesterol...
1: Sugar pag yun.
0: Toxic na ba eh?
1: Delikado ka na. Ayaw, pwede mo na panagsa. Ayaw permanente ha. Pwede na panagsa. Bitaw, treat yourself.
0: Hindi naman kung pwede panagsa ron.
1: Mo lang na.
0: Kaya nga naman, mas mahal mag-isda kontra sa karnes baboy.
1: Ana lang. Bitaw.
0: Ano naman na?
1: Minus ng isda sa ito, perting mahala no eh.
0: Na mamalit ito takong tulay, kay lami kay ang tulay, prituhon niya imo ang iskabitse.
1: Oo.
0: Pagpangutanan ako sa presyo katropang Kristo 70. At ako, pass lang sa siguro ko tayo. Napadulong ko dito sa tilapia.
1: Iskabitse siya po niyo?
0: Wala na.
1: Prito,
0: paksiw. Prito lang ako, tilapia.
1: Ay, pilang tilapia?
0: Ano? 220 ata.
1: Mahal ga po no?
0: Di man to siya sa dagat ba no? Kana ba ilang pangtuyok sa kurinti mo na di ba?
1: Ang tilapia
0: sa fish pan?
1: Wala ay dili kinanglag ko ng tilapia. Ang eration. Bangos? Ang bangos pwede.
0: Nginanglan?
1: Mm.
0: Ang tilapia dili?
1: Dili man, pwede naman siya. Pero sa mga commercial, siguro basig na ingana.
0: Pero pwede na ka magbuhi, palit kag tab.
1: Pwede, pero gagmay, dili nga nakakuan.
0: Butangan na rin mo ito kag lumot.
1: Nakatry na ko, dili yun.
0: Dili yun.
1: Lagi mga teknik. Na yung mga pamaagi nga gumagamit ka og technology.
0: Okay. Mabuhi na rin ito kasi katong karpa na lang kung yaw.
1: Kabala naman kag technology, it requires money, di ba?
0: Kana lang yun. Ilang. Alas 7:31, ang itong oras mga kagilaan ha. Tama sa mong giyong, kinigabahin ito kaniyo Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una! Bullseye! Bullseye! Una sa itong hisgutan karon mga katropa, impeachment niya punta.
1: Sumpay ni Gapon.
0: Number 2, Chip Deporto. Ikaduha, Chip. Ikaduha. Kay ang atong pangutana, angay bang pugson sa Senado sa Colonel La Chica nga mutistigo aron mahibaw-an ang kamatuoran sa Minilyong Confidential Fund? For me, yes. Kay na ako'y dakong pangutana. Nganong dili man ipatawag sa prosecution si Colonel La Chica? Nga nagasulti na si Colonel La Chica nga andam siya nga mo testify.
1: Correct. Nisulti gid siya nga walay problema, I will tell the truth.
0: Ortonio, gibanggit si La Chica. Acosta, gibanggit si La Chica. Nga nung dili si La Chica ang sunod nga ipatawag sa prosecution? Matod ba ni Atty. Salpanilo, basin mga sunog mangod sila. Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Kamalo ba? Kamalo ba?
0: Nagapon na, na-interview na mo. Na, pero ako itong gi-cut-cut na diya sa itong Facebook page. Ang interview na mo kang...
1: Sal Panelo.
0: Attorney Salvador Panelo, ang former legal advisor sa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na diya sa itong Facebook. Yun ang subayon diya mga katrupa. Araw mabalaan ninyo kung unsa ang iyang panglantaw isip abogado sa impeachment trial. Siyempre, nato bias daan kay Duterte man eh.
1: Pero ano lang, bisag na i-bias, pero tanahon po diba kung unsa'y possibility siyang ginasulti.
0: Kana lang.
1: Butangan niyo benefit of the doubt, kasi siyempre, yaman itong gi-raise. So, ibig sabihin,
0: gusto talaga ko interviewon si Anticlare, pero ipersuna, ipersuna ng grata man ko, di na lang sa...
1: Ay, na lang, kaya masigma, di na kasulusot this airport, oh. Gusto biya kag live, di biya kag gusto pun pass pa.
0: Basi, apilong kong ano, i-vice of
1: the person. Ito talaga si Rowell, oh.
0: At tangin ninyo, si...
1: Vice Mayor.
0: Agapo, na ngayon, siya pasaylo, nag-PM siya sa ko ang katrupang Chris. Medyo sayang daw, naalagod daw siya, importante nga ginakaw. Auto wala wala siya makatubag.
1: Okay.
0: Karon, ako na siya ginan, mga 8:30, kung pwede. Kay atong pangayuan siya, bang, unsa may punot dulo, bagyod. Kano, magyod nga, mubuot sila glakang diya sa SP, may tungod na giniining pag-deklara kang anti-clare. Anti-clare. O persona ng grata. Pero yun na pa na, dirisata sa kay Colonel La Chica. Mga katropa, ang pagbutyag sa estado ni Colonel Raymond La Chica isip usa lamang ka gi-assign nga opisyal gikan sa AFP og dili regular nga kawani sa Office of the Vice President kun OVP. Naghatag kini og mas mabugat nga hagit sa prosecution nga dili angay palabyon. Taliwala sa mga testimonya nga kapin tunga sa bilyon ka pesos nga confidential funds nga gikaingon nga direktang ginuso kaniya, subay sa kamanduan sa ato'y ikaduhang Pangulo, nahimong labing mahinong danon unta ang pagpaatubang sa iyaha sa impeachment court. Aron nga manumpa o mutubag, ubos sa cross-examin, aron may bawa na ito. Kung sabi kayo kamaturan nini, dili igo magod mga katropa nga kutob lamang sa mga special disbursements, disbursing officer ang magbutyag sa mga dokumento o transaksyon.
1: Tinood.
0: Dapat ang mismong adunay kamot nga gingong midawat og migamit sa maong salapi sa katawhan maoy nagkupot sa yawi aron nga kumbaga mapamatudan kung asa gyud paingon ang minilyon ka pesos og kun may kalapasan bagyod nga nahitabo. Pero sama sa gingon ni Atty. Salpanilo kagapong adlaw, ha? Unsay pagkalapasan nga wa pa may final decision ang kuha.
1: Isa pa, murag imong book-on ang protocols niya ba? Kung kani siya ipatawag ni mo, musulti ni mga ngalan sa iyang gipanghatagag pundo, dili kaha mamiligro ang kinabuhi sa iyang katong mga contacts niya, katong mga nipalit siya o information?
0: I don't think buhaton na niya.
1: Oh no, kaya na niya buhaton. Pero ano lang ba, basiga dito sa interrogation of period, kining mga prosecution, o anong di mo na may sulti, ano mga kadri?
0: Kernel na, may utok na.
1: Yan lagi no. Sa bagay, kaya wala pa sige patawag, ibig sabihin, wala pa rin na infecting. Wala pa, wala pa. Orang gutisa sa una, pagsugod pa lang.
0: Kaya ni.
1: Pagsugod pa lang gutisa, aperting a firm, agrabing, taas-taas kamot, bahalaga, wala'y backup. Si Marculita ay ang kaistorya. Pag abot sa tunga-tunga, neng, bawe, kay gipresyo ang pamilya!
0: Ah, sige daw, si chika daw, ipresyuron na niyang pamilya nini. Kernel ni.
1: Train ni siya.
0: Eh, ano ni, si gutisa, given mo ito kay small ranks, ito nga,
1: ano wala na po servisyo.
0: Wala na po sa servisyo ka ni. Ano ni? PMAR ni.
1: Organic pagid ni.
0: PMAR ni, hindi ni basta-basta. Imo na.
1: Ito mga katropa, kung tinuod ang nga tinguha sa prosekusyon ang usa ka ligon, tiunay o dili malalis nga hukom sa impeachment trial, kinahanglan gamiton ang bugos nga gahom sa Senado aron mapugos sila chika sa pagbarug isip saksi ang pangutana. Pabor ba na sa ilaha?
0: Kanalang lagi.
1: Ang kapakyas sa pagpaatubang kaniya, magbilin og dakong hawang sa kaso nga dali ra nga mapahimuslan sa depensa. Samtang magmugna usab kini og pagduda sa katawhan kun aduna bay giprotektahan o gitaguang kamatuoran sa usa ka makasaysayanon nga kanabang pagsulay sa panubag og integridad sa labing taas nga buhatan sa panggamhanan. Ang direktang pamahayag ni chika mao'y bugtong makahatag og katinawan aron magkabuot ang usa ka makatarunganong desisyon nga dili masagulan sa politikanhong pagduda.
0: Wala na. Hindi na nila ni buhaton, Petro Pangres.
1: Mo gani nga, gibrot up na to kay matingala mong utas sa mga nasyonal nga kaubanan sa buhat ba? At klaro, yung kayo nga pwede rin nilang isgutan. Pero wag yun nagder nga abisag usa nga nag-isgot, kabahay na yung pagpa-atubang kang latsika.
0: Delikado sila dito.
1: Direkta mong sila dito, no?
0: Direkta sila dito.
1: Oo, niya.
0: Bala nila mga lihok.
1: Nga, kaling si latsika, kwan lang, kung ato lang yung tukion, pwede yung kayo siyang ipatawag. Kaya para mahuman na good ang ilang panaglalis. Kaya maglalis, magayon mo anong nag-disburse lang. Pero wala niyo isguti, katong nidawat yun para kabalo sa giunsa pag-liquidate ang kwarta kaya makasultig yun sa inyo, ha?
0: Bawang ganyan makalibog. Manipost ako agapon. Buot-buot ko kakuha ang editorial, o. May mga senator judge nga way mga buot. Kasi ako ang Facebook na po nang i-block nila sunod, ha?
1: Ingat ka!
0: Dili, balanse man to. Balanse ito nga panglantaw, mga kagilaan. Mga katropa, sa tinuod lang, ato lang balikan. Ang papel ni Colonel Lacheca, isip itudlong leader sa VP, SPG, gikan sa EFP, dili, opisyal sa kawani sa OBP, nagmugna kinig legal nga pangutana sa iyang tulubagon sa pundo. Yeah? Apan, kung di ninyo na ipatawag, murabag ka na bang makasultita nga, unsay gikadlukan sa prosecution. Madlok ba mo? Nga musulti si Colonel Lachica diha nga, ano bang karapatan ninyo? Ha? Confidential work po ito. Og eksperto ni.
1: Oh.
0: Sa confidential og investigative. Diba? Mga ni eksperto, isa ni sa mga eksperto sa Armed Forces of the Philippines.
1: Base o niyag, makuratan sila sa mga ipagtubag nila chika mo, ikanong ka nila.
0: Kaya kung disbursement officer lang, sige ba sila pangulit? Alam mo ba ang confidentiality? Bakit? Alias nga, kasi nga confidential. Ay, di ko nila gustong dawato ng tubag. O, si Colonel Lachica, ipatawag ninyo.
1: Mo na siya. Dead end sila diha kung ipatawag nila.
0: Si Inaan pa, no? O yan, si Mary Grace Piatos, may pangalan yan. Hindi natin pwedeng i-divulge. Kasi mamamatay ang taong yan kung i-divulge natin. Kasi nasa lungga yan ng NPA.
1: Na.
0: Oh. Anaong sa nagtubag nila chika, di perte nilang buha ka. Mauna yung nagkakadlukan sa akong tanaw, mauna din nila gusto ipatawag. Target na ito rin sa prosecution. Pero sa bagay, ipasalig man sa impeachment court ka Trubang Chris, nabantayan ni mo itong panawagan lagi. Nga, dapat si Colonel Chika na, nitubag man si Senator Chis, dili dato pwedeng ipatawag, kundili pa mahuman ang both sides. Both panig ba ang prosecution o ang depensa sa pag-present sa mga evidence. Pwede na ito siyang ipatawag. Kung di nila ipatawag, kita'y magpatawag aron maliwanagan kita ni ana si Jesus Cudero. So ayaw mo kagod ipatawag yapo ni Sina Chica, pero ang ako pangutana buk at magkaas ni Sina Chica nganong ka mo sa prosecution ano naman yung patawag ulat pa mo nga mapakaulawan mo nga ang Senado magpatawag niya masulti Sina Chica o niya nga hindi talaga natin pwedeng i-divulge yan kasi mamamatay yung mga kinontak ko. At binilhan natin ng impormasyon. Gusto niyo mangyari yon sa pamilya nila?
1: Tinood na. Exactly.
0: Diba? Diba po siguro ko, bobo, ako si Colonel Chica, gigamit na ako siya nga tao. Actually, NPA, member pag yun siya, siya akong gamiton para siya mo tip-tip sa kuha nga, ayaw ka to the reserve, kay delikado, ang buson mo. Diba?
1: Correct.
0: Alang at isuwat na ko yung tinuod na pangalan.
1: Kabalo naman tako, kung sa passport information sa Intel po sa NPA, di ba? Masulti lang daan.
0: Alam mo na, NPA, nga, alias magaling na, ka-Edgar, bisig dili Edgar ang pangalan. Ka-Ruel, bisig dili Ruel ang pangalan.
1: Na.
0: Di ba? Ka-Katumo.
1: Kabayan.
0: Katumo.
1: Katumo.
0: Pero tinuod ka pangalan, Krisostomo.
3: Atay.
1: Ngayon gitumo mo na niyo.
0: Katumo!
1: Ka-Kris lang, ka-Kris. Ah.
0: Ka-Kris, pangit man mo, dili siya...
1: Di rhyme.
0: Di mag-rhyme. Social lang kung Kris.
1: Ah, katumo na lang.
0: Pag social-social, pag mga ka-Kris, di gaspi, Krisostomo, mga nalig.
3: Atay.
1: Pero ano lang, si Kernel La Chica, andam siya nga mo atubang pero ang wala aron gakasar ang prosecution. Muna ang pangutaras katawan dako kayo nga nung di ninyo pa atubangon. Muna hagit sa ilaha. Diba? Ahantod ka nos itago ninyo si La Chica nga ipatawag magkana sa mga senator judges pagkahuman o presinta sa prosecution o sa depensa. Diba? Ang testimonya ni Gina Acosta nga 500 million ang ginuso ngadto kang La Chica, naghimo kaniya nga central nga personahe sa impeachment trial. Mo man tinuod ka tapang Ruel. So ang susi dire kay gitudlo man si La Chica o ipagawas ni si La Chica para mabal-an nato kung naabagoy kapasikaran nganong kanang 500 million gidawat ni La Chica, asa na giadto para mabal-an nato dayon.
0: Di ba? Mga kinanglan. Kay isa pa diha, mapapatunta ng paper trail. O kakamaturan sa liquidation report.
1: Correct.
0: Kaya si Mary Grace Piatos, mo ano na sila chikaw niya nga. Ay, ang Mary Grace Piatos, may pangalan talaga yan. Pero

0: dili nila gusto ipagawas kay mahuman na to ilahang naratibo. Pero hangin ka ni, kung dili na mahong naratibo, kung balik si Atty. Rizal Panilo, eh, tawag ninyo si Ila Chica. Pero kung kuntob din ninyo mapatawag si Ila Chica, kami mo to umi sa naratibo ni Salvador Panilo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya wapagin mo yung mga presidente tarong. Tanan, Ortonio, Acosta, ginatunlo, sila chika ang nag-implement, Nga nung di ba ginipagawa sila chika niya?
1: Mm.
0: Kaya para sila chika, makachika o maayo.
1: Abi mo ko dako, nga kamatuuran atong ipangita dari.
0: Ah.
1: Kay kung kamatuuran gina siya, bisag si Kinsa pa na, bisag si Poncio Pilato pa na, ipo pa ng ukayon siya ang lubnganan, parang pagawas lang siya, arumusod nila sa kamatuuran, ipagawas na niyo kay for the sake sa truth nga imong ginipangita.
0: Mm.
1: Abi mo na kustisya sa katawahan eh. Basi kustisya lang ni sa politikanong laraw.
0: Nga nakalimot yung prosecution mga katropa, nga ilang tumultinguha, ha? Is ipagawas ang kamatuuran.
1: Mm-hmm.
0: Dili tabunan ang kamatuuran o iduot ang ikaduhang balo. Dili magundi sa istorya sa pagduot sa ikaduhang pangulo.
1: Mm-hmm.
0: Sa istorya ni sa transparency, sa accountability, dili ni sa pagduot sa ikaduhang pangulo ang inyong ginabuhat. Grabing ginadutan niyo pero huwag mo ebidensya.
1: Mm-hmm. Tinoon.
0: Oh, karon o, naana, witness, Ortonio, ah, Acosta, ginaingon, La chica. Sige na sila chica, kasi la chica. Pero si la chica, di pa nyo pachikahon. Tsaka mo.
1: Alang ano, saan mo among pachikahon si la chica nga, adili mo guna pa mo sa mga, napa may gustong narrative nga ipasangil sa, daghan pang gusto na mo ipatawag, para adili na yun mahuman ang kaso. Muna gusto na mo, katropang Ruel, o katropang Grace.
0: Grandstanding as always, mga katropa.
1: Mm.
0: Ako ginibasa lang na ito, Dre.
1: Uy, na si Albert Banay Senior. Good morning, sir.
2: Asa?
1: Araw. Albert Banay Senior, si Jing Pigarido.
2: Ay.
1: Si Randy Santisas. Salamat kay sir, ha. Salamat sa inyong pagtanaw. Friends ni mo na, katropang Ruel.
2: Parintin din.
1: Parintin mo. Familiar?
2: Parinti.
1: Ah, okay. Salamat kay sir sa pagtanaw. Ingon man si Wilma Joaquin mo, isuki na to.
2: Mm-hmm.
1: Kada buntag, ginigil paminaw daw. Maayong buntag sa tarantig paminaw. Yan.
0: Si Tristan Wyatt Gulay. Sige, balikan na to si Lechika.
1: Ah.
0: Please, kami naghahangyo. Pachikahan na ninyo si Lechika. Aro
1: para
0: maundang ang istorya.
1: Oh, para maundang ang hungihong diba? Na mo'y ginadapigan diha.
0: Lahit man tong prinsipyo sa kaning ginatawag kuno nga command responsibility katropang Chris o kung hangtod asa ang tulubagon sa appointing authority sa mga gihimo sa designated security head. Kay giangkon magginiga dili gid siya part sa OBPD, siya empleyado pero assigned siya to protect the vice president.
1: Yun.
0: So siya ang gihimong security head.
1: Mm-hmm.
0: So, karon ang pagtuki, kung gigamit pag yun gusto ang 125 million o pila ka million pabadiha, nabay ka man doon na ikaduhang pangulo, so sila chika ang makatubag.
1: Gani man.
0: Di ba?
1: Kuan lang ba, ang kapait lang ani nila, basta dilit ng pabor sa ila, muundang na sila katulong ruin.
0: Kana lang.
1: Klaro dyan kayo nga, kana ba, ambot, kung kamo kasulti mo klaro sa inyo, pero sa kuha, klaro na kayo. Hangtod karon kung wa pa ni mahatagig panahon nga maka-istorya sa chika, ana ba kanang ang pagduda ba pwedeng maingon oo o dili, kanang tinuod o dili, hangtod nga dili ninyo buhaton, kanang makaingon na lang kawa, basig tinuod akong gihuna-una.
0: Kung ipagawas nila ni, daog sila dari ang prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung mapagawas sila ni, pamatudan na ang kabugat sa ebidensya, nagkikinahanglan sa impeachment court, aram mapamatod na naging ginatawag na betrayal of public trust sa culpable violation of the constitution, ipagawas din sila chika. Daog sila dali.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kana kung muayon sa ilang plano?
0: Daog sila kung isulti kita na chika kung sa ginahitabo.
1: Unya, kung ang isulti na chika, dili lang gusto manungog.
0: Daog sila sa magpakaulaw.
1: Dako ang posibilidad ka, Tropang Ruel, nga ang mga impormasyon nga naa kang lachika dili pabor sa kaning sa habig sa prosecution. Og dako kayo ang pagdumili nila nga pwede na to siya istoryahon, pero nasa may ipresenta uban. Ana ba? Kumbaga, mangita sa silag pabaagi kung unsaon pagbali ang isulti pa.

0: lang nila chika. Wala na akong basa. Simple kayo nga nganong dili man ipagawas kung mao naman yung kahanang tinuo diha. So mangita mong pamaagi nga mabalion daan, wala pa kasulti.
1: Kani mga kakagilaan ha, hagit ni sa mga senator judges, kani balikod na po nato ni, ito rin giskutan kagapon ka tropang Chris. Dapat ka mo diha, sa inyong mga pagsukit-sukit pag-interview sa mga witness, you have to be fair. Dapat patas mo. O dili magpadala sa partisan politics, sa pagtimbang sa mga ebidensya, batok sa mga resource person.
0: Mm-hmm.
1: But sad to say, we find a lot of biases on the senator judges like ako ganin gina-expect na ako kung mas mahimong bias mabangutan na si Senator Risa Ontiveros, pero no, gigamit ni Risa Ontiveros ang iyong pagka-professional.
0: Lagi?
1: The way siya mag-question. Diba? Kung dili mo angkon ang nasa witness.
0: Mm.
1: So, wala siya. That's
0: wala all. Siya ibuoy ang pumulong na dautan.
1: That's all. Thank you, Your Honor.
0: Ano lang?
1: So, ipakita niya ang professionalism. Okay. Isang kabalutan na si Risa Ontiveros kontra Duterte Magina.
0: Mm.
1: Even ba Makino?
0: Mm.
1: Diba? But this Rapi Tulpo and Erwin Tulpo, oh my God!
0: Katong sa kasagsagan sa flight control, wag itingog. Katong investigasyon sa Blue Ribbon Committee, asa may nadungog na itong tingog ato?
1: Nabang-amang man sila, basta pabor sila ha.
0: Hmm. Pero ganig,
1: Dinigali sa before sa mga trabaho nila, isip media ba, mga bayad po ni mga tawana?
0: Na-chance ha, siyempre, kabalo mo.
1: Kanang-kanang dili mo tingog ba, basta mabayaran ng baba.
0: Masiper na yung baba.
1: Dili
0: man nalayo. Kaya
1: nakakaitabo
0: sa reality.
1: Double standard ang ilang panglantaw ba?
0: Oo, lagi, tinuon na.
1: Senator Mangon Silagod? Bisa pag nakay bias sa politika, come on! Come on! Ang imuhang kanabang pagpanarbaho, dili para sa political party, kung dili para sa katawang Pilipino, sama sa gisulti ni Vice Mayor Yuman. Diba? Ang imuha bang, sa tuwing yung term? Loyalty.
0: Ends.
1: Sa party ends kung nakapungko na ka.
0: Mm.
1: Eh siyempre imong loyal doon na sa katawhan.
0: Correct.
1: Nga imong gialagaran o nagbutar ka ni mo.
0: The reason nga nung naka niya.
1: Diba? Mahala niya pag-abot sa eleksyon, magtuwad-tuwad ka niya. Imo ang yung panindigan ng ibang partido, wala tayong problema niya. Normal na siya. Mm. Pero kung nakapungko na ka, karimta na ibang partido do.
0: Okay, mo mo ganyan magdala sa imo sa kompromiso.
1: Mm.
0: Daghang butang magkompromiso kay na kay gusto.
1: Di ba, imong partido niya, musugo ang hindi makaw yun, bisag mali na.
0: Oo.
1: Oh. O, musugot gihapon ka.
0: Correct.
1: Tingnan ka musugot.
0: Mm. Tungon mo guna sa daghang i-please ba nga mga tao, individual, daghang mga bossing sa likod sa kampanya, o munay, ang ilang tinguha, makakompromiso sa inyo hariya?
1: Oh, like Torno Jingakal gani karoon. Tingala gani ko na yung mga reaction niya sa GBA.
0: Mm.
1: Diba, orang mong statement siya nga mupabor dito sa panawagan sa simbahan. Diba, kung baga makita niyo ba? Hindi lang. Orang, gamit niya yung pagkabugado.
0: Mm-hmm.
1: Pareha sa obandihan ng mga opisyal. Mau pa yung ka-endorso. Kapay kapitan, makambak-ambak.
2: Atay.
1: Amiga ba yan na ito, Toy?
0: Ito, amiga na ito.
1: Kanaba. Kaya nga itong pagka-opisyal sa gobyerno, mga katropa. Come on. You give respect to the people who voted you.
0: Mm.
1: Diba? Wala na imo ang loyalty sa imong partido once ka nakapungko na kadapat.
0: Mm, correct.
1: Manarbaho ka.
0: Mm-mm.
1: Ah, kato mayora. Sempre, makita mga ito mayora nga. Diba? Magaling mag-apil-apil sa mga yunana. O, yung matatangon lang.
0: Mm.
1: Wala mga comment regarding na na. Pero ang ubandi ha. O, pinakunaon na.
2: Atay.
0: Makuan lang ta, mabala ka lang ta nga willing sila nga ibutang sa at-risk ang ilahang kredibilidad para ipabor ang ilahang gustong mahitabo.
1: This is not about you. This is not about your political affiliation. This is about the people whom you serve with. English na to. Basta nakasabot mo.
2: Atay.
1: Nagsara niyong mag-in-English na ito eh. Mm. Ang nahalik kalagot.
0: Ay.
2: Atay.
1: Agok mo.
0: Ha? Kaya once and for all, si La Chica needs to speak out, needs to, kanabang,
1: taga... Mista po siya, naglagot na po na.
0: Di, tagahaga, higayon nga, makaistorya ba kay... kay... Kuan mang good, makasulti ta nga, abo ba na kung patas ni ang atong korte? Mo lang mo na siya. Kay kung patas yun siya, ang mga tao nga behind sa kanang pag-taral, ang ato mga prosecutor, ang ang defense panel, pag kumana na mag-inom ra gud sila, mag-ginaksanay, murag professionalismo, pero ang resulta, ang katawan na stress na pag-ayo, wag kabalo sa tinuod nga dagan, kumbaga nakig-away sila, baya kuan lang prinsipyo. Pero perting luya, di ba? Luoy ang katawang Pilipino nga di kasabot sa dagan sa karang pagtaral. And I believe nga para mahumanis siya, pa-istoryahan ni sila, chika.
1: Wala kita sa budget. And I believe that the chika need to chika in the impeachment court. And I believe you have to do it now.
2: Bullseye.
1: And I thank you. This is Yi Kalima.
2: Bullseye.
1: Ay, nako. Ay, we are inviting you to celebrate to in Tuna Festival under activities, ha? Para nindot ang mamahimong kagawasan sa tuang Tuna Fest, mga katropa. Kinahanglan na ito na. Aron nga, siyempre, umay-umay po. Ako ganit itry o niya. Masuroy, wapit yung trabaho, mga katropang Chris.
0: Lago niya.
1: Lago niya dyan sa may Ubal Plaza.
0: Okay.
1: Magkaon-kaon, tag ginagmay lang ulit sa ato makaon, din ang tapalabi. Kaya sobrang kaon, makatambok.
2: Okay.
1: Magproblema na po daw niya, musaka na po gatos itong timbang.
0: Uy, nakalimot na yung katropang Ruel, it's the birthday celebration of my third child.
1: Ay,
0: si happy. Precious Jewel Legaspi.
1: Ay, happy birthday!
0: 14 years old na siya, ay 15 na di ay.
1: Taro nga ha, kakabalo sa edad si mong anak.
0: Balon, parang withdrawal syndrome.
1: Happy birthday, Precious!
0: Yeah.
1: You're the precious daughter of Chris Legaspi.
0: Nasa sa Bible school ka rin.
1: Okay! Balik pa kita sa uban pa na ito mga isgutanan. Siyempre, ang report ni Katropang Philip Oligario. O uban pa, ato panikamutan nga ma-interview si Attorney Jose Edmar Yumang at si Mayor sa General Santos City. May tungod na giniining proposal ng resolusyon. May tungod sa pagdeklarar kang anti-clerk nga persona ng grata dari sa General Santos City.
0: Kana, kaya wala na ito ma-interview gahapon. Excited na kayo gahapon?
1: O atong isgutan o niya, Katropang Chris?
0: Ha?
1: Kanibang mahitungod sa plebisito sa Socoteco to?
0: Ay, kari!
1: Okay, adunay pag-awhag mga katropa ning ato ang simbahang katoliko nga i-boycott ang ipahigayong plebisito sa Socoteco to.
0: Hala!
1: No! Anong mo-boycott naman ni? Eh? Wa ka o yun? Ay kuno, itong interview na to si Father Angel Dre, wa kuno ka o yun sa mga nahitabo sa agma.
0: Agay ka!
1: O akong nakuha nga balita nga nasuko na kuno ato ang obispo sa katoliko.
0: Hala!
1: Si Bishop, sa kanyang pangalan sa itong obispo, Dre? Kalimot man ko? Kasikas?
0: Kulba biya na basta simbahang katoliko katropang Ruel. Kay mura po na sa ang iglesia, grabe mo yung kayang pagkahiusa.
1: Dili kaha mo kada Domingo dihang istoryahan sa sulod sa simbahan unya sa humili.
0: Good luck. Manimbar ba ning mga kamahak? Ang problema na og badutlan pa ba ni?
1: Okay ra man na sila.
0: Ah?
1: Dili sagdan na to sila kay ilaha man na.
0: Ilama
1: na, ilama po ng trabaho. Ilama po na nga
0: gipili.
1: Ato pong respetuhon na sila. So respetuhon lang po dapat. Ang unsa po'y panawagan po sa simbahan.
0: Saan makinig magkabalong respeto?
1: Respetuhan na yun.
0: Mamersonal man gani po.
1: Ayaw na, gani. Suko man ka kay gipersonal mo. Gipost pag yun, karo kay Krisusto mo.
0: Dili mo gusto ako, kaya wala mo tayo pilido.
1: Okay, noted.
0: Di alas na maglagot ka ng mukatawa na ganit ka. I-post ka nila.
1: Ako. ko, i-boss mo ko ninyo po.